0: Yes, sir.
1: Atanda o.
0: God bless you.
1: Mori ma angeli mi to koja lo.
0: Yes, sir.
1: Onde lo sa iya agba.
0: Yes, sir.
1: Mo ki oku orire.
0: O se Jesus.
1: Atanda o.
0: Yes, sir.
1: Iya agba ti subu o.
2: Jesus.
1: Ah, e fo soke gbogbo e.
0: O je fo soke ti e.
1: E ma ko.
0: Oh, yes, sir.
1: Iya agba ti o je lo.
0: Iya agba ti o je lo.
1: Ebon pasese ogbeji.
0: Ebon pasese ogbeji.
1: Yes, sir.
0: Yes,
1: sir.
0: Yes, sir. God bless you.
1: Ebon pasese ogbeji.
0: Ebon pasese ogbeji.
1: Kini mo pe?
0: Eyangeli binu Oluwa. Ebon pasese ogbeji.
1: E ma ki beta le mi o.
0: Yes, sir.
1: So pe iya agba ti o je lo.
0: Iya agba ti o je lo.
1: Iya agba.
0: Iya agba.
1: E ma ki gbe pelu ibinu ni o.
0: Yes, sir.
1: Iya agba.
0: Iya agba.
1: To yo si ki lara mi.
0: To yo si ki lara mi.
1: Angeli ibinu o.
0: Angeli ibinu o.
1: Angeli ibinu Oluwa o.
0: Angeli ibinu Oluwa o.
1: Pasese ogbeji.
0: E pasese ogbeji.
1: So ti seta.
0: Yes, sir.
1: O ya nawo re si pepe.
0: O je lowa.
1: Angeli mi tin sise.
0: Yes, sir.
1: E negete rubia.
2: Yes, sir.
1: Mo fe sise osan kia kia. Angeli ya wi pe.
0: Yes.
1: Awon to fe tu sile po.
0: Yes, sir.
1: E ma fo soke. So ti seta.
0: Fo seta.
1: Ami ni ko se.
0: Yes, sir.
1: Iya agba ye gba ida.
0: Oh, Jesus.
1: Mi wo lo sey
0: God bless you
1: so le si ami meje.
0: Yes, sir.
1: Iya agba
0: loruko Jesus.
1: Ile baba re
0: loruko Jesus.
1: Iya agba
0: loruko Jesus.
1: Ile iya re
0: loruko Jesus.
1: Iya agba
0: loruko Jesus.
1: Ibi to ti loko
0: loruko Jesus.
1: Iya agba ibi to ti niyan
0: loruko Jesus.
1: Iwo to fo soke
0: yi. Yes, sir.
1: Bayi lo Oluwa wi.
0: Oh, yes, sir.
1: O ya gba ida.
0: Oh, go, oh, go, oh, go, oh, go, oh, go. Oh, we know the God Jesus.
1: So le ke.
0: Yes, sir.
1: Emma for soke. Sokbe agbada yagba.
0: Agbada yagba. God bless you.
1: Emma for soke.
0: Yes, sir.
1: Sokbe iroi mule yagba.
0: Iroi mule yagba.
1: Tafi bogo mi male.
0: Tafi bogo mi male.
1: E for soke. Keep begging you. Sokbe eya.
0: Eya.
1: Sọpẹ agbada yagba.
0: Agbada yagba.
1: Iro imule yagba.
0: Iro imule yagba.
1: Ta fi bori mi mole.
0: Ta fi bori mi mole.
1: Tolori ofin ri mi.
0: Tolori ofin ri mi.
1: Eya.
0: Eya.
1: Se wa de le gba.
0: Ma gba je be.
1: Anti eyin le laduwa yi.
0: Yes, sir.
1: Aso ye ya bayi bayi.
0: Oh, Jesus.
1: Loruko
0: Jesu.
1: Aso iboju eleye.
0: Loruko Jesu.
1: Ti won fi bu e jogo jogo.
2: Loruko Jesu.
1: Oya ko ma ya.
0: Oh no.
1: Ko ma ya.
0: Oh no.
1: Ko ma ya.
0: Oh no.
1: Ko ma ya.
0: Oh no.
1: Ko ma ya.
0: Oh no.
1: Hey.
0: So.
1: Agbada imule.
0: Jesu.
1: Ti won fi bori re.
0: Loruko Jesu.
1: To lore fi dota re.
2: Loruko Jesu.
1: Aya badu dali aka.
0: Yes, sir.
1: Bo se fo soke. Oya ko ya.
0: Oh, Jesu.
1: Kanibọda yo wa bi leni. Iya yi ti pinu wi pe. Ohun a fi ogo re sofo. Titi yo fi pe omo 60 years.
0: Atani waye.
1: Ipe leyin to ba pe 60 years. Lohun a to fi lorun le. Ejo.
0: Yes.
1: Ere wo lo se fe ma sa? At the age of 60 years.
0: Lomo so ta odo.
1: Maili kaporu ma
0: se. Yes, sir.
1: Nigba ti o ti re agbara re. Eyawo yi soke.
0: O je yawa.
1: Iya agba to mojo fun e.
0: Loruko Jesu.
1: E fo soke.
0: Yes, sir.
1: Iku pa mo nu le.
0: Jesu.
2: Loruko Jesu.
1: Fo ke o. Iya agba ika.
0: Loruko Jesu.
1: Iya agba eleye.
0: Loruko Jesu.
1: To mojo ikoro fomo re.
0: Yes, sir.
1: To mojo esin fun iwa bi amo. Bo ti fo ke yo.
0: Yes, sir.
1: Ti ami re meje loke. Iya agba ye o ni banle.
0: Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh bi loruko Jesu.
1: So le sare fo so ke kori.
0: Yes, sir.
1: Era lo siboji. Era lo lo siboji alagbara to yo mi lenu era lo siboji era lo siboji alagbara

olugbọn mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbọn mi ati lati gbọn mi ni kutukutu loni ojo monday to kan ninu osu eleke fa odun 2026 today is the last monday in the month of june and today is 29/06/2026 women convention wolede ni fere njogi laaro yi ni kutuai ni bi owo ago meje ipade o waye ni ilu eko afi adagba itoro si Jesus City yo je monday eleketa ti oluwa pa lase ta si bodo miss enikan ni registration lo lowo be ni sa e dide nle gbugbe eyan omo olohun e ma bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife Jehovah olohun to pe lo kan rin kese olohun ti o yi pada sugbon to nyi ohun gbogbo pada mummy ni bo le wa daddy ni bo le tin gbon mi e ma bo ni bi pepe o e ja jo dupe lowo baba mi baba re enikan ni ta lo ndun yin pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank ah mu owo kan da ni be se nbo ni bi pepe monday ta wa nu eyi wa ri nkan ti o sele ko to dale loni oluwa fi han mi o ni iko mi wo awon 7000 mo wa gboju mi soke mo si ri gbogbo won ti won rerin tinu won dun to ba wa nu won wa do bale wa kunle jajo yin baba mi engineer line de na penu a le salai mo gbega ni e do bale e mu owo kan dani e fi kunle baba mi ni o na ni baba re o nlo ni keke ina aro monday eyin alayo e ma gbe soke engineer.

0: baba ti e na ni eyi ka otun eyi ka osi onipekun ewa onipekun ogo oba to ngbo adua olorun to ji oku ojo kerin pelu oyun ninu olorun yen la wa nbo o la wa feyiti o la wa si nsin anti ti lai la wo ma sin ogo ni fun o jesu gbogbo eyin mo me wa so pe baba mo dupe mo ka mi ma won ti o re rin lo se yi mo ri awon 7000 niyan iti n ba ri mi oni so laye mi bi ogo se nje ti olorun tinu won dun ti won si yo ah eyin wo le gbagbo pe adua si n gba sibe eni baba mo dupe mo ka mi ma awon ti ayo won yo kun loni mo dupe pe wa be mi wo pelu ase ogo ni fun o jesu eyin ayan fe e dide pelu owo lowo yin kin gbadua kin ton gbadua kin ton so tele nibi pepe to dobale si yen e dide ke wa duo nibe haleluya nla mefa laki ati ogo meta oje mesan oni isin meji ni o waye isin kon waye ni ilu eko a si se eto pari e ni Jesus City awon kan tin tele trend waasu yen won tin tele n ta nse oluwa lo ni ka se ni igba meta bi ibito ba ba wa ni o le ba wa ni ta ni Jesus City loni e le ba wa ni ta na ni ilu Eko loni enikan ni ah bo wa ni Facebook ma sare appear ni be laarin ago mefa bo si ago meje koja iseju mewa enikan ni ko ni ju 40 minutes lo 6:30 to 7:10 enikan ni bo ni te ko se wa ri fi to Eko le yo se re ma so bi ta ti se nkan ni se nkan meji ni o sele lekan na mo ri alayo mo ri awon tinu won do and iwo si ni mo ri joso le fi tayo tayo ki haleluya nla meje emi ni mo wa asu e Matthew 7:7 oni mo fi mu mo si di bere si so nton be nbe fun yin oni e bere o le origba oni e wa kiri so mo je nikan ko tu oje ti an ba yi to nwa nkan mo ni ki won so ki lo nwa ka so pe bibeli lo ni nwa kiri eleketa oni e kanlekun iyen la se loni mi mo bi to wa so le ki haleluya mefa somebody stand up and shout 6 haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya haleluya ejo e ba mi se ogo meta ko je mesan 2906 ogo ogo ogo fun mesaya e wa tewo pelu owo to nbe loyin gbogbo eni tin gbo mi loni mo pa lase olorun to mo si gbogbo ilekun olorun to ni gbogbo ase ni ikawo kan si ami bo ba se wo ki olorun ninu ipa re ko si gbogbo ilekun fun o in the name of Jesus Christ bi o fe bi oko ilekun ti o munu edun won si ile waju e loni in Jesus name owo lo fowo bayi aje lawon eyan mo pe mo pa lase bi o se mu owo dani ki owo ko so re ki olorun ko fun o lowo kini o to su loni e gbe ese meji si waju mami gbogbo eni to ni owo lorun o nlo je gbese olorun ti mo ni ti mo nsin ti mo fi gbogbo ojo aye mi pe o ni ki so fun o pe ta ba re ni keni to je gbese nu yin olorun ipe mi lo naara yo san fun o abosan mama yi o wa ni je gbese lai lai angeli owo mo pe o so kale e de mama yi lalejo e ba lalejo bayi na me ku abidash anta haladash ni o se yi owo wa gba owo lalejo owo bibeli so oni eye ni o eye owo baba eye owo mama to ri po gberaga ko ba fun ni o se yi ikan ninu ti mo je yan ore ni oni ki owo ko so re yan ti an ba bu elomi lowo yo si bu se ni ti adu eyan ba gba e gbo nigba ti sera bi omo oni tani agbagbo pe mo le fi omu fun omo mu ni ogologbo mi oni mo sa bi omo kan fun Abraham ni ogologbo re nitori na ma mo pe ni omo erin because nigba ti gbigba adu aba de eyan mo re rin inu eyan mo dun eyin wo lele foke ni igba meje ninu awon ti olorun yo fi inu ti o munu won dun ninu awon ti o re rin ninu awon ti o mo jo laisilu ninu ose yi loruko baba aka omo won in the name of Jesus Christ. Enikan wo limbo le nbo leko eje ngoko se bayi engineer e ba npe pastor Toby eje ki won sare so bi ta nbo leko lati bi owo ago meje ti pade Jesus ti o deny ka to bere laaro
1: gbogbo eyin te nbo lati songo abule egba amadia ewo moto de iyana paja lati iyana paja ewo moto to nlo si ikotun e bole ni abule odu bus stop gbogbo eyin te nbo lati igando iba iyana iba ewo moto to nlo si egbeda e bole ni abule odu bus stop RCCG car park abule odu bus stop. God bless you.
0: Ben mi oluwa se fe laaro yi ni pe eje won teri gbare ni ojo Monday. Ben ni o se waye ni Jesus City iyen dago mesan lati iworode wo moto to nlo si ikire eleve so kale ni yana koyi ago mesan ni yo to waye meje ni o waye ni ilu Eko laaro yi. Eni kan ni se won si mo gba registration la gbara Olorun ipade agbara han and gbogbo eyin te n gbo mi laaro yi mo ri ni o ninu isipaya Oluwa lo won pa o lerin lo se yi mi o si mo na bi ti o gbe gba o le fowo pa o lerin o le foyun nini pa o lerin o le gba si o ese jade o le gba visa re jade ayo yo kunu oke gege bi ohun Olorun ti won fi ran mi e mo gbagbe o gbogbo eyin omo Olorun ba se nso bo eyin te ba n tele instruction oro yi mo ni bawo ni a se le gbadua ti Matthew 7:7 o fi jeyo oni e bere oni e kankun e wa kiri mo wa so bawo la se n bere mo ti so na meji mo ni number 1 you ask in the name of Jesus wa fi oruko Jesu bere mi mo boyo le dide e wa lo kan ilekun pa eni loruko Jesu isele ti o pa mi lerin Olorun jo sele nu aye mi. Can you do that so le se be daddy se le se be oni loju aje mi ni mi ku mi na shaka ala e kan fowo eyin owo yin e kan fi kan lekun kokoko Olorun jo mo kan ilekun isele ti o munu mi dun isele ti o pa mi lerin loni gbogbo eyin te ba mu dani e wa soju ona mi e jade si mi mo ti kan lekun yin bibeli ni e kan lekun a o si fun yin loruko Jesu ki lekun si fun o in Jesus name emi ina ni mo so pe bawo in ti mo ba bo ni bawo leyan se mo bere mo ni we use the name of Jesus to ask to ba fe kadu e o gba foruko Jesu bere. Number 2, we ask in faith, no doubt at all. Ama bere pelu igbagbo ni onloje n gbe oro omobirin yen lanu gbogbo yen te owo si waju so gbagbo pe o wa ninu awon 7000 tinu won odun kile o to su loni ka ese meje si waju 1 2 3 4 5 6 7 mommy ati daddy ma wa sori Facebook kini kan be ta nse ta nfi omi si a le mo pe mo titun dogbon lo omi ta ba ti lo omi eyo kan a fi form saku won fi ya odo le a si njade ninu e bi mo gbe eyan ojo awon 7000 won ba mi se laaro yi gbogbo eyan ayan fe oni loju aje mo kede ni nto ti fe to ti fe ni nto Olorun fe da ose ilo jade fun o so ni gbagbo e ki gbe mo gbagbo pe ma layo mo gbagbo payo mi okun mo gbagbo pe ose yi ose mi le iwo to ba gbagbo ma fi gbagbo so bili abada ka haya emi mo ka jade ninu we James chapter 1 ese ikefa ti keje iwe Jacob chapter 1 ori kini ese ikefa o ni sugbon ki o bere ni igbagbo fi gbagbo bere fi gbagbo so laaro ipe oja ti ma ta lo sey yo poju gbogbo e ti mo ti nta lo ayo ti ma ni lo sey yo poju gbogbo ayo ti mo ti ni lo sey owo ti ma ri da pamọ lo sey yo po ju gbogbo owo ti mo ti ma rowo lose oda eyin wo le gbagbo pe rowo e kunle to ba ni gbagbo nu mi oni down o mo moju tere ni eyin te ba gbagbo kunle mama yi oni temi ni o baba yi oni temi ni e kunle mo lo majemu eni to si mi loju to so fun mi ki so fun yin pelu igbagbo o ri pe I am saying it emphatically with all boldness with all emphasis pelu gbogbo ase enu mi mo fi so pe ose yi ose to re rin ju ni inu re yo dun ju lo se yi se ro se yi o wule ni pari osu o to ni bere osu nu ose ta wonu ilaji odun to kan oni e je ko bere ni igbagbo lai si emeji oni lai si emeji rara o tun fi rara si nitori eni to ba se emeji won dabi igbi omi okun ti on ti owo afefe bi siwa bi seyin ti o si ru soke e wa wo verse 7 nitori ki iru eniyan to si emeji ti won bi so tun so si ti o ni gbagbo yi ki o ma se ro pe ohun ri ohun ko ngba lowo oluwa o bo se wi na niye eni te ba nse emeji mo ro po gba nkan kan o eyin te kunle yi emele begu amaka ataya mo so tele si aye re pe ose ni o dun moju o tin lu ose bo ose to pari first half abo alakoko yi olohun ba nbo wa go ose lo se reju ose lo tayo ju eyin omo olohun wa dide ko wa kibe emi na o dide laye in Jesus name eje menu ku mbi be yen mo so la ro yi pe ona meji ni isin o ti waye bi oluwa se nbe ti emi nbe laye isin alakoko ni fere njogi la ro kutukutu ni ilu eko pastor tobi ejo e maji osun yen ba nso bi ti an bo la ro yi isin o tun waye ni Jesus City enikan ni nda nbo ni leko
1: gbogbo eyin te nbo lati sango abule egba amadia ewo moto de iyana paja lati iyana paja ewo moto to nlo si ikotun e bole ni abule odu bus stop gbogbo eyin te nbo lati igando iba iyana iba ewo moto to nlo si egbeda e bole ni abule odu bus stop rccg car park abule odu bus stop god bless you
0: nice ibi te njuwe oju titi lo wa gangan ibe gangan ni aso ase yo ti kan awon eniyan eje wa fele ikun ati se monday meji monday eleketa ti o jade latenu elemi to je eleketa la nlo se Jesus City iyan bere yo to 9 ago mesan o se se ko je old tabi new auditorium tabi ni tagbangba ko sibi ti o le je iyan laaro yi o di 9 enikan ni woli se si wa nbe ki lo de e ba jo bere ni a jo pari e ni ohun olon lele yi lati iwo road e wo moto to nlo si ikire eleve sokale enikan ni nibo e sokale ni yana ko yi leyin oni ti ba ti lo Jesus City o di 77 ninu ipade agbara hanhan ka tun to pade nibi ta ti gba woli olorun alaye baba wa ka le jaye intercontinental overseer ni redeem ni agba ni ijo irapada ojo kan baba adiboye na wa so si wa enikan ni eh lagbara olorun mo je ababo eje menu ku mbi be yen o to di pe ma pe eni wole ko to soro die bawo la se tun bere mo ti ni number 1 ask fi oruko jesu bere bere ninu igbagbo eleketa ni pe please bere ninu okan mimo ati owo mimo aya funfun ati owo mimo ask with a pure heart and a clean hand eyin wo le be kaduwa yin ogba eyin wo le be da layo ninu we Psalm 24 lati ese iketa lo si ikerin de ikarun oni ta ni eni ti o gori oke oluwa lo awon wo ni ori ibukun gba ni owo olorun awon to ni owo mimo ati aya funfun awon ti e gbe okan won soke si asan awon ti ki ibura etan ah awon ni ori ibukun gba e ki gbe ma ri ibukun gba lowo olorun ati ododo lowo olorun igbala won ibi ti nkan wa ri inti o je ka duwa wo ti down o se se ki okan re omo mo ki okan re omo funfun tabi ki owo re o doti bo wo re yin e ba se funfun lene wahala wa eni kan ni kini di te fi so pe wahala wa ye wo ninu Psalm 66 verse 18 esa oni bi n ba gba ese loka aya mi if I regard iniquity in my heart ti n ba gba ese laye loka aya mi oni olohun ki yo gbo mi ohun olohun ye o ekunle gbogbo eyin omo olohun ki n gbadua ese ti o tun da ayo ti mo ri tin boy ese ti o tun da erin re duo ese ti o tun da idunnu re duo loni ojo aje olohun jo fi eje re pare ninu aye baba ati mama yi so ona keta niyan teyan to fi le bere pelu okan mimo ta lejo nja ta lo ki ta lo dariji ta lejo yodi ide nani fun adua re koni je kadu e oloboro elomi ohun ato e wo baba ati mama yi nisin oko ati yawo te tun bara yin fa e tun yodi e tun kira yin hey, ibi wala wala re re bo ladua re se fe gbe o mo je won bo se re je mama iwo gberaga gberaga le lo ki oko re daddy e ti e say for the first time e lo ki awo yin enikan ni a lo ki ore re laja han ta lo be men to gberaga be nti o gberaga o lo ti pon moju ani o laja e laja tori adua yin ti o gba ke le mu nkan bo ni enikan ni se ri wa ni se be yin ni se je lali ana ni e nkon je le e jo soro o nka lu kun digbon gugbangu oluwa ni e jawo nbe olodun ni soro yin bayi ke le wa nu awon 7000 7000 le je 70000 ah o su ti fe pari koni da kiju yi ko tun ju eyin nu mi nu wa mi na shada a fe pari first half gugbe eyin omo olodun egbon ti bibeli so ninu we proverb 15:29 egbon to wi oni oluwa jina si awon eniyan buburu Olorun jina se eyan buburu mo wule tan rare towo re ba doti Olorun jina se o ogun adura won olododo Olorun yo gbo adura re loni e kigbe baba ninu awon 7000 to ni yo di alayo to ni won mo re ka emi atawon mo mi mo won Olorun le se yen agbara re ka emi awon woli ipa re ka opo ni agbara eni to ni aye atorun by sister esa fun mi ni omi sachet kan tabi omi bottle water kan odidi bottle a mo mo fi ya odo le lori facebook la ro yi ago mefa abo si ago meje oko ja iseju mewa ni ma fi wa nbe ka to bo si program teko ka to pari esi jesus ti la ago mesan si ago mokan la abo engineer e pe bayi odekunle e pafra le ti pade mi lori facebook ni 6:30 ni si
2: eke hallelujah Oruko mi ni very reverend S.O. Ajala Reverend Methodist Church ni mi ni lefe oba lufan ni bi oja yin ohun to sele ni wipe lati bi 2000 mo ti ko le ti mo ngbe sugbon titi di last year mi le se nkan to o si conducive mi lati ma gbe sugbon gbogbo ohun to ya ki n se mi ti le se
3: lati 2000
2: yes sugbon olorun fi simi lokan lati wa yi bi epo
3: e wa yi epo
2: be ni ni igba meje
3: ah e ba nda ko yin le kan se
2: very reverend S.O. Ajala Samuel Olatoke Ajala
3: ti church wo
2: Methodist Church Nigeria oba lufan ile ife
3: bi gbogbo eyan ba paro
4: if everybody will lie
3: se odidi alufa o palo
4: will a reverend now
3: she has to do with church won
4: and it is describing his talk
3: e to tun wa daju
4: won la excuse say
3: mo pe ki sa won iwa su time bo won bo ni lefe
4: the preaching you are hearing they hear it
3: won bo ni akure
4: they hear it in akure
3: won bo ni osogbo
4: they hear it in osogbo
3: won bo ni eko
4: they hear it in lagos
3: won bo ni ogbomoso
4: they hear it in ogbomoso
3: so ninu aduwa won tin bo sa wa ni ra won ti an mo won ni
4: miss just are hearing won't we see people that know him
2: bi olorun ti wa laaye igba meje
3: le yipo ibi
0: nice engineer eme lo baba nla won yipo kin to soro si
2: igba meje
3: le yipo ibi
0: nice alufa olorun niyan woli olorun niyan priest olorun niyan lati methodist church won la won yipo jesus city laaro yi ni se emeji pere laayiko emeji ke se emeje ni eko loni ni daji futuai eme 21 lawon eyan o fo soke eni kan ni se tun gbe oko awon eyan ni mo n gbo oko yin tun gbo oko laaro yi te ba ti wo oko lati iwo road ikire straight e wa le verse ni yana ko te ba n bo ni gbogbo osun te ba ti koja akire eni yana ko yin ni ki won ti so yi o jesus ti le de yen lagbara olohun o le je ta lati sese o le je nu ile o le je auditorium tutun ohun olohun sa lele oni lo pe igba keta leyin oni bayi o tun di 77 a se nkan kan 77 to leyi o ta se bi engineer eje baba yo sari pari oro won ki n to ma lo awon 7000 oluwa ni won yo won re rin ju lo se
2: ti mo wa n ba olohun so ni pe ohun ti mo ti fi aimo kan sonu to ti bo sonu mo mi lowo ko lu akoba mi da pada
3: no we
4: raise your hands
3: gbogbo nti emi ati FBI mo kan sonu
4: everything you misplaced
3: to po mo wa lowo aten to n po mi ateyi de n wo mi olorun da pada fun wa loju
4: amen
3: sit down
4: e joko
2: omo benin me marun ni mo ni okunrin kan
3: omo benin marun eyin daddy awon guests
2: ikan ninu won o kan gbera offense le yen round
3: offense
2: round eji o ko gogo furniture o replace e
3: o change gogo furniture o tie gogo le akin la tun ku
2: eni keta ba tun wo surroundings o tun
3: interlock
2: yes rant
3: o na tun se interlock rant
2: se lowo lowo bayi
3: be se so we
2: ti pari e
3: to yin kan be te ba bi omo obirin
4: when you give us a female child
3: inu ma elomi inu omo bi ti ibopin
4: so just be angry
3: ti ibopin
4: I've not given birth to a male child
3: se awon obirin meta ni se seun
2: se yen bayi
3: amo na wo si o
4: raise my hands to you
3: gbogbo awon omo to bi wa je yi
4: amen
0: no ile pari oro baba yi ola lo su pari ola ma pari e je nse bayen titi dola ni baba ajala si wa si service o se se ki won to wa laaro but bi won wa laaro ni 77 won o miss e ri won ti mo mu kun ton to nbe nbe o le change gbogbo nkan to le nigba ti won na ba le dide lo si bi aduwa ntin je apepi ti mu niyan e wo e ja lo se ko e ja lo si Jesus City gbogbo eyan omo olohun bi gbogbo eyan da won 7000 o se bebe laaro won a fu irugbin en to le mu 2000 en to le mu 1000 oluwa je ngbe nkan re se pa mi lerin ore pa mi lerin mo pe o account number ni 1966 36 38 73 1966 91966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niye Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade ha eje mo lo sori Facebook e lo mu bottle water yo kan ati to ba ni bottle mu sachet yo sise account number church ni gbogbo eyan omo olohun ti won bi loni o ye wa kunle gbogbo eyan omo olohun te mark wedding and birthday yin e wa kunle atawon to mark wedding anniversary won yato si yen eje nse bayi ese bibeli ta fe ka loni iwe Isaiah chapter 49 titi wo 54 a pari Isaiah lo sey don and dusted lagbara olohun o sere leleyi eyan omo olohun ti won bi loni da e wa kunle anu mo fe towo fun yin eyin te mark wedding anniversary yin e kunle mo gbe owo mi mejeji soke ti won ba nwo eni ti o ra anu gba laye ka ka o mo won in Jesus name you are blessed oh happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary gbogbo eyan omo olohun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko bayin you are blessed it is well with you

0: ẹnìkan bẹ láàrin wa bi.
1: That's why it's not missed, yeah.
0: Now, mo ri pe ati jade re laye ti sumetile.
1: After that, you living this world is very close.
0: To ba de ni jade laye itoni kan ni ma fun e bi asiri kan.
1: And if you will not die, I will give you one instruction to do.
0: Itori eni to wa nibi ore setan lati gbemi e.
1: Because the person behind your problem is ready to take you out.
0: Ba de se soro wa yi.
1: And as we speak,
0: on ti o pa o ti wa lori ile.
1: What is will kill you is already on the land I'm looking at.
0: O ba lo ri ile yi ni to ba yen to ba ti wa pada sile e dandan ni ko dele ku leyin ojo keta.
1: If you go to the land when you go back home, you will die after 3 days.
0: Mo de n gbo ninu iran iran.
1: And I'm hearing in the vision of vision.
0: Ma mu mi ri iya Abiodun.
1: And I'm seeing iya Abiodun.
0: Ta lo n je iya Abiodun.
1: Who bears the name?
0: Ibada ko gbera nle. Abiodun yi ni won fe pa. Ero se wa po to bayi. Oluwa, bawo ni ma se meni to n ba wi laarin awon to po yi. Kabiyesi Olodumare. Oluwa ti so fun mi bayi. Iya Abiodun. Ton kole lowo to ba je pe o kole lowo ko me fast se gbogbo yin tun le kole lowo bayi. Oluwa bo ni ma se mo iya bi odun te n ba wi. Okay, mo ti ri again. Iya bi odun to Oluwa n ba wi o kole e ile re wo lule ta le ni ya. Se gbo eyin me ta tun ni Oluwa awon mete ta lo tun du o. Bawo ni ma se mo iya bi odun to jenu won. Okay, Oluwa wi pe iya bi odun yen abi odun re ilesa ilesa. What is the meaning of ilesa?
2: Omo mi
0: omo
2: mi wa lete ki
0: mo lo wa
2: ete
0: ki ilesa eyoko e ma lo ki enikan dariwo bole.
3: Yes,
0: so pe e le fe mi mi di
3: e le fe mi mi di.
1: You cannot use my life to replace it.
0: Eh le fe mi mi rubo.
3: Eh le fe mi mi rubo.
1: You cannot make my life a sacrifice.
0: Yay! Jesus Oluwa.
1: Amen.
0: E gbo iran lati mo gri eyin ti e o kin deja ati eyin te gba Olorun gbo te o de fe wahala. Eyin ni mo fe ke gba oro mi gbo bi Oluwa ti wi o. Oni nitori isele to n bo lona ati eto idibo gbogbo atawon nkan ti o ti farahan ta gbodo pray tolo de gbodo ko gbogbo awon ti o ba ko yoyo toro ni ba ti e po owo saanu fa awon to won ba saanu fun ni eo eni to ba de le bori akoko yi oni ori eyin ogun e wa wo nti Oluwa so. O ni kilo ki gbogbo ediyan kan lo ru ebo ebo abo bi mo se gbo re ko Olorun ojo ka ma se ri eni ti o yin mu pe ebi npa eleyi ni ebi 200 naira awa pa mi bi o Oluwa ni 200 naira lori omo kankan ati lori ara re iwo nikan to n gbo mi 200 naira ni iwo yo send si account arugbo ojo pe mo ru ebu abo abo ko daju lori mi mi o gbodo pare ma koko yi gbogbo eniyan lo calculate idile re ninu igbagbo bo lo se ri 200 naira lati so ore abo kaye ko ma se paremo ki won no ma paremo ye o ijile re account te ni lowo larugbo ojo na le o se si e gba te ba ni bayi 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 agbe God's Covenant Prayer Ministry jade Access Bank ni o sare tugbo lekan si 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 God's Covenant Prayer Ministry Access Bank ebo abo wa ni Oluwa mo ru ebo abo ma je npare ma ye lara arabirin.
2: Yes sir.
0: Gbogbo to Oluwa ba so fun mi se mo le so.
2: Sure, sir.
0: So fe ra nu gba.
2: Mo fe ri igba.
0: Wa gbo mi dada. Mo wo bi eni pe omo opo lowo e.
2: Beeni sir.
0: Melo lo bi?
2: Bi odun nikan ni.
0: Bi odun nikan ka.
3: Lopa.
0: Mo ri pe ko po rara, ko po rara. ogunna kasoso ti o gbodo sire leti omi obirin kokko pora mole na olon yo ko nu iku ojiji ya bi mo se gbo niyan won siwe ranti kaye loni oku lobirin o ka ni ibasepo lo nba ranti e loni be tin wo yi aba pa lori lori nkan re be ni mo so aba lori nkan re o dide duo wo bi woju mi lokan eyin melo le fe ra nu gba
3: emi sa
0: omi obirin are you hearing me emi oluwa ni o fe sa nu e loni so ngbo mi
2: yes sir
0: oloju ekun o de lere ke o se nitori asedanu to nse
2: be ni daddy
0: wa gbo n toluwa ni so fun emi oluwa ni lere to dawo yen
2: yes sir
0: awon opukun agbegbe ati ayika bi o kọsi ni won fowo sowopo pelu ogun ile oko re won wa gbe ibode ogun buruku sinu le re pe bo tin ko ni o mo wo emi oluwa wa so fun mi pe arabirin to ba fe fi emi e di ni waju oluwa ta gbo pe je iran o ma ta ile yen o I'm very sorry mo mo pe ko easy obirin birin to nko le to try okay o wa ko de stage kan woli e wa so pe ko ta ani woli mi se lagbara ke ba segun yen no o ma ku sibe the best thing ni pe wa won ki ateka agent e ba mi tale yi
2: yes sir
0: oluwa lo so fun mi emi e jo mi loju ninu emi ti ma ti ri nkan emi e lo se koko so e ta
2: yes sir
0: ko regain emi e
2: yes sir
0: to ba de lo be to ba ti fe lo lato ni lo siwaju si to ba ti fe lo sori leyen o to luwa so ni pe mu iyo sasset kan lowo o iyo sasset kan yen dere ripo ra ko fun mi ke mi soro kan sinu e o ti wa mu lowo by time to ba dori leyen bu iyo yen lu ile yen ko ni je ki wo pada lati be ko wa dele ko wa tun lo ku danu tori nti opo ti wa lori ile yen now oluwa so fun mi pe mu iyo yen lu wa try best yan agent long kan pe o fe tale gbowo e lora le sipo mi bere le pada o ni se lasan
2: amen.

0: to won pe bojumo ba mo olowo agbowo oran wo amakeke won pe ade bi ise ma se agba olegan ni won pe ru won
1: agba mo baba ti sa
0: eh
1: ai
0: o so pe
1: agba mo baba ti sa de bi ise ma se
0: eh
1: agba ye
0: iwo lo ye ka ma so pe ade bi ise ma se bayi tori awon to ba ti nlogo karoyin ropo ogba
1: sisni omo tan pe
0: sisni sisni ko sisni
1: o
0: fa e jo
1: adura ko ba ise ti e na de bi ki won na ma logo karoyin
0: ah Olorun o Olorun o daku dabo joju mi o mo le re koju
1: okay
0: she sha commended ni abi re ko
1: lo bi lewa gugu
0: o te do ojo
1: awon ale si mo wai bayi o ti da to fi re hun ti ba nsalaye wa lenu mi dun
0: eh
1: o pada ko re si tabi omojo mejo
0: bi omojo o so wo suna ala ko ju mama lode laye akiyin dele olara akiyin dele ajero akiyin dele owaran guaga ni bi ojumo ti mo wa laro toni do mi re dododo
1: atupale iroyin
0: o tu ga te to ga bi ise re ikani ikejidi ni adorun o le owo meje diamond fm oga ni won papa bi o ile lorin ni pile kwara nbe na lata komale si nebi kibi te ba ti le lanfani lati ma gba wa kaakiri tubutu ro le agbalaye aje ya si confirm ni eleyi kin se ta lakojekun nitori pe arina arile yanka ogan lo ye ka ma pe diamond fm ka giri agbalaye ni won ti n gbo wa e so ko omo ya tisha ala gbo tin korin ni korodu a tu wa mo omo ya ti won tin ni o tin do ai
1: okay
0: to ari ni abere ari ni abere wo ayo de ja yola loko ti mi
1: o ologi protocol ta yola fi wole yen Omidola Yinka Aja ni Ajibade lemi nje
0: ori protocol eni wo na duro
1: si
0: oda ja jo duro be
1: for the first time mo wa
0: your Monday we stand
1: je ma ebi o stand le Monday ti se
0: geri alimi geri alimi le pada stand ara opolopo we wo royin lo ba wa de laro yi Nigeria Tribune be bi the nation be lapa bi o punch be bi daily post abibili ati be lo lodo temi o
1: emi ko lati ni we royin the nation mo mu de ni we royin daily post mo na wa guardian bako na ni mo tu mu punch ati be lo
0: o da e ja bere si ni mu se o nse o leyo osoka Akobu okele temi ti o gbodo ran won be odo are ile wa Nigeria jagaba boku omo olodo de kini we ya asoroke onbe na ni mo ti riroyin yi ninu we royin Nigeria Tribune won pe bi alayo ba yo ka ma ba ru won yo ni bele ku ba si so ko ka ma ba won na
1: ka
0: kolon da ko da be ni ai mo chugba ba ko meji o lo ro ile aye are tinubu o se be kedun pelu eni ti se akowe apapo egbe oselu APC lori bi iya eni awi bi o se jade laye o are Bola Ahmed Tinubu oni o ti ranse ibanikedo si eni ti se akowe apapo egbe oselu All Progressive Congress ni le Nigeria eyo senator Surajudin Ajibola Bashiru ni itele iku to pa iya re eyo Alaja Sidikat Abeke Bashiru Alaja Bashiru oni o jade laye laya ana ti se ojo aiku gege bi atejade eleti won wa filede latowo eni tin se olugbani nimoran pataki si are lori eto iroyin ohun ilukoro bayo onaluga oni nbe gan na ni o tin je ko di mimo wi pe are Tinubu oni ojuwe iya to ti dologbe na gege bi obirin takutaku leti o je obirin ti oko ara re ni ijanu ti o si se be ti

0: soju ele gbogbo nkan ti o ni se pelu wiwu iwa ele ti o to ti o si je eni ti o ni fe ilu ohun igbagbo dada Nigeria Tribune oni o gbe iroyan bode o laro tuni omidan
1: ngba to ma mu intro inu iroyin yen oni belayo ba nyo abayo belekun ba tun sun na abakedu ninu where in the nation to wa ni waju mi alayo lo nyo lapa bi o gege bi olori oko ka fata lorilede Nigeria are Bola Me Tinubu o ti se be o ti ki gomina tele re iyun ni ipinle Eko eto tun wa je minister tele re leko ore ise ode eto agbara ati ipese ile igbe ogbeni Babatunde Raju Fashola o ni happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday Arebola Me Tinubu, ohun lo je ko di bimo, nigba to sapejuwe, ogbeni Babatunde Raju Fashola, oni be ti woye, oni asiwaju to lori pipe, to mo n to nse, agbejogo, to danto, atani to ni forilede Nigeria, ohun ma ni Raju Fashola, nigba to n te waju, oni safe soro, nipa awon ise takutakun, eleyi to ti gbese, le kadagba soke orilede Nigeria, o wa je ko di mimo, ohun orilede Nigeria, awon ole gbagbe, awon ase sile fashola leka isejoba lati nkan bi odun mele kan seyin atejade ye owo ni eyin to je olirin lowo pataki si are leka oro to lo ati ilana bayo ona nuga ohun lo tari sita lana ti se ojo aiku nibiti are Bola Me Tinubu to tin ki fashola ipe oku ayeye ojo bi re the nation lo so di mimo
0: oda o wo mi layin ra mo wa ninu iwe iroyin the nation to mu na ni o won pe igbe keji are ile wa o sise loju eto kan eleti yo je ikose te mo irogun sapa fawon odo ati awon obirin igbe keji are nile wa Nigeria oni o ti sise loju eto kan ti o ko re je National Agency for Science and Engineering Infrastructure NASENI oga ni won pe o kaakiri tubuturo awon agbegbe ti nbe nile wa Nigeria eto ohun oni afojusun re da lori ati rogun sipa awon egbelemukun awon odo te mo awon obirin lori ilana ankose nipa imo ejele science imo ejina ero ati onti oni se pelu atugbeyowo ohun amusagbara ati okowo gan ni sansan eto ohun oni won se ifilolo re o lopin ose ti o koja yi iye nilu Kano eti reti wa wipe won ma se ye idanileko o fun awon olukopa ti won le ni bi 160 kaakiri tibuturo awon ekun eto oselu jo political zone mefa eleti nbe onile Nigeria eleti yo si ma da lori bi a se nse itosan orun ina o eyun solar installation ati bi a se bojuto maintenance o te mo oro ero ibara eni soro mobile phone hardware repair te mo awon kan mi to ni se pelu ina o electrical appliance services ati awon ise mi leti yo je pe yo mu pe ki awon odo ati awon obirin ki won ni se lapa nile wa Nigeria omi dan ti dan iwo na tete gbera ko lo gba idanileko the nation ologbe royan bodi
1: akowe ijebo orilede Nigeria George Akume o ti soro laaro ye tako isele isekupani ti o je alaga egbe mi ya ti alaka to Breeders Association of Nigeria Mark Bano eka si ipinle Benue iyun Alhaji Adorisko ati arakunrin miran ti won ni o nbe pelu re lasiko ti isele isele Akume oni isele ye o ba ninu je pupo pupo ti ko si ye ki iru re ko se be ko waye ninu jade eleyi to tari sita iyen ni ojo aiko gba ti owo oluranlowo re nika eto iroyin ati ipolongo yomi odunuga atajade ohun ni won tori si awon onigege ara leyin gba ti o gbo nipa isele iku Alhaji Adorisko ye Akume je ko di mimo o oni isele ye isele labi gba ni ti ko si je atewogba baba nsoro nipa wipe afeki alaafia ojoba ki isoko ojoba papa julo lawon ilu eleyi to nbe ni ipinle benue to se pe won tin gbiyanjo lati je ki alaafia ajoba fun atugbedede orilede nigeria otun e fe kan si waju se inu iwe royin daily post ni royin ohun le tentese
0: mo koje lo sinu iwe royin punch loju ma to ma loni iroyin kan ninu wo ke bi gba omo lewe mo kan ti oluko re nbi ni o lori oro idasile ile ise olopa to je ti ipele ile gbimo asofin agba ile wa won so afomo oro won ni egbo ko ma ni kan se pelu oselu ajumo fohun sokan si o kaakiri orilede nigeria ni ile gbimo asofin agba ile wa nigeria na won ti segbe lori fi fowo si abadofin eleti oni se pelu ile se olo pa todun 2026 o ti won je ko di memo wi pe igbero idasile ile ise olopa ti ipele na o ni lo je eleyi ti won fenu ko si o kaakiri tubuturo ile wa national consensus ni o ti o si je wi pe won ni lo re olori oro eto abo ngo le to jo bi pe ko ra jaja eyan kaakiri tubuturo ile wa nigeria won je ki o di memo wi pe leyin ti won ti gbe kina won wo sotun se won gbe wo sosi o na ni won se ba o ti won pa wa lu atejade ti won fi lede laya ana la towo eni ti se adari eto iroyin te mo oro ti o je ara ilu iyen ni office adari awon mo ile ti o pojulo eyun senator opeyemi bamidele mob oni ojuwe abadofin na o gege bi ile ti o pododo ile ti ko ni se pelu oro eto oselu papa julo lori bi oro eto abo bi o seri nile wa nigeria o je ki o de mi wi pe egbo ko ma ni kan se iyen pelu oro eto oselu o oni won tete fowo si adari ile ohun je ko di mimo wi pe igbero idasile ile ise olopa ipinle na ni o je oti ara ilu pere fun ni mona wayo eleti o je pe ko gbodo wararo ko gbodo teti nitori pe e lo kan le to ku on be ninu iwe royin punch laaro tuni
1: o da je kemi na gbe ninu iwe royin the guardian to jade lojumo tuni se ri asofin to nsoju apa riwa ipinle edo adams osiamole o ti se atileyin fun idajo iku fun awon ajinigbe ati awon iko bandit ninga ti o nje ko di mimo ipo ohun se atileyin fun agbe kale gomina ipinle edo iyun monday e pebolo eni ti o di gomina leyin osiamole Osiamole kede atileyin re fun awon omo egbe oselu re lasiko ti won side lori igbimo ti yori si ipolongo eto idibo awon ijoba ibile nigba to nte waju o je ko di mimo o ni igbese yi se koko lati le je ki alaafia ojoba ati wipe ohun yo kin gbiyanju gomina ipinle ohun leyin lati ri wipe alaafia o lowo waju o wa on a straight line iyan ni ipinle edo guardian ni we royin to so di mimo
0: on a straight
1: line
0: you're down for ko to di pe a lo seka polowo oja je nsare mu eleiwe o ninu iwe royin punch lodo egbe awon osise oba nile nigeria nsc wani ni ko pe ko jena edunadura lori owo osu tutun fawon osise yo gbera so se omo yeshi okay egbe awon osise oba nile nigeria nigeria labor congress oni won tin toga wi pe edunadura otun pelu ijoba apapo lori oro owo osu osise ti o kereju iyen lapapo nile wa nigeria oni yo gbera so oni ko pe ko jina won pe oro yi o na ni wori oke o lori ireti wi pe won ni awon ajoso oro papa julo lori bi owo gogo nkan bi o se ran mo bi na erun kaakiri tubuturo ile wa nigeria to si ti bori iye owo ti awon osise ti won gba o itoka si oni o waye leyin bi odun meji ele ti won se amulo owo osu osise ti o kereju to egberun lona 70 naira 70,000 naira oyin lori ipe otun ele ti oni se pelu bi eto oro aje bi o se danu fẹnu kọlẹ ati bi o se je pe awon osise won lagbara gan ni sansan lati le ra nkan ti o wu won o nigba ti ba awon oroyin soro agbenuso egbe NSC Benson Upa o je ki o di mimo wi pe bo ti le je pe ko ti si ajo so oro ni sansan pe won ti bere re o iyen latodo awon egbe osise na oni jugbon ireti wa wi pe ni ko pe ko jina won bere si ni nini itunadura pelu ijoba apapo oro upa yi oni o waye leyin ojo die eleti eni tin se olori awon osise si are nile wa eyun femi gbaja bi amila ji o so wi pe akoko ti to iyan fun orilede nigeria lati ni ajo soro pelu awon osise lori oro ti o ni se pelu owo osun e ti o si jawe ikilo wi pe bi awon gogo nkan bi o se ngonu soke yi o na ni o ti mu pe eleti o je owo osise awon osise to kereju tin bele ko ti di akurete iyan punch lo gbe iroyan bode laro toni omidan tin dan
1: na
0: lo
1: afẹ lo ko lo ja o ya ja lo in lohun gbese
0: oda yo da fun o
1: o seun

0: Oda asare lo si eka apolo oja bi abade lati eka apolo oja a ma lanfani lati te waju.
1: Chisaye, chipepe, wa ni ominira pelu Ferrobin Iron fun iwa ati fun emi. Ara to ji pepe, okan to wa lalafia. Ferrobin ni ti wa. Ferrobin Iron ati folic acid. Ko sofo mo, owo re papo re, o si wa larowo to. Ogun olomi tin sori omode, bi wipe oyege lojojumo. Ferrobin ni ona. Ferrobin lati ile ise Fitting Healthcare PLC. O wa ni gbogbo ile itaja ogun, jake jado orile ede. Ferrobin, ironja fun ni leje to daju.
2: Agbe igbe aye irorun ninu ilera to peye lo nsefi ape edari semi lo nu aye idire ti ile ise Oceani Fitness and Sport Materials se ko awon ojulowo ikan eto ilera amara ji pepe wo lo lorin fun tita lowo poku lawon ojulowo fitness and sport materials bi treadmill electronic and manual exercise bike gym ball and glove to fi mo eyikeyi masaja te ba fe te le lo ni rorun to pataki ni won je lara ile ise Oceani Medicals ti won ta awon ohun elo ilera ati ta won le be surgical product, orthopedic product, hospital equipment, laboratory product. To fi mo eyikeyi awon ohun elo ilera fashenta awon oja wa leyo leyo la tun ta fa wa lara tuta ko sibi kibi ta le deliver awon oja wa si ka kiri orilede yi Oceani Medical ati Oceani Fitness and Sport Materials kale kanka sile gagara tin beni number 244 Taiwo Oke Road after General Roundabout Ilorin Kwara State elo elo ta lo gbe wa 0706080608 Oceani Medical and fitness sport materials. Ilera awara lulo jawa logo.
3: You love food, but hate the discomfort that comes after? The indigestion that ruins your mood. Don't let stomach discomfort control your day. Gascol Antacid delivers fast relief you can feel. It neutralizes excess stomach acid quickly, helping you get back to what matters. It's effective, affordable, and easy to find. No stress, just relief. Choose comfort. Choose confidence. Available in pharmacies near you. Gascol Antacid. Fast relief. Full comfort. Gascol is a product of Fitzin Healthcare PLC.
4: Láti ẹ̀ka ìpolówó ọjà. Ìwọ náà ti mú kí nìyẹn. Aláàmà padà kọrin jẹun. Má wọrí, má fò.
0: A ní àtẹ̀láyẹ̀ obìnrin
4: náà ni. Ẹjẹ̀ mú un láti ní ìwé ìròyìn The Punch tó jáde lójúmọ́ tòní ẹ̀.
0: Ọ̀dà bẹ́ẹ̀.
4: Àjọ tó ń rí sí ìdáàbòbò ohun èlò àwọn oníbàárà tá a mọ̀ sí The Federal Competition and Consumer Protection Commission. FCCPC mo lọ ṣùkúrù, mo lọ léèwé, mo kàwé mẹ́wàá já. Wọ́n ti kéde lọ́rọ̀ tòní ẹ̀. Wọ́n ní kí ló dé tó ṣe wípé owó epo wálẹ̀ dáadáa lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé owó epo ti já wálẹ̀ gidigidi lọ́jà àgbáyé. Ṣé ẹ wá rí àjọ yìí? Wọ́n ní àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Wọ́n ní ọjà àǹfààní owó epo tó já wálẹ̀ lọ́jà àgbáyé o. Ó ṣeéṣe kó jẹ́ àwọn ilé-iṣẹ́ ìfọpo, àwọn ilé epo àti àwọn tí wọ́n ń gbépo wọlé. Wọn ò ní ìdúnàdúrà tó yarantí láti ojúkò tí wọ́n ti ń gbé epo wọlé. Ṣé ẹ wá rí àjọ mọ̀ sí FCCPC. Wọ́n ní àwọn tí ń wo sàkún bí epo ṣe ń lọ sí láwọn ilé epo, láwọn ibù, láwọn ibi ìfọpo àti láwọn ọ̀dọ̀ àwọn alágbàtà epo. Wọ́n ní àwọn gidi pé owó epo yìí kò já wálẹ̀ púpọ̀. Wọ́n ní ṣéńjì pínísí lọ́kọ̀ yọ kúrò nínú owó epo ọ̀hún. Àjọ yìí ní ṣé rí reduction kékeré tí wọ́n yọ́nú owó epo wọ̀nyí. Wọ́n ní kò ṣe rẹ́gí pẹ̀lú bí owó epo ti ṣe já wálẹ̀ lọ́jọ́ àgbáyé. Nínú àtẹ̀jáde eléyìí tí wọ́n tari síta lánàá tí ń ṣojú Àìkú gba ti owó ẹni tí ó jẹ́ adarí lẹ́ka àwọn ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú iṣẹ́ nínú àjọ FCCPC Ondaje Ijagun. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ ó ní àjọ yìí àwọn tí ń wòrí pé èéṣe táwọn ilé epo tí wọ́n kọ̀ ṣá ṣéńjì pínísí kúrò nínú ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì. Wọ́n ló ti fihàn wípé ilẹ̀ Nàìjíríà a ò jẹ àǹfààní ìjáwálẹ̀ owó epo rọ̀bì lọ́jà àgbáyé. Èéṣe tó fi rí bẹ́ẹ̀ ìbéèrè yìí ni wọ́n ń béèrè gba tinú ìwé ìròyìn The Punch tó jáde láàárọ̀ tòní.
0: Domire dododo.
4: Àtúpalẹ̀ ìròyìn.
0: Ó ṣì ń tẹ̀ sagba waju mo mu iwe iroyin Daily Post laro toni
4: ehin ohun e na ni bakan
0: ehin o jo bi pe o ti ko ran
4: ma
0: to ba gbo pe
4: manage yakubu manage eh?
0: Manage not musa no go see forget to ba gbo pe ko tan o ko tan ni o eto idibo ijoba bile to waye ni ipele gombe egbe oselu all progressive congress awon ni won mu to egbe oselu all progressive congress apc oni won ti jawe olubori eto idibo ajebo ijoba bile eleti o waye oni ipele gombe to si je wi pe awon ipo alaga ijoba ibile merin leni ogun 24 oni won jawe olubori o eleti o si je wi pe awon ipo councilor ti o to ojilelugba 240 ti be ni ipele o ni won jawe olubori alaga ajo eleto idibo olominira ni ipele ohun Abdullahi Garba oni o kede abajade idibo na eleti o si kede re wi pe egbe oselu APC oni won jaja ajasego iyen ninu eto idibo ijoba ibile eleti o wayo iyen ni awon ijoba ibile ohun te mo wodu gaba je ki o di mimo wi pe bo ti le je pe opo awon egbe oselu oni won kopa ni bi eto idibo na oni sugbon awon ti won jawo olubori egbe oselu APC ni o daily post olopost yan sakata mi o
4: to ba ngba ko saye omo baba ti sha ipinle ogun ati ipinle eko ni won wiwo gege bi gomina ipinle ogun dapo abiodun o ti se be gboriyin fun oga agba patapata fojo lopa olatunji dizu lori agbe kale ajumose eto abo laarin ipinle ogun ati ipinle eko eleyi ti won pe ni operation ko saye operation no space gege bi gomina se je ko di mimo ipe igbese aye o je igbese ake igbese ile ti won se lati le fi ri si ajomose laarin ajo olopa ipinle ogun ati ipinle eko o ni eleyi si ti so eso rere laarin awon ipinle won ye eto jade yi ni won tari sita gba ti owo eni ti o je oluran lowo pataki leko oro to lo ati agbekale ilana kayode akimade eleyi ti won tari fun awon nigege ara nilu abeokuta according to the statement gege bi atejade oye gomina abiodun oni operation ko saye o ti mu ki awon eniyan nigbagbo ninu ise olopa ati wipe o ti fi nse afihan ajumose awon osise letu abo lati dabobo emi ati dukiya awon eniyan oju opo channel c ni mo ti ri iroyin awon to ni aye wada
0: ayo fe
4: no space
0: okay all right o da ntori ijoba koko wa kin sare jo meji papo ne tori wini wini ojo ojo ki pa so wa ma soro ju ko lu fi mo wa ko ma fi mo be o pe ni ipile kogi isele abadi kan sele nbe won ni won lu oluko kan pa o lẹyin ti o di aje akeko kan o won pe isele abani nunu je kan olosele oni ipile kogi gege bi oluko omo odun mejilelogun kan ti o ko re nje brain mind ti nbe o nile eko brain mind nursery and primary school ogbumaka iga ni ijoba ibile olamboro niyan ni ipile ohun Maryam Yusuf won ni o jade laye o lẹyin ti baba omo ti o je akeko re to di aje ti o se be to da pata ni ya fun Olorun sanu daily trust lo gbe iroyan bakan na ninu iwe iroyin punch wa pe awon ti won ji gbe mokanla won dola won ni ipile edo ile ise olopa agboriyin fun won won na won ni won dola awon eyan yi iyen ni adugbo alagbegbe kan ti a mo si ogido ni agbegbe iyamo ni apa ariwa ipile edo ni punch lo punch iroyan
4: oje saye jele na mo baba ni oni bara re nbo le bo apara iroyin yi ni o gege bi ajo NCDC eka ti ipile edo won ti kede wi pe owo awon ise olopa ti te arakunrin kan won ni eni oni bola bola ni ti man sa bola bola on ti won si ri awon ohun ti o jiko ni ile eko kan ni ilu bi nigba lowo re ati jade ohun o te waju wi pe se ri iwadi fihan wi pe lara ohun ti arakunrin ohun jiko ohun ni awon aga ile eko awon air condition AC ile eko to fi mu awon roofing sheet ile eko na won ni iwadi fihan wi pe o ba awon nkan won yi je e te waju geje tin lo ninu we iroyin anyway oyin punch to jade lojumo toni won ni iko ajo mogun fansan ti se be se ku pa awon meji ti won fira si pe won je omo iko lakurawa se wari ajo mogun won ni awon ri boy lewo ati awon un ijogun gba lowo awon eni won ye ni bi akose se ohun to waye ni sabarumawa ni ipinle kebi ati bebe lo punch lo so di mimo
0: oda nbi abade a ma lo si abala lame to ambi ti ati ma se be wo sakun koko bi melo kan ti akowade laro toni lore to a tupale iroyin oda eja kokorin akowole ngba ti kwaya mistress
4: wa
0: so
4: pe kwaya mistress manage ni yakubu
0: sugbon manage
4: iwo na kwaya member gbe la teyin
0: Oda ama shebe wo awon koko eleti amuwa laro toni la koko koko akoko ti ama lanfani lati sagbeyewo re o na ni owo osu osise eleti o kereju bi ajo NSC bi won se nja ko di mimo wipe ni ko pe ko jina awon yo bere idunadura ijiroro pelu ijoba apapo lori ati wo latari bi o se je pe egberun lona adorin naira eleti nbele lati bi odun meji pe o jo bi pe o ti di akure te tori pe awon gogo nkan o ti nbe lori lede Nigeria lowo lowo sugbon awon kan wa so wi pe awon osise yi ko jo bi pe imo tara eni nikan oni won ni pe ko ya ki o ti ri be bo ti le wo kere omo tori pe awon kan be to ye pe won je osise ijoba won sese ni ile ise aladani to je osise owo ni won ti won si je onisowo pe ngba ti won ba ti nfi owo kowo osu awon osise pe nkan yo tubo
4: ma
0: gbenu oke ni o je awon kan ti awon eyan ti won so eleti won so gan ni sansan ogba be o na ni o ja wi pe

0: keji ta ma gbeyewo ohun na ni ajo to ri si oro awon oni ibara FCCPC won ni owo epo fi be jawale lorilede Nigeria gege bi o ti jawale lorilede agbaye won ni won ba se nji perete ni o ko jawale lorilede Nigeria won ni e se ti eleyi ti o fi ri be e je ka wo mo ohun ti omo baba ti sa nso ni pa pe awon osise na won o se be bere ilana fifi owo kun owo osu unje kini ohun ti o sokunfa awon gogo olore kore lorilede Nigeria ati wi pe oro epo robi yi ojuwo leyin na
1: tun fi wo ta ba wo a ri pe ngba ti awon loko o ba soro pe owo ti won ja lori epo ti won ta fun wa pe ko to nkan bi bi 2 naira 1 naira pe oni nbe pe idi abare ti awon ofi
0: le jawo oko wale
1: sugbon e jade eka ipolowo oja na baba wa de a si ojo opo le feyin ara le o sese ka ti lanfani lati le ba lameto wa soro ngba na e ma yi kuro nbe adito
2: good for your body say you yeah Wake up, feel strong, feel free with Ferrobean. Iron for you and me. Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC, available in pharmacies nationwide. Ferrobean, the ideal blood builder.

0: to e ka bo pada awon koko meji ta ma gbeyawo ni be to la ro to ni ehun na lati na si ni be fun yin ah on batisha
1: oda ah bi aba se ngbeyanju lati ko si la meto wa ka si ojo opo le fun eyan ara ile lati pe ki eyan na ki e pe dasi 0913655 6952 Hello, I call you Jumo.
2: Hello, I call you Kwetu.
1: Yes, you
2: are. I'm talking to Ibrahim of Dallas, like you can't tell me what you say, and that's a fair warning. No good, that you're about to get around what you say. I want to let them off for now, and to all that you write. If you are the whole that you write in the Kwetu, you don't have a thing looking, who are not you more looking. The Kwetu is the one who are not you more looking. If you want to do a little bit again, which is so bad, we are a year or no. So elekeji le ran pe ko wa won yi ti o tun ti ja wa le lagbaye titi Nigeria ja wa le lagbaye mo ro pe yin oye tun ori ju wa lo se bi ti a tin gbe ko gangan bi oda an dangote yen se be le ko ti ja wa le ni abawon ti wa n ta lu so ra awon joba ni se 2027 ni wa n sa o ni to si le mu 2027 di rorun fun wa na ni wo moju to ni meji bayi ni se aya bi ko se be ko yo se dide ko fomo Nigeria ba to ti ja wa le lagbaye yon ko ti ja wa le nle yi na baba to kede o yo so si ji ko baba na ti di janta fun abayi ni tin na ko baba na ba so na ko ma ta fun ani janta fun atele ko gun iran ati america to tele o be ama di fm o pe ni omo lo
1: e sure adupe fun idasi tiyin a se ngbeyanju lati kan se lame to wa bi won ba ti go ate ito ni sansan a gbe won wole elo e ka ro e ko jumo o
3: mr peacemaker ni hello
1: a gbo yin a gbo yin o
3: ati omi don layin ka de to mo baba ticha ile se de adam fm olorun bo ni je ko jona
0: amen
3: ohun ti mo fe da ni party owo ile ko sire fo yi oni pe e ma je ka tara wa ki wo da wa je le ya already le agbaye sugar ko ja wa le lori de Nigeria ti government wo ma si ni ti bi laye gba kan aye government bi ta government ana e ma je ka tara wa wa kan me da pe mo da sita e lo nte pote e lo nte pote e gbogbo yen ko cement won ti ka eyin won bayi nitu won ji won sise mo to e ko ri be eh ba te we kini sey le won e won gukeli ra kini kini ka kini kan awa ga le te ko ni 2000 naira 1800 to ti e e ko te ba ni 800 naira 700 naira e de so bi 1000 kan tan 1300 nisin ko wale di sin awon government wa ni ka be awon gangan ni ka be ki sa awon le ko yo le bi fun o gba moju to lo da
1: Oda e seun fun iwoye tin ba won se wo sinu o to koju se nikan
0: eyin ni o si ko se lo
1: mi ta ba wo oro ti awon fi lede yi a ri pe oda lameto wa won tin be pelu wa nbi e ko jumo o
4: e ka ro
1: e seun
4: mo ki awon to wa ni agudu ko ku se o
1: adupe
4: o foro kagbon awon bi se ijoba won ti fi ohun lede wi pe odun meta meta ni won ma ti se to se ko se waye o ti wa ninu ofin every 3 years ni won ma review owo se so en se ofin ni won to
1: okay
4: now kaso lori pe owo epo ja wale ibi to duro si lo wa ti n gangan ni wipe awon ile ise kan ni Nigeria ti won n gba owo extra lojoojumo ti won si n fi don fi sanwo osu awon osise won to pe ni customer protection council of Nigeria awon lo ye ka kijoba kaka wa ba lo koju si wipe ibo ni won wo ti ikun fi di ibi to tobi to de epo ti ja wale labaye ti o si ja wale Nigeria abi won jowo wa fun awon onisowo pe n to ba wu won kan fi wa ro so it is very very wrong and it is criminal in nature because awon ni Nigeria ati loke nkan ko si problem ati wale ni wahala lati ki de ti fun wa ni o se ti fun wa ni good example tele awa mo to follow te
1: Jacobs omatayo lori oro ti emenu bae ati bi ikan lara awon ti won pe lori eto se nso lekan a je ki n se wi pe oro pe ati yo owo ogun pa ori epo oni o fa ti o mu pe ki awon onle epo ki won ma se bi o se wu won la koko ta ba wo fu apere a ri pe awon ile ise ero bani soro ele to ba wuwa o la o lo iye to ba wu won o na ni won se ngba lori wa ko ma je pe iru igbese bae o la awon ile ise elepo ti won gbeyanju lati gbe pe iye to ba wu mi iye ti n ba gbe to ba wu mi o ni won ta iwo to ba le nife lati wa bara bara iwo to ba nife lati wa bara fi mi le
4: seri ti ile ise ijoba ti mo mention ti o pe ni customer quotation protection council to ba ko won ti se won bi ise ko ye ki won ni regular engagement
1: okay
4: ba won ti won je alagbata o ni Nigeria tori awon funra won ojojumo la won na jade so e ra ti won ti mo ratio naira to dollar ti won ti mo ye ti awon o ye ki pe yen je loan ni Nigeria ṣugbọn da ti won gbe oju won ikan se lowo tu won wu apa osi emi o ipe nabe ofin awon kan laye lati ma yin awa kan je pẹjọ omo ni Nigeria because to ba so pe answer nipa pe ki e ku ti wa ki justice wa ki tennis wa ibi ke lo ma nbere ta ba si foju to ni ma continue ni ai mo ya awon to je pe won nkan je nkan bi naira marun won ta ni ogun naira ti awon to se ko foju to pe e gbọdọ ta bayi won awon da ke won so so awon na je boya awon na de boya awon na de awon na ti ri nbe ni abi won boya won fun won ni ti won nbe ni but ba gi so yi awon na ngbo ko se ko ye ki epo yi ri ni bayi bi asiko ta wa because to talk to things in the time ko yi wa ni wi pe won ti straight of Hormuz ni Iran
1: no
4: fa ti epo si lo ki awon na si ri lori si le jojumo bo se nlo bo se nbo ni ti do ti wa wale yi kilo ni ti won mu soke ti o ti wale so o awon ti won awon yeri awon institutions won yi ni state ani won ni federal ta ba wu federal secretariat of practice o ye ka le ri pe ti abi ti won be iru awon asiko bayi o ye ka le bi mo wa ti won wa so tenu won fun ara ilu ni ti won to go si office to n gbo si fun ti o si ri ti o si se
1: oda eja sare tu pada sori oro awon osise ti won ni ni ko pe ko jina yi pe won o se dunadura lori owo osu osise to kereju en so le ka ni lana ofini sugbon awon kan bi o ba soro won pe lowo ta wa ki n se nkan to ye ki egbe osise ki won ma gbere fun tabi ja funu pe awon gogo nkan lori lede Nigeria lo ya boju to pe awon osise yi o jo bi pe iwa imotara ni nikan ni gbe won wo
4: we ton ba fun wele loko ibi kan lo ko si ta ba wo lori Nigeria loni an run dollar economy la run Nigeria en do ba fe ta ba n tara wa je nikan loku tori everything ta n se Nigeria is dictated by dollar to siye ko ribe now nkan to to wa riba owo osise ni ile Nigeria egbe isegbe ara won ke wa wo pe ki ni awon to lo dola gangan

a je pe onile mo tu kin yen kin to wole ni dede owo ya leta toni agwala ajo osupa mi bode fọlọrun ba o mo kin de gbogbo aye kaye leti ati le lanfani lati tu ma tete si ikani igbon safefe diamond 88.7 fm to takamale sile I lorin ni ipele kwara e ba wa da si ona ni eto to tugun afefe ni akuta waye e ba wa da si o je eto ti o wa lati eka eto royin atoro to lo ni bi ati jo nse agbeyewo ni sansan awon kokoro to ba nja le rinrin yala ni kakiri tubuturo ile agbalaye lorile de wa Nigeria ati ni ipinle Kwara ti ambi eka gbogbo agbon gbogbo ona ni eto ohun ti o le se be boriwo eto oro aje eto abo eto eko eto ayika eto ilera te mo eto oselu abibili ati be lo lo je pe ati jo ma nse agbeyewo awon oro ti o ba suyo gan lekan si loko ga agba leka eto royin atoro to lo to jo lotu eto yi a ogbeni taiwo adediran te mo alagba michael abiodun olariwaju to je giwa to tun je alabojuto eto na oni emi ayodeji ayola omo baba tisha to lohun ba fun lori ofe lati je atoko eto eba wadasi ni gbogbo ojo aje bi eleyi fi tun kiwa o wi pe eku kale o esi ko aye be aku ko le da ti ko wa wanba kiri lekan si mo kiyin e kaabo sori eto ohun o ah loni ohun ti a ma lanfani lati se agbeyewo re o ni se pelu oro eto ayika wa ah papa julo ni ipinle Kwara oro bi abo yo se wa le ayika wa ti mo to yo fi wa ti gbogbo re yo se be ti yo da ti o dun wo ona ni ohun ti agbeyewo loni ide abare to fi je wipe a lo sinu ajo eleyi ti o je ti ajo ijoba ni ipinle Kwara ti n boju to daabobo ayika ohun ti a mo si Kwara State Environmental Protection Agency KWEPA ani ti o je oga agba yanyan ninu ajo yi honorable Jide Aina awon ni alejo mi lori eto loni e ri pe odun ni won se aimofoloko won ti wa sori eto iri bakan na awon osise ajo e ti won ba won ko won ri lara won lati ri ogbeni Abdul Ganiyo Jima Babatunde ti won je akọ

0: we ajo yi ogbeni aliyu jimo jamiu amode ti won je akowe iroyin ninu ajo na ti ma arabirin blessing opadiran ti won je igbakeji akowe iroyin ogbeni moses alaofin ti won je pa si general manager awon na ni won ba general manager ko worin wa si inu yara igbon sci-fi iyen ni dede akoko yi honorable jide aina mo ko ya kin ko kin wi pe ko ojo meta
1: e se gan o kin olotu
0: ojo yen dabo ni le o
1: adupe lo olorun
0: e ka bo ah e si ko riri ana
1: e se gan e se gidi gan
0: ara ah aya bele o ti be sise ni kan ni oro to ni se pelu abo ayika papa julo lori ati le mu pe ki igbe aye to da ko wa fun teru tomo ni ipinle kwara o ni ohun ti ajo yin to gbe lowo be ni abi be ko
1: be ni
0: na eya ka ko wo ona ti ajo yin ti en gba sise awon ona wo le n gba sise lori atile mu pe ki imo toto ki o wa ni ipinle kwara
1: e se olotu aki gbogbo awon ti o n gbo wa ni ile ati ni oko aki gbogbo awon mo ipinle kwara awon ona ti an gba sise ni eka wa o ni wi pe a n sise ni abe eyi ti n se ministry of environment awon ni o n se alamojuto ise wa gege bi oga agba ise wa wa ni abe won adejo n sise papo ise wa da lori ki agbegbe wa ko wa ni imototo ati yato si agbegbe wa awon ile ise wa awon bi tawon eniyan n gbe ko wa ni imototo so that awon nkan ti a n fi mu fa ko ni fa isan si wa lara awon kan ti a n je ko ni fa isan si wa lara awon ibi ta tin sise ko ni fa isan si wa lara so ile ise wa o pin si orisirisi ona
0: te n gba sise
1: ta n gba sise o de wa lori bi alaafia se wa fun awon omo eniyan ni ayika ayida won ni gbogbo ona
0: ti a ba wo ise yin mo fe ki asare se igbelewon re laarin osu kini se akoko ti awaye ka so pe abala akoko irin ajo odun 2026 te ba fe se igbelewon ise yin mo mo pe oko nbe lowo yin bayi e ro ko se akata yin sugbon be ba fe se igbelewon laarin okan si mewa bo le se le se si
1: laarin okan si mewa a fun ara ni esan si mewa
0: o si da yin loju
1: ben
0: lawon ona wo
1: nitori te ba wo ipinle kwara bo se ri e ri pe imototo o wa ni ipinle kwara ju tele lo a de ti se opolopo ikede to je pe awa gan o duro ti a ba gbo nkan bo se nsele ni gbogbo agbaye awa na gbe wa si ipinle kwara to nkan ta awon to ku nse ni orilede aye to ku ni o eye ka awa na se ni ipinle kwara iyi gan o tu je ki ohun ka bi won se n reti ìpínlẹ̀ káàkiri ní orílẹ̀-èdè nàìjíríà kó jẹ́ kí ìpínlẹ̀ kwara tún wá síwájú tẹ bá wo gbogbo àwọn iṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí a ti sọ pé àwọn olórí wa ti ń ṣe ministry ẹ wò rí pé àwọn goro ìdalẹ̀ sí bọ́n ṣe ń kó wọn tẹ́lẹ̀ tí bọ́n ṣe ń kó wọn nísìnyí yàtọ̀ sí ti tẹ́lẹ̀ kò kí goro kí n kún bí ti tẹ́lẹ̀ mọ́ adlí lẹ máa rí àdúgbò tí goro wà tó pé ẹ rí pé lẹ máa ń kún ní ojú bẹ̀ kò dàbí ti tẹ́lẹ̀ wọ́n yẹ response sí gbogbo kinní wọ̀nyí ó ti ju ti tẹ́lẹ̀ lọ àwọn tẹ́wádẹ́ wo àárín títì ẹ rí i pé àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ kwara ó ti wá mú wa lára báyìí pé tó àárín títì kan náà ń dalẹ̀ sí mọ́ ọ̀nà tó tọ̀ ọ̀nà tó yẹ tí wọ́n ń dalẹ̀ sí ni tẹ́wádẹ́ wo àwọn ọ̀dọ́ tó ti wọ tán ti lọ sínú okòwò pé kán máa yí èyí tí ń ṣe ìdọ̀tí padà sí owó ó ti pọ̀ ju ti tẹ́lẹ̀ lọ so gbogbo eléyìí òun la fi lè sọ pé tó iṣẹ́ wa ó ń lọ sókè sí ju ti tẹ́lẹ̀ lọ kò á lọ sẹ́yìn nítorí ìkéde wa ó ń jáde sí àwọn ọmọ ènìyàn àwọn ọmọ ènìyàn dẹ̀ ń rí i pé tó ìwúlò wà nínú iṣẹ́ ìdọ̀tí ṣíṣe kì í ṣe pé kíyàn kàn máa kó dọ̀tí lásán ó tún lè sọ wọ́n di ọlọ́rọ̀ ó lè sọ wọ́n di olówó àmì àwọn ọ̀dọ́ báyìí tó yẹ pé okòwò tán ń ṣe lọ́wọ́ nìyẹn láti rí i pé àwọn ń gba àwọn eléyìí tí ń ṣe bọ́tù àwọn ń gba plastic wọ́n ń gba ogun ike táwọn èèyàn ń mu tó ń jù dànù tẹ́lẹ̀ wọ́n ń gba papọ̀ ẹ rí i pé tẹ bá rí tójò bá rọ̀ tẹ́lẹ̀ gbogbo orí omi wa òun ló máa kún fún ike ìsìn báyìí a lè rí orí omi wa pẹ̀lú ike because ike gan ti dowó fáwọn èèyàn a te ba de tu wo ele ti a pe ni World Environmental Day ti todun yin o yato ai mi awon eyan to jade ti won se ton parapo mo lati se World Environmental Day awon eka ile ise mi ti e da se ti won loto nitori gbogbo awon eyan ti wa ri pe bi a se tin paro tele pe imototo ki n se ise ijoba nikan ise gbogbo wa ni awon ami awon ile ise giga tan ti ri pe to awa na e je ka da si ikolongo imototo fa awon omo eniyan so ise won yi nkan to je ko se se fa awon eyan ni pe ikolongo ti poju ti tele lo e ri pe ikolongo ti Ministry of Environment se ni aipe won jo lori ede oye gesi nikan gbogbo awon ide abinibi wa nu pe ka barutin ikiti gbogbo awon ede abinibi wa won la fi se kede igba mi a gbe oko wa to ni fere lori a fi mo rin boroka a ma se polongo fa awon eniyan
0: awon
1: ara ilu pe to bayi lo se nlo bayi ni ke se o nkan ti o ye ke se ni o te wa tu wo orisirisi ona oni igbese ta ti gbe ti awon ara ilu na de ti wa ri pe to imototo ayika ayida mi ki se fun joba nikan
0: ogbeni jide na bi won ba bi eni lodo yin o pe efun ra yin ni mesan nu mewa abi be ko e se ka wa so wi pe aisese kun ojo osun ajo yin to ni won fi fun ipile Kwara ni number 1 ipile to moju lo ni orile de Nigeria
1: te ba ri ni bi won se se ranking ten so yi ipile Kwara oni o gba po kin ni gbogbo ile arewa ni gbogbo northern part of Nigeria ipinle Kwara ni number 1
0: mo soro nipa Nigeria lapapo
1: bayi ni Nigeria ipinle Kwara ni number 3 iyen de so pe owo ati akitiyan yi tin se his excellency Malam Abdulrahman Abdulrazak si ki ipinle Kwara ko wa ni mimo o farahan ju tele lo ni gbogbo ton wa pe ni gbogbo northern part of Nigeria ipinle Kwara lo moju ni gbogbo Nigeria ipinle Kwara ni keta ta ma se the next ranking ba e ri pe ipinle Kwara lo ma wa ni waju because ise ti nkan tan yi won ri ona fi se ranking yi ami ya won yan to wa si pinle Kwara to wa so fun yin wa ni Kwara mo Kwara mo nigba ti awon to nse aworan ere tagi nigba ti won wa si pinle Kwara ni odun to koja tan wa se program gbogbo won lo so na pe awon mo pe ipinle Kwara mo to le gbogbo awon eyan to wa fun leya gbogbo won lo n paru pe ipinle Kwara mo ba se fi kale si tele be na ko lo se ri gbogbo leyi akitiyan commissioner wa Aja na visa buge tosan toru gbogbo awon ti o wa ni di kini kin sun tosan toru la n ri pe a n sise because te ba sun ojo kan yo farahan ninu bi ipinle Kwara se doti o le fi pe bi ipinle Kwara se mole ni kin se ke boya enu lasan ise ifarada ifarajin awon eniyan on lo je ki ipinle Kwara ko bo si ipo keta ni gbogbo Nigeria to ma de ma se the next one ba ri pe ipinle Kwara lo ma wa nipo kini nitori Eko to wa nipo kini gan won ti ya ninu ise ati gbe kale ti ijoba ipinle Kwara gbe kale tele ipinle Eko won ti for fun bi odun die seyin bayi won se ile tin se Saturday environmental sanitation bi osu die seyin lodun yi bayi won da pada pe to ba se nse nipinle Kwara ye ka wa na yambe ka won ta ka na bere e ri pe environmental sanitation ton se ni Saturday bayi bi o se rinle to nipinle Kwara gomina ipinle Eko gan gbo o na ni lati jade pe ni reyin o tori ipinle Kwara fe gba po kini wa lowo o e ka wa na ka karamasiki o so eleyi o kin se etenun lasan ise ti awon eniyan to wa ni eyin ise yi ti won se on lo farahan
0: a lo si eka polowo oja baba wa de mo fe biyin honorable Jide Aina gege bi ajo kuepa se ajo yin awon osise yin ni won ko idoti lawon adugbo sadugbo ojule sojule to ba je be ni ona wo le ngba ko to ba je be ko awon wo lejo ni ajosepo te gbese ifun ti won ko idotin lawon adugbo ati ojule sojule e jade ka polo oja babade lati e ka polo oja e ba fesi si eleyi e ba yi kuro nbe eyan ara le adeton

0: ko kolara ota le iranle ko dide tara o le pemba atora wo atura pese atura daada ke moto ke gona tara o yagaga aran ro ni tele ko ni mo te ba ti fi tara o le pemba mra lese kese lo nsise wonu egun to si nsa toto re osubu yeke fa paro tabi fi ese da fi tara o le pemba wo kai ara re o le pada yakin lala action action o je ara re ro tabi eyan didun tara o le pemba loko gbogbo won agbara po tara o le pemba to ye pharmaceutical industries limited awon to luruko to se gbekele ni be ka po ogun ibo lo se tara o le pemba ero sese pe ire patu opere tapata ponpon tara o le pemba o kisibe
1: tara o le pemba more atura dada.
2: No, she said this big bull bag of rice no get the new big bull holographic seal.
3: Not true.
4: Introducing the big bull holographic seal tape, your favorite authentic big bull rice, 50 kg and 25 kg. Now with holographic seal tape, this is to ensure you get the premium product from Big Bull Rice. Do not buy if the holographic seal tape is not on the bag or is broken. Big Bull Rice, tasty rice nourished you.
5: So mo kin yin pe e ka bo pada dede eyin ara le ti e lanfani lati ma tete si wa e ba wa dasi only to ti en gbo ayodeji ayola omo baba tisha oloko mi alejo mi loni awon na ni oga agba yanyan ninu ajo tin da bobo ayika ni ipele Kwara honorable Jide Aina leko si mo kin yin e ku kale
6: na segun
5: ko to di pe a lo seka poluwo oja mo bi yin pe se awon osise ajo kuepa awon ni won ko idoti lojule sojule ladugbo sadugbo to ba je pe be ko abi be ni awon ajowo lejo ni ifowosowopo ti won ko awon adoti ti en so ite fi so wi pe ile ise yin o egba marki mesanu mewa
6: e se olotu ajo tin se Ministry of Environment oni won ko ile kaakiri ilu sugbon ijoba oda ise ise gege mo se so ni ngba ti mo nsoro lo oni awon kan tan pe ni commercial waste collector to e pe ijoba ti fowo si pe kawon na kan ma lo si ojule ojule lati lo ko idoti nitori seri goro idale si o kin se gbo adugbo ni ijoba ko won si o lawon adugo kankan ti joba ti ri pe adugo yi ko ye kan kogoro dale si so awon adugo ti joba ri pe awon to ngbe bi won ni agbara ati ma sanwo fa awon to wa ngbe le won ile ti won de nsi ti won kojo po ju adugo yi lo oni won kogoro dale si gbogbo awon goro bi roro bi n te ri tan ko si kini e ri pe o wa ni awon location a Ministry of Environment oni onko idi lo nko idoti won de ma rin kaakiri na awon ile ton wa ri pa awon yan da si egbe titi ton da si ibi ti o ye ki won dale si won a ko ogo eleyi se ra won commercial kini awon to nse okowo ati wa senu ona yin lati wa gba ile lowo yin ti won oko ti won lo da si ile tin se dump site awon ile won se okowo yi so a bi business yi se lo niyan so ijoba ati aladani lojo nse eleyi papo
5: ore awon ti emenu bayi ti won ni ajosepo yi bi ojo wo si ojo wo ni won fi lo ngbe doti kuro ni boya nule
6: sheri eni ti mo ba nse okowo pe kin wa gbe leyin emi ati a ti jo ni ajoso ati ajoye ipeto te ba san ye bayi fun mi losu iwa bayi ni ma gbe ileyin ni ose so yo wa laarin eni ti o nko ati eni to so ati alabara won so a le so pato igba ti won lo ma nko ile won sugbon e ti joba nse ijoba ti ni awon ti se monitoring team ti won monitor gbogbo awon goro dale si to wa ngoro ton wa ri po ti kun won lo gbe won tu gbe mi sibe
5: se on ti en so ni wi pe ajo kuepa e mo si bi awon aladani bi won se lo nko doti lodo awon ti won je onibara won
6: no kin se pe a mo si awa
5: wa ni en so bayi ni e mo boya iye ojo bayi oni won le wa ko
6: eyan ba nse onibara fun yin ile ile yin en to wa nko laarin eyan ati onibara yin lo wa sugbon ise awon to nko awa la nse amojuto ise won lapapo ipe to mo gbe ile fun wa ba won wo lo nko le mi o wa ko wakati to ye ko wa ko ni o wa ko awon yo won wa fejo sun awa gege bi eka kwepa so awa la nse amojuto gbogbo ise won kakiri awa la nso pe to iwo o adugo bayi ni wa ti lo ko adugo bayi ni o ni o ni ko ko ma di pe awon to nko ile yi won ni iti won se clash of interest so bi won se arrange won ti won organize won ti won pin won si aye bi ti wa ti sise bi to ti ni sise awa la nsise yen sugbon ipe emi o ile mi ni o nko ile mi laarin onibara aten to nko ile oni mejeji wa
5: se ajo kwepa te gba awon yi gege bi alajosepo yin leto lati so fun won pe okay laarin osu kan o meji ni ke lo ile awon arabi o lati lo ko le won abi e kan losu ni kan lo abi ki won ma ti e wa rara se on ti en gbeyanju lati so fun wa ni pe ajo kwepa e lagbara lori awon ti won ni ajosepo pelu yin
6: ah nko ibere te en biri ko jomo nkan ta
5: so ti
6: ko ye yin pe eni ti to wa ile yin bayi to wa pe mi mo nko le yin e ajo soro iye ti mama gba losu ni
5: okay boya ki wa bi yin bayi
6: se
5: o tumo si pe ajo kwepa e mo nipa idowopo laarin awon ti won ba yin se ise ti won ja labo sepo yin atawon ti won lo nko do ti won
6: ibere yin o lo ko lo
5: eni eni aarin awon meji e lo wa
6: ibere yin o lo gere
5: o lo gere ele lo tara lori down bere yi mo bi yin pe ojo wo si ojo wo oni ajo kwepa te fun awon ti won ba yin sese papo yi pe e ma lo sile awon ara bi o lo ma kodoti
6: onu e je kin salaye fun yin ko ba le yin dada ile ti eni to nje single person yo kojo o yato si ile ti eni to ni polygamous home ti o kojo ti mo ba nko ile yin to wa pe ile volume ile ten kojo lo se kojo ile ti mama wa ko le kan lo se ari eni ti ati assign sibe yen oni eyin ati e lejo so oro because business ti e lo nse pelu yin sugbon ti o e ba sanwo fun ti o ba wa ko ile yin eyin ni agbara lati wa fejo sun awa a wa pepe eni bayi bayi adugbo bayi bayi won fejo sun won fejo esun wa ipe o wa ko le won ile kiko kin se pe kin se nkan ti waste generation o kin se nkan ti yan kan le dede kan so pe ogudo lo mo ko ni monday laarin to ya ba so ko ma ko ni monday ti en to ni le o kin sile ni ojo monday nko so eni ti o se ise to nko ile adugbo ta ti assign sibe pe iwo lo ko ile adugbo yi on lo eyin ati elejo soro ipe to ojo saturday mo ma wa nle o saturday ni ko wa ma ko ile mi o eye bayi ni ma san fun monday tuesday wednesday oni ko wa ma ko ile mi tori ile ti mo generate o po iru en to nda to nse onje to nse onje fa awon je bayi ile ti o mo create ti o mo generate ma po ju ile aladani so aarin eni to nse business ipe to mo wa si ile re wa ko ile re ati en to nko aarin won ni won ojo so ajoye ati ajo so po pe to wakati bayi ni o iye bayi baba ni wa ma wa ni ose o eni to wa ko aso pe to iru iye igba ti mo wa yi o iye ti mama gba lowo re ni ti wa wa ni pe e ti jo so ajoye e ti so ajo so eni to wa ye ko ko leyin o ko wa ko e pe ko da yin lohun ile de ti po ni leyin o de ti gbowo e wa fejo sun awa awa ni a nse akoso overall supervising activities gbogbo won papo sugbon nkan te ba jo se laarin yin to ba ti jo ye yin toro yin ti yera yin ti o si ede ayede ko si nkan to kan wa pelu nkan te nse
5: honorable jide bi won ba bi yin bayi hello ni ajo kwepa ni pe ki awon ara bi ma gba lowo awon ti won ba won kodoti bi hello ni
6: bi mo se ti salaye fun yin kale gbo mi dada ile ti e ba kojo o lo ma determine eye ti eni ti o ngwa ko ma wa ko ati igba to ba nwa now iru eni to ye pe ko nile pupo boya le kan losu o ni mo wa nko leyin ateni ti mo nkole le meta lose se npe eni ti o nkole le merin le meta lose owo ti o san yato se ntan kole le kan losu So the volume of your waste that you generate on new ma determine price ti eni to anko ati egba ti yan ba wa
5: gbo eleyo oni eni tin ba ni kodoti meji los losu oni adun tin be nle o si ngba bi egberun meta sugbon o ti wa di e kan losu owo di egberun merin oju wo ni ajo kwepa fi wo oro yi
6: o di e kan losu o di egberun merin
5: eh
6: iru oro yi ajo so ati ajo ye laarin eni tin kole ati en to nile
5: lies ke wi pe ten to nile e farabale ona ebujide lies se wi pe won te ni ajo so pe owo yo yo di ye bayi o won te wa so di e kan losu won wa ni pe o ti di egberun merin
6: won wa fe jo sun awa awo wa pe eniyan ameye ajo won ti ati dasi ti won pe
5: apere
6: a le mo daruko
5: en sojo
6: a le ma daruko o ye ise wa ko faye ba ka wa sori afefe ka ma daruko awon ejo ton wa fi sun wa
5: honorable jide sakata para la nsito oju afo ofo ton ija ni dale en na mo fura lara yin pe lara awon ti won ba yin sese po ninu ajo kwepa gbogbo won ko ni won sese dede
6: ben
5: ora e wa daruko apere ninu awon ti ejo ton mu wa sodo yin ngba ti e ti mo pe looto
6: seri a le wa sori afefe ka ma daruko eni ti won so pe ko sise dede ta ti bawi
5: te ti bawi
6: ta ti pin si akiyesi ka tun wa sori afefe ka tun wa ma daruko e pe alagbaja won ni ko kole o kole o
5: ni pe ke wa so pe won ni pe ko wa kole ko kole sugbon ti o je pe ejo te ti yanju laarin ohun bara ta won tin ba yin sise oni mo ni pe ki e mu apere bodi
6: o na ni mo so fun yin pe aimeye
5: aimeye e daruko kan be
6: ki n se meji
5: o ti ye mi
6: e daru iru ile onje bayi ti won wa fejo sun eni to nko
5: ile onje wo
6: a le daruko ile onje na
5: olotu eni ti ko ta le ta lo nto
6: daruko
5: ajo wo
6: a le mo daruko eyan lori afefe
5: e sojo erun ba yin
6: ki n soro ojo
5: ko ma je pe ajo ko epa pe gbogbo nkan ti e te nso efe ma fi ori le ko bo lotu fa awon ara ile
6: ni ki n se pe ki n se be awon ara ile to n gbo wa na mo
5: nitori awon ti n gbo wa nle won fe mo pe boya looto ati lododo lo je pe won mejo wa sodo yin te si yanju e
6: mo ti ya ba wa si ori afefe ta n daruko awon eyan a n ba se ara wa je niyan ara nkan ti ofin so fun wa ni
5: pe en ba se yin je
6: ara nkan ofin so fun wa ni pe gudo wa sori afefe ka mo daruko awon onibara wa ati awon nkan to sele ninu ile ise wa sugbon mo le so fun yin pe ko gbogbo awon eyan to ti kowe si wa pe e ba wa da si oro yi gbogbo won almost 99% won lati da si ele ta ti da si boya ele to ese wo
5: mo wa ni ke fu wa lapere kan be
6: e je ki awon ara ile e je kun won da si kan pe wole pe to gba ta kowe si ajo pepa
5: se mo pe awon awon eyan kan tin be lagbegbe olohun sogo won fesun ka ajo yin pe awon ti kan si pe e fe da won lohun lori iru irufe oro yi
6: e daruko agbegbe yen
5: olohun sogo
6: olohun sogo tobi
5: olohun sogo
6: ko si ejo kankan te gbe wa si ori
5: sugbọn ẹ wa le sọ kankan nu bẹ bayi ẹ le sọ kankan ẹ ti a ni popo ni
6: a ti fi example han yin ipe orisirisi ejo bayi lo ti wa ta de ti da si iru nkan bayi ko le sale ma sele laarin onibara ati ntin taja nkan ta wa de wa fun ni pe ti iru oro bayi ba sele ka pe awon meyeji ka joba won pare e
5: oda honorable jide aina ti won je general manager Kwara State Environmental Protection Agency awon ni alejo wa lori eto e ba wa da si laaro yi e ja de ka polowo oja bi abade awa wo awon goro idalenu eleyi ti honorable jide aina ti won so wi pe won gbe sawon agbegbe kan pe koda ki ti e nkun to je pe won ti nko won bakan na awo isowo sese awon ile ise nitori opolopo esun o na ni awon ara lu nfikan wi pe awon ile ise kan be pe orun tin jade ni le ise won a wa wo kini ajo kwepa igbese ti won gbe lori awon le ise yi e ja de ka polo oja adeto e ma yi kuro be
7: duro lojuna ti dena kon ojo kaisan ti da lafia awujo laamu ni le ise ijoba feto ilera ministry of health lajo se ko pelu site savers se to bere pepe ogun ofe fun idena ati itoju aisan to ti aja tawon eyan ma nko nipase liluwe ni bi omi adagu to doti parasi quantum to kapa e na ni won pe lilewe to ba wa labe ward ti won ti saju se dama igbile aisan yi atawon agbegbe to wa fa won omo tojo ori won bere latodun marun si odun merin la ni o won si gbudo jenje okele ti oronu daada ki won to lo oju awon oluko won ni won ti gba ogun ti won si lo ko sa murele kawon obi atalagba to si gba won omo laye lati je ki won wa gba ogun yi fo alaafia ara wa ni o ile iwe tabi word ti won ba gbe pepe ogun yi de ki se wipe won ya won soto won ti se wadi saju pe ko si aisan yi lagbegbe na ni eja ma gbe laye ka to mo ka si ma lu nbi adagun odo to ba doti ile ise ijoba feto ilera Kwara State Ministry of Health

0: won pe ni ejiri ewo ni bi ta o ti ma sagbeyewo on ti ijoba gbese nipinle Kwara ejiri ewo n leto ti o ti ma pa bi yabidu kokokokoko koro lori awon asi ori ohun mere mere ti gomina ipinle Kwara Malam Abdulrahman Abrasak ti gbese ninu ijoba re abale lekeje labala sero ni ni bi ti awon olugbo yo ti ma to wole lati bi doro mule lori ohun ti atoku ti so nipa ise ti gomina Abdulrahman Abrasak ti se se be lori abi be ko ka jo fuju lami to wo eto yo ma waye ni
1: Diamond FM 88.7 gbogbo ojo Monday ago mo la sago meji la wakati kan gbako
0: nibi to ti ma ba agba pede pede ni pade alajo mo babola

0: Ah, Tito be Olorun ba Eledua. Eri Olorun be Eledua na lo ba ti ope tosin ti ope ye o. Ah, iran ko mo wa iran ko mo lo. Boro le aye ti ri onanu. Mo kiyin gege bi se wa asa lori eto yi. Abala koko ejire ewo gege be ti gbo. A mo yire ewo. Kini awon nkan mi ri mi ri. Kini awon idagbasoke. Kini awon ilosiwaju itesiwaju to ti ba ipinle Kwara. Papa julo labi akoso malam Abdulrahman Abdulrasaq e ma wa wo Olorun Eledumare ni so lare ba ti ni gomina ni pele Kwara labi akoso malam Abdulrahman Abdulrasaq awa ni awon eka eka awon besin ka awon to se pe awon alaba gberu to se pe awon ni won ba gomina si awon orisirisi awon nkokan tori pe gbogbo e na ko ni governor le dashi inu mi du ayo mi ko alejo pataki odun ni won won exam fun wa lori eto tori pe baba nso n to ni se pelu orori radio ta ba nso n to ni se pelu iroyin eja so pe won le ma fe gba bo awon loga tolohun gbe awa le lowo bo ti do ye kere ni din keni alejo mi wa pelu wa lori eto fun toni won ba n da ko ara won won salaye ara won wa ba n ki gbogbo ara le mo ki e ka bo sori eto la re
1: e se mo dupe pupo baba wa omo oba bola olojoku eku se takutaku mu ki alaja ewa to mi na
2: eka bosa
1: eku orolu mo fi dede asiko yi ki gbogbo duteti si wa ni le loko ni gbogbo bi ti aba ti layo lanfani lati mo teti si ikani Diamond FM aku owo lenu ise adeku ose tuntun ta wa yi ose ya tura o
0: ami o
1: ola ala o robi waju waju topa ebi tin resi ipile Kwara yu ma
2: amen ya allah
1: oruko mi ni Ibrahim Abdul Latif Akulu ti mu je oluranlowo agba fun gomina loro lori oro bayi ni re ni soro tele ri tunu ti di tele ri bayi e se mo dupe pupo
0: senior special assistant of media to his excellent malam Abdulrahman Abdulrasaq honorable Akolo Ibrahim Abdul Latif ngbe tori pe be bo ti ya mi lenu lenu seju meji sisin ni oyo opolopo lenu ngbe ni former former lenu bo sibo lo ti adi former honorable
1: be ni ni ini oro ti jade lati ile ijoba ipinle Kwara
0: okay
1: ti gomina fi dupe ti won si nkan sara si awon abesika wo won gbogbo ti won tin ba won sise bo lateyin wa ni eto kan abi keji
0: okay
1: pe awon dupe lowo won pelu ikun lowo won ni ipinle Kwara fi nte siwaju
0: okay
1: sugbon wayi o dede asiko yi awon fe ki awon won ye ba won dawo se duro na eleyi o fun ijoba laye latun le wo siwaju wo seyin fun o tun gba awon miran si o si le se se ko je pe okan ninu awon ti won da duro yi o tun le ni pe won gba won pada fun nikan abi keji sugbon eleyi te ba foju wo dada e ri pe yo fa yi le lati le je ki won mu awon omo egbe wa gbogbo ta won na sise kakakiri fun aseyori egbe ati aseyori ijoba lati odun meje atabo seyin
0: okay
1: so boro si jegelenu
0: ngbati e ti wi bayi officially ati je mo pe honorable Akolu Ibrahim Abdul Latif former senior special assistant on communication Olorun ba Eledumare yo ma teyin siwaju enu won gba ti e fi ba gomina se okan to da emi loju ni pe ti ipo te gba mu ko se nti ogbo awon orisirisi awon tin jade iroyin papa julo lato odo yin ti o se gege eyin mu kan mo kan e si ni fi ikan pe meji bo ba ti ri gele o na ni Olorun Eledumare yo ma teyin siwaju ebi giga ta wa fokan si un ibe na Olorun o to pada wa gbe yin de honorable Akolu Ibrahim
1: yes sir
0: gege bi e ti so eyan sise ijoba debi kan ti o wa lapere da bi brother bi gomina ti yo Olorun dupe ibe ba mi se de bo ba wo gomina ato wa ni lagbada lagbada o ma to pada wa ma ba mi se e wa fi gbonu nkan ko to dun ma mi pari aye pe gomina ni o tun wa fe wo nu woye re pe awon kan na tin se wala ne je ki e awon ina o tun gbianju wo boya lenu were to ku yi ko le kari bo ti se pe ko le kari lo titi amo yo de bi kan akiyin akiyin bo ti se pe to ti wa pipeline ki announcement to de so emi ti gba pe senior special assistant on communication chief former se wa ju re lenu aro ni agbe wa
3: ona bu akunu
0: ta ba soro joba ipinle kwara labe malama abrahman abrasa lele ti o da yin lo to da si yin loju daada lai wo we lai ijoba yin lenu gba ti malama abrahman abrasa gba koso ipinle kwara koda awon ti en ti o feran ijoba gan abi boyo nikan ti nbe ti o feran on kan sara pe governor igbianju won try kona yo kan ti emi ma saba fi yan gan ma challenge awon eyan pe tin ba soju opo le o nta ba so pa gba gbeto ise to wa fun nta ba wi ta ba ti soju opo le to ba je ro ni eja wa awon kan mere mere to ti wo ipinle kwara to si je po da si yin loju daada ti mo mo baba ni abere si ni ka wakati kan yi o to sugbon tin se wan kaye fi ni pe gomina tin dede wo yi koda ki tasiko yi ta tin wo ilu ni waju bayi abi ki gomina ma se sai lekeji ko tun wa ma ni awon ise ri bibi ti o mo se de se gari pe gomina odake won odawo sedu mo fe ki le fe so laarin gege bi
1: e se mu dupe ti waju kin to bere oro je kin koko fe le da gugu omo ipinle kwara loju pe tori pe won da duro awon abesin kawo special assistant ni senior special assistant ni special advisor ni advisors ni PPS ni abi deputy chief of staff e ma ja ni lokan pe boya joba yi ti wa dawo o ti pari ise nu o won fe wa beru osilu pe
0: okay
1: ibe o o ta ba yan na na re
0: e
1: lo bi owo pe ah osilu ti bere nu o ni se kankan mo a ko ibe won fe gbira wo ya jami ni won tun fe gbagbara o tun wo pe eyi ohun to ku yi o sa so pe orisirisi ise mi ti joba tun gbe dani bo ni won tun se jomo je sise awon to si je commissioner wa l'office o to re lo mi ba ti ri statement pe cabinet reshuffle yo pe gbogbo government patapata
0: ni won ti
1: gbogbo commissioner won wa ni office o dawo se duro awon sise lo takun takun te ba wa wo eleyi o fi han pe ijoba yi leto ijoba ti oro iselu si je logun ju oro iselu lo ni tori ta ba ti wa le gbogbo won na le kan soso awon woni oku ti o mo ba ijoba
0: sise lo
1: ti oro mi o ye yi so gomina yi ko kini yi ni akoyawo ni
0: okay
1: bo ni ko se ni pa ikan lara o si ti fi han tele na fe kan tele na pe gomina yi wa sise ni orisisi gomina lo wa awon ton fe ran afi aye awon ti won se fe lowo lowo pelu po atawon to wa sise ki gomina yi to de ori alefa gbogbo alama won to bi won gbogbo alama won ti won bi won
0: bene
1: gomina yi to dori alefa gbogbo alama pe olowo ni oloro ni tete popo re ti lomi nle tele
2: ti to de
1: ki gomina yi to dori alefa won ti dije dipo bi e meji e meta to fi han pe won ku ni maje sin o ma gbe korun oko won mo ti won fe wa si beyan ba ni iru awon nkan wonyi e ri pe bo wa dori aliba tin ba nse be se ni nse yi ta o sa koko to se keji ta ye ni o mo nse lo to tun wa ta si sa re tun wa fe tan ti tun wa nse bi se nse yi e ri pe ta ba wura la ko ye ku ya wa lenu tori bi titi nbo ibi to fi han pe omo o le ba pe le ya enle
2: ko si asoda
1: awon ti won bi won tan mo sin lu tokan tara ni gomina ti wa so lopolopo gba pe owo ilu lowo awon o ti ilu ni o je on lo fa owo ti to san salary tele owo to je pe e wo pe ona mi ogoji odun ni odun ogbon odun ni ogun odun ni ta tin pepe ti o je sise o di pe lowo kan won je sise awon to ye ki won promote lenu se won lo ye si promote ni enu se bo se to ati bo se awo odo ta tin ke kaka pe odo rowo rori enu wa o toro laarin ilu e fun wa laye ninu joba e di pe won bere si pe awon odo lopo pin ejeji sinu joba
0: okay
1: ti joba ba wa ri bo se ri awon ona ese kuku eyin e kakiri e mo luju ruru ayi lo e mo yin ta lock toju yin ti that do te e mo yin ta lock ti
0: tele ti o lonka
1: abi se awon ona ona la so pe ijoba yi o se mo lo si kanikan ninu ose ta wa yi mo wa nsalaye won bi mi ni ru bere bayi na mo wa ni pe ta ba so pe gomina sise o sise o sise a wa ara won kan won wa ni pe bo owo ti gomina ri oju ti awon ti
0: teyin wa lo
1: a wa so a wa da won lo pe be ni owo le wa lapo re looto ko joko le se oro mi o ye yin bi owo le wa lapo re looto ko joko le akoko benu elekeji ni pe owo le wa lowo re ko mo na ko mo mo bi to na si nto bi dabi pe enu wa le to ro gomina sise ta won yo ni so pe ko sise ti won wa da won pe e o si se looto sugbon wo nbe lowo re ni pe nkan meji ni owo tin be lowo re ina
0: okay
1: isin na sibi ti oyo se oro mi ye yin bi so baba ki tori pe owo ti po lapo ijoba agbodo yin gomina pe gomina na owo yi won se na sibi ti oye e ri pe wo to ba ni owo bo ajiyan n ta so ni pe ibi to ye la na si akoko be elekeji ni pe biyan ba fe wa sori ale babo ba ti mo to fe se koni debe mo fowo hori inti gomina fi nsise lo nigba to ti e je po se lu ti o ti de o ni pe oro omo ipinle Kwara yi o je won lugun pupo won si fe lori parire won fe ka won ku lori alefa kaye mo korin gidi ki won se mo pe eyin agbalagba le ni oba to ba je ti lu to
3: orúkọ rẹ ò ní parẹ
1: èyí tó bá sì jẹ náà
3: orúkọ tiẹ náà ní parẹ
1: di akọkọ ọhún dáadáa akọkọ ọhún ni gómìnà fẹ mo ló fi fà béèyàn bá jẹ gómìnà lẹyìn gómìnà lẹni béèyàn bá jẹ gómìnà lẹyìn gọvanọ abraham abdulrasaq oríṣiríṣi nǹkan làwọn èèyàn ó mọ wò tí wọn mọ fi ṣàfiwé ó bá bọ sígboro tó ń jayé ẹlẹdà akínni ní gíga mọ́ni sẹ́ jẹ tán ni bó bá kọjá gan ẹbẹ́ lè mọ́ mọ́
0: pé gómìnà l
1: o so pe kesi owo olule fi saya lakada yi beyan ba je gomina leyin igba ti governor rahman ba lo ti awon eyan wa rowo osu won gba mo abi ti won ri pe aya lagbada lawon to wa ninu ijoba n je aye family tuntun e ri pe ara ilu wo pe ah bayi ko o
3: abraham ni se
1: eko bayi ko lo si o awon ona kuku boya oro si obo ayegunle edebe e mo yo odun ti oba ilu so pe awon oke ode olo ona oke ode ti gomina nse lo ba won ti se bi 48 kilometer ni won se ona ti won oke ode lo oni yo odun ti won tin ke gbanjare pe
0: ki to si ti wa nbe latodun
1: gan iru ona ba bi o ba je sise mo bi apere e ri pe àwọn ará ló mọ pé ààrẹ àwọn ọ̀nà báyìí ní ẹsẹ̀ kúkú mọ́ bó wá rà sí ikú kan bí gómìnà bá wá jẹ tó sì lu wá dé tí gbogbo nǹkan wá dákẹ́ gbọ́nrin ramani ò ṣe é báyìí o kódà election pọ̀ tún la báyìí wọ́n sì ń ṣe kíni wọ́n sì ń ṣe lọ ni o so ọlọ́tọ̀ ni tòun ọ̀tọ̀ béèyàn bá wá kúrò lórí àlééfà ìgbà míì wà tó jẹ́ pé kó tó kúrò náà láyé ò ti mọ̀ pé o se da gẹgẹ bi ati ri ti gomina ṣugbọn gba to ba ko lori alefa tan ni o tun yo ibi
3: a ri opolopo
1: e mo pe ojo abaku la de eyin agbalagba wi so kilo fa ti gomina fi sise bayi idi re ni pe ileri ti gomina se fa awon omo ipinle Kwara o jo won logun aye selu oto ni aye o selu oto ni gómìnà ò fẹ́ kí kankan ó pa kan ní ara nígbà míì ló fi mọ́ dàbí pé nígbà míì a ti mọ́ fẹ́ yọ báwọn yẹn bá ní gómìnà òun ò mọ̀sẹ̀lú ṣe kò tiẹ̀ mọ̀sẹ̀lú ẹ gbogbo ẹsẹ̀ rí kò mọ̀sẹ̀lú ṣe a fi pẹ́ adúpẹ́ pé òṣèlú lẹ ní òun máa ń ṣe
0: ẹ̀ẹ́dúpẹ́
1: kò ṣe ìṣèlú léyìí ta torí ẹ̀yàn
3: gangan
1: ibi téèyàn ti gbọdọ̀ mọ sunkún obìnrin tó bá ṣe ó tó gẹ́ abi to jo omo egbe wa oni de ki won a mo soro gomina ta pe lasi waju to wa lori alifa pe bi gomina yin nanu ko se nkankan odun meje le ni a ri nkankan beyin o ba ni fi olohun eh beyin o ba ni fi olohun pe ah emi abi pe ah emi ota lagbaja patapata ni mi ku enu yin o le gba ke won so pe gomina to wa lori alefa yi ko se nkankan nti awon yin o bi ni pe kini won pe ni ki gomina o se nkan baba yan gomina sipo o wa ni eh se won wa sona ni ah ayo ni ah won sona o ba je pe ododo yin so pe ko ti de odo wa o amo gomina si ona ah awon ile wo san wa tele to je pe won dide eran kaakiri ewo ni gomina ah gomina tun le wo san si o bu aye lori pe won tun awon ile wo san si
3: aroju ni
1: aroju to saburi ni ke se sabu ah won wa ti se ta dugbo wa won o le jari ni o ah ki gomina to dori aleva awon osise ijoba we ri bayi tele kini ah biri lowo osise ijoba yo so fun won pe gboro ni inti baba fi ju
3: omo lo
1: yo do lo bi mo tin ba yin soro yin prince awon state kan wa tin won o ti san minimum wage ta wa tin san lati odun kan koja ti gomina wa ti e tin soro pe bo gan ni a ti ko lori gbendeke 70k ta wo 100k
0: bye bye
1: awon state mi o ti mo san 70,000 se en gbadun ni
0: gbadun si tin dondo pe di a to test waju
1: si gbadun tin so pe bo la si tun test waju tori awon mo ipinle kwara je gomina ilogun won je won logun o alaje wa to mi ni gba kan seyin o ba je gba kan seyin ni gba kan seyin ah obinrin egbe won wo ni won o le toka si ni ile ijoba pe onu commissioner for finance onu commissioner for kini onu house of assembly member maun onu obi kini
0: ben
1: lati orin ni won mo da lasan o lo won odun orin lasan la won mo da o si ni ki won mo jo bo nisiyi won ti mo pe bolorun ba kun won lowo ta la sa mi si ko si ta won na o le je ni pile yi ni gomina iba ko lori alefa ara ta mo fi ki won nu
0: okay
1: pe ah se abrahama abrazaki ni
3: o yato
1: oloto ni o yato e fi le fun iyo a wa le rin ko ni o mo mi a le bo sori alefa ka ni kora ko si bi kan ti gomina ti se gbogbo obi na tun se ko si kankan to ku mo ah oluwa re o paronu gomina si mo so pe e ti so si waju pe in ti n ba se ni e so koda eyi ta ba se gan e mo so tan amo e gbodo safikun
3: re
1: e gbodo safikun re nigba mi be ba pe e da ko kin e mo iyi be ni ke lo radio ko da ko mewa ka ah eyi te e da ko kin ninu ah o se danu
0: be ni
1: o mi e ni oluwa re se danu
0: so ko to ala so pe
1: oni ona kini ese iro lo pa a kan sele si joba wa yiri olohun fi ni jo sele si to ra wu fi ro si joba gomina o so pe a ni fi ro si ijoba no fi manje lopolopo baba yen ba pe wa pe a o ku ona kini inu wa mo dun ni
3: won pe yin sakiesi
1: eh pe a o ku ona kini akiesi le pe wa si gbagba ta si pe kini ijoba wa ara wa ni ah so pe ijoba tenikan so oju on ka look oju enikan o si le tole kotoko eyan na lo ka look fi so la bo ba pe ona bi kan lodo yin won o ti se e to re ni ai mo ye ngba kan ba kan wa lona lo mo da bi kan na mo pe school awon ya na school nikan subanu nikan subanu won ko si bi ta ti aba lo lori edo won o mo
0: ben
1: se awa ba to si pada ba se awon na pe pe won ti ari ya ti
3: won tun pe o
1: oke fo mo ga saka e mo ye gba ta awon eyan pe oke fo mo oke fo
0: e mo jo lo nka
1: ngba ti won bere ti won se lati bi kan de ibi kan e di pe ariwo n lo le die so la fi mo so pe be yen ba pe ijoba wa sakiesi inu wa mo dun ni ko ta ko wa o fe ka tun se si ni tori eni tin ba mo se to le mi se o la won eyan mo wa ba pe ba e si kan ba fun wa iwo ti won ba ti gboro re pe lagbaja wa ko na ni la ka se gbe wa ko na ni won wo o kan na ni wo ti mo do pe eh eyan wa ni
0: e sa fi
1: won le je
3: re mi na ni si ko si kan
1: kan e je eh so idunu joba yi ni pe awon eyan mo wa ni joba to le mi se ibi to wa ku die ka to si tori ngba mi aba wa so ile ta ba soro ta ba lo waju ta lo eyin ta won yan ba ni ah ijoba yin se awon kan to je pe won wo pe yen awon le go sibi kan le ko won wa ni oro security wa nko ijoba igbile Kwara yi oro security nko oro security un gan a si mo se lalaye a si ni ye se lalaye
0: okay
1: ni kan o gbodo so pe bi oro security se je nipinle yi o dun ma hun ninu tori be yan ba nsin adie adie lo ba nsin bayi bo ba jijo kan to ba pe adie o nku e won bi o ti
3: se dun yan
0: so gbodo baje nu e gbodo baje
1: ambele bele pe ara ko pe odo mi niyan so bi ba nta awon eyan lo o nta wa na lara papa gomina bi won ba fiyan je bi en ba ninu le eyan lasan te ni ju merin marun mefa e poju nanu para ba ru okanu awon mi eyan abi ba gbo pori ni nfo gbo bi to ba wa ara re o da ro ni pe ah
0: bo mo ni
1: amen le bele wo ti won ko millions of people sabe re bo ba gbo pe aburu se won bi le ni aburu se won ni ibeun ohun lo se fa aro orokun gomina na ko ra die won sise tosan toru lori re elomi o ni igbese wa ni gomina gbe o da iporo yi o je won ni ogun akori be ko si ru state un le ni to ni 6 FOBs forward operation basis na npe to je pe aye kan keji keta merin to fi de ona mefa tan ko awon omo ogun si pe e mo so awon agbegbe yi lati ri pe awon esinsin okokun awon agbesunmo mi wo raye ni ipinle Kwara gomina ipinle Kwara ijoba ipinle Kwara wa lara okan ninu awon ipinle ti won koko se agbateru kada forest guard sile prince awon eyan na awon eyan wa na mo gba ti a fi lole pe awon forest guard yo ti won train ti federal government di train ti gomina si se ikun lowo fun won lona bo se yo ati boye pe kan tun mo ran awon omo ogun lowo ni agbegbe
3: kankan
1: se mo pe eh gba mi wa to je pe oju awon omo nile o sale ju awon to ba
3: o
0: be ni
1: eh le mo koro kon ni
0: mo ba fi sare afoju yan le mo bi won sin si
1: so gbogbo ru awon kan won yi ijoba to ba kawo gbera e ri pe ko ni se se
0: be ni
1: abi le ko mo
0: do
1: so yato si yin aleka lori sirisi ta e si ri fanran re bi ti gomina o ti mo se pade da konko pelu are orilede yi pe to are o eyi ni o tun sele lodo wa o oju ta tun fi wo ona bi ni eja tun
0: gbegba o
1: to bi abawa lakolu ta wi eyan wa farapa boya awon omo ogun wa farapa eri pe gomina eri won ti sare lo si ibibe awon to ba ye ki won si se fun won gege bi eto fa awon to ba farapa bi awon family awon eri pe ah sese mo gbo le ni meji ti gomina ti won so pe
3: a fun won ni nkan ba
1: ke se pe owo ra emi ṣugbọn awon to ba si se tokantara lati ri pe ilu wa lalaafia eto ijoba ni lati se koriya fun won ijoba ipinle Kwara se ru e awon ko wa ni an ba wo sakunre lo don wo sakun ewon egbe APC ni ah eja jo wo segbe APC lo wa loyo segbe APC lo wa n bauchi eh so o koja pe oro egbe re o eja yo elegbe kuro nibe oro yi to wa nbe yi ko megbe ko mo gba
3: ben
1: ikan na ni gbogbo wa ati joba ataralu ibi kan la wa to si awon toto si apa keji la won ti won sakolu si awon eyan wa oruko koko ti won ba le wu ki won mo je e ri pe lopo gba ta ba sakolu woni so pe egbe kini won se kilo ko re woni bere nkankan so a fe se alaye eleyi pe gbogbo bi te ba si ti ri loro lo se oro oni security ide e ri pon kaluku mo fowo sowo po ni to ra mo pe ohun to kan gbogbo wa ni so be yan ba wo pe gomina yi oro bi security ni ohun o go si pe be lo wo wa sa pamọ si
0: pe
1: pe ejisele o le ti yo pa o atodo fi nu re
0: ibi te so te pade honorable akolu mo gbo ngba ti awon egbe alatako kan fun awon na won so pe ah oro security ki se nta fi so selu sugbon ko ri be laye ijoba kan me ah ijoba kan wa nbe ti o mo gbadua ki ilu un na ilu won mo daru ebi sakawe pe ba le le ti ma nbe lenu se re to wa guro pe mo nile re ndaru senu re odun ni ah ijoba tun yen ba ni fe okan bale mo keko kan la oga kan oga nepa oni ti fa won loyo bai l'office ni pe tina ba wa won sugbo omo nigeria omo o la won mo joko awon fe nti won wa sun lo tina ba wa won se ti ba ri pe kese ina seju mi kan si wa lade ha mo wa bi ti waya ti
3: jo
0: ti baje sa won wa nisin mi ni so lo mi ye so be fun lati fi ko oro te so
1: ti awon yen ba ri pe ta ba so pe ajoba yi ti gbianju won se ba won sa won ni gbianju kini
3: o lo si security
1: ototo ni oro a le so pe ijoba yi gbianju lori eleyi lori eleyi lori eleyi ka tun wa pe ijoba sakesi pe amo e tun ba wa fi sekun ise lori oro eto abo yi o e ri pe
0: ben
1: eyan ti o yan amo ke wa so pe e ti e se
3: nkan kan
1: be ko adie lagun o
3: iya re ni ojan mo
1: iya re mo wa fe ke mo pe lori oro security e ri pe beyan ba nba lo ti fo kan ba isejoba lo yo mo gbo pe won ni state police bill pe won ti won ti pari e ni house o o ti wa ni odo are o are o buwo lu o laipe a bere si lo
0: state
1: police ni joba ipinle Kwara o ni reyin lori e gomina ti so lopo lopo gba
0: okay
1: a ni reyin lori e awa ta si forest guard
0: abi
1: la wa ri oro opportunity ati
3: abayo
1: mi le la wa mo wu nile awa to je pe gbogbo kan ti won ba ti so pe yo mu gba igbadu ara lu gbe ba se daruku ti ngba to ro minimum wage de nanu alakoko gomina san elekeji gomina san are yin de a ni re yin eleyi na mo fe ki gbogbo omo ipinle Kwara ki won mo kan mo di mu
0: honorable Akolu Ibrahim Abdulatif ti won ni ka fi former kun pe senior special assistant on communication eko atotonu okoropo ti da mo po mo wa lori Facebook alagbagba ladan eni ola isamina bolaji belo e da ko e mo binu e ri pe ojo ti lo were were ona gba kolu
1: yes sir
0: ibi oro dedu yi ani salai mo yabe ko to di pe ara le o ba wa dasi
1: okay
0: asiko se ilu la wa
1: ben
0: asiko dibo ti wole te kaaki orilede Nigeria bayi gbogbo eyin oloselu bayi ko si nkan kan loju orun ori pe lọwọlọwọ bayi bo lọrọ oselu nibo le to oselu ipinle Kwara emo lo dedu bayi bayi
1: e se mu dupe mo fe ki gbogbo omo ipinle Kwara mo kini kan daju
0: okay
1: egbe APC la be Isakoso Arebola Ahmed Tinubu
0: okay
1: ati Governor Abraham Abrasak ni ipinle Kwara
0: okay
1: egbe APC ni daru ko ni wo egbe APC o si fohun sokan leyi ti o fun wa lanfani latun tun le win ni pelu fowosowo po mo ipinle Kwara ki a le mo ba awon se ni nire ta n se lo
0: okay
1: mo pa awon eyan o ti mo gbo lotun lo si we awuyewuye lọtun awuyewuye lọsi lori eto idibo ko mẹsẹ ẹyọ ati ninu ẹgbẹ wa ko le ma ri bẹ o inu ẹgbẹ ta ba ti ri awọn ọga belo ba si ninu ẹgbẹ APC bi o si ri nu ẹri pe ko se fi we awọn tọhun to je pe ọga belo kan na lo wa nbẹ awọn aluwe ati baba suwe ni inu ẹgbẹ APC ọga belo pọ jantire
0: okay
1: ogabilu o po jantire so ko wa le mo sele ti won o jo mo wo bayi mo so hun ti o fi pada jo ko tun o ko ra jo soju kan na
3: an jo mo yi ri e wo
1: eto selu la si pe ke se ijobo ologun pe mo ti wi ba hun enikan ko gboro wi kankan mo se oro mi ye yin so awon agbegbe wa leyin gbogbo atotonu lotun lo si afin da omo ipile kwara loju pe won o tun pada joko won yan ri re a si jo si se papo ti gomina ni ka mo wi fara lu ni pe e ri pe gbogbo be ba ti gbokan bu gomina leni won bu gomina lola e gbon kankan latenu ti won bi gba ko gomina ni pe ijala ninu family ni baba ri awon omo ya ti won
3: duro yi
1: e ti won wa nta kuro so abi to je pe won fa nkan la ara won eyin gboro gba pe pe ija ninu family ni o ba tun ya wo tun joko pe e ya si aku mo so ba mo ti begbon re ni e iwo na mo se yin mo ti ba buro re ni o ya ejo foju mi wo keyan ju e amo mo fe ka won eyan o mo o papa ju la won to ba da bi pe won mi kan won foya
0: okay
1: pe egbe APC ti se primary in Kwara o le ni right honorable Yakubu Saliu Danladi si ni o gbe asiya egbe wa soke ni bi eto idibo gbogbogbo tin bo lodun 2027 olorun ko mo pa
0: amen o pa wa na
1: awon ti won dabi pe won binu agbe egbe wa la won na o gomina si ni a gbodo soro tabuku won afin da won loju awon emiwa won abi awon ti won tele won elobi o ti mo gbo pe akoluwa lori radio ni so pe kini igbagbo ti wa igbagbo gomina ni pe ijoko waye leyi to si ti bere si waye leyi ti o mu ki kaluku pada fenu ko soju kan na ta si yanju ifanfa to ba wa ninu egbe wa mo wa fe ka awon eyan mo kini kan o pe ki se ipinle Kwara nikan ni eleyi tin sele o logun ati ra won tan binu ko ninu egbe ni boro nu abe sulu ara won ti won na won na jade ki gomina to so pe eni bayi ni oun fe ko si bi ti gomina o ti ma lo ti o ni ni pe eni bayi
0: mo fe
3: ko wa tun mi
0: yan fe ti
1: yan fe ah ni ipinle Kwara na ngba ti oloye Bukola Saraki o ko loya lefa won mu gomina tele ri Dr. Abubakar Ahmed wa
0: bele
1: ngba ti won si tun kuro won tun fe fe nikan
0: kale
1: ni se mo ri na mu se oro mi o ye yin bi ko wa se ni ti gomina o fa kale ti wo eleyi o ni sele bi apere e ri pe gomina o ko so pe eni bayi ni mo yan layo se e lori sirisi press conference press statement tan tawon kan ta ko pe oun ko o a fe o bo ni gomina o se mu lagbaja wa gomina tun ni oda eyi nko a tun mu eleyi wa bi won mu elomi na wa bi o ti mo sele nu odun o la wa
0: se da eni kan na ni o si gba si arin mu
1: o peyan ni dupo ori kan na ni o joye ori kan na ni o joye onu bo so pe e ri pe mo lebi ni oro nu lebi ni so leyin to aba so pe apa tin rin ni elese giga ni a si tun pada joko pe bo la se yanju re leyin ti ijoko si ti bere si waye lori sirisi itakuroso ti bere si sere laarin awon adari wa pelu awon ti o dabi pe won fapa janu ninu egbe a si nigbagbo pe agbole lanla kan ni APC eyin wa o reyin nkaluku wa o gbada joko soju kan na lati le mu wa saseye ninu eto dibo gbogbogbo ti n bo lọwọlọwọ.
0: Ibi ti ẹ dẹun gan ni mo fẹ lọ ọnàlù torí pé ẹsọ kan tó dùn náà tí mo fẹ kẹ clear máa ń fáwọn ará ilé alàgbà peacemaker àwọn náà ti darapọ̀ mọ́ wa tí ẹ bá wo ẹni ọ̀rọ̀ ẹbí family matter ni yóò sì yanjú títí di sẹ́yìn tí mo sì fẹ́ káwọn ará ilé bẹ́ẹ̀ ṣe clear rẹ̀ ni pé gbogbo àwọn tá a ní wọ́n ń fapá jánu yìí kò wá sẹ́nìkan tó jáde tó tàbùkù gọ́vnà Abraham Abdulrasaq àkọ́kọ́ kò sẹ́ni tó ti dòńdò pé ẹgbẹ́ APC iṣẹ́ bíi bọ́ọ̀ bọ́ọ̀ pa ni bọ́ọ̀ bọ́ọ̀ bùlẹ́sẹ̀ ayá dàrú ni kò sẹ́ni tó ó fi hàn pé ìjà mọ̀lẹ́bí ni lóòótọ́ ta si mo pe won pada so won fori eti si sibi kan even da en fin da won ti ololufe awon me egbe APC ki n gbe lati be atawon ololufe egbe APC pe APC o won si n fi mo so kan ti o si ni si nkan kan to le da arin yen ru
1: be ni mo so ru oro yi lati fo kan wiyan bale lakoko elekeji lati gba won iyan wa niyanju awon ti se mo pe biyan ba odudun fun yo
3: ora legun
1: asi yato si awon kan wa to je pe boro kini se lo odun won gan elomi o ti rara
3: gbeto
1: elomi o ti so pe kan ja fowo wonu o eto selu bi se mo rinu o baba ja die leni a tun so re lola o ba si ti pada ya eni kan ba ti di pe eni bayi na lo jawe olubori tabata tatu ti o ti a pada o ye ka fowo kun onito mun na ni
3: ejo gbe laruge
1: so papa julo awo odo e mo boko eni kan je e mo se kini kan awon adari wo tun mo so fun pe won tin joko
0: e so be
1: o tun joko pa wo para yan ri e o koni si kankan nu emi ati yin ni
0: ebi won ba je yan ju e
1: mo so eni ti e una ni yo si tun wa ni
3: be
1: mo ko kaluku mo for water buku titi e ko mo je ki to yan gugu lori pe asoro kini ya ni si
0: bi oro kan si ti mo gbo lenu ona igbalaka wa nu o ni ngbo ba ti so pe labada to ba je tori pe ejo ndu nkan njo to pa pada ni nton si awon eyan pe ba nsalaye fun won pe ati ri bayo bo
3: lo se soju nbe
0: bo lo soju bo ba won te wi to ba do lansin ti won wa jade leyin eni ti won fa kale I don't say you want to da go farm o si leni to Olorun support o si ti jade kun eni ti won fa kale e jo ba ri derede e soro kan e ko jo ni ti honorable eni bi eyan ba ni je ota Olorun dojudu kan ni o wo sunsun ni o ni governor yo se nkan kan e ma ni mo da pada sibe tori pe oro kan sele la ni awon kan ngan kini governor se gan ko se npa mi ni o se nkan kan mun to wa ni ah wa fa wa seyun ni f sora fe ni ah mo le se ah se eni kan be to le wo sunsun ko ni governor o se nkan kan ni pele kwara yi
3: aduro gbogbo na fojuri
0: o si dondo pe ko se npa mo ni erongba ti enu e mo je ki
3: abinusi
0: tori na adupe lowo lori eto wa eyan ti e ngbo wa alejo wa lori eto fun toni ona gba kolu ibrahim abdulatif ti won ti figba kan titi di wakati melo seyin ti won je senior special assistant on communication to his excellency malam abdulrahman abdulrazak awon na ni alejo wa lori eto eyi re wo lapeto eto leyi re wo e ja da to mi an pada bo ko to

0: so inu o mi
1: to o na ni egbon lori oto wa ta pe ni erirewo ah e je ka bo si abale lekeji ni bi ti e ti ma ba wa da si oro pelu pagbalo pelu awon agbe kale wa number
2: te fi mo ba wa da si na ni 091 36 55 69 52 le kan si 091 36 55 69 52
1: Hello. Baba wa lagbeyan gi number lati pe won o. Beyin ti e nbo wa. O na le ti gbo yin. Number ti e fi nba wa da sito. Hello ta lo wa nbe. Hello. E ti wa loju opo o. Hello.
3: Assalamu alaikum.
1: Alaikum salam kilo ko yin mole tin pe.
3: E ku eto.
1: E seun.
3: Ibrahim na lati Tama.
1: I'm going.
3: Edaku adupe lowo Gomina Abdulrahman mo ku se ta ku ta kan si ṣugbọn ko da fun ona gas akawa to fi de modi edaku a be won ko da fun ba pari e
1: oda
3: da tori to Olorun
1: eso hello sir eh nta sorry o eh ko to du kan ti Gomina yo lo won si tun pepe ko mo ah si ah ga si ni ko sa ba won si ale nikan ni gbogbo e sa e ba so fun gomina ko la fe kelomi o se gomina la fe ko se todo ti wa na ko to lomina abi ori olohun ko sa lu gomina yi lati ga kan bi lo
4: eh yaruta kilo ruko
1: hello
3: en ka se ko itu
1: e so kilo ko mi le tin pe
3: mo ba ki sin la da boku
1: am boy
3: ah bi bi ko je bi gomina wa cha cha ti en bi won ba gan fe gba joba agbojan se pe ile ni oni to ise joba n gba ni badan lebutation ni e tan gba lusubu owo ise joba ni se e bere pele ni lebutation gba nile se e bere lebutation tan gba lusubu tabi ni badan
1: okay
3: owo gaji ta won se ni sin won san owo pese ni awon je ni sin won san won ni ati ku ati saba won kan won o si san awe so lo se bi o so ko bi se lo la n gba se se ka ti ni gbo awa jana ko fun jana won se ba won je joba won pese ni se won san
1: Hello sir. Hello sir. Emo kan ju lo. Emo kan ju lo.
4: Kilo ko ti
1: ah. Eh nta fi ni emo kan ju lo. Ele isoluselu. To ba se pe kan lara won pensioner ni yin. Abe yin le ri gratitude yin gba. Eyin le le pe. Eni won ni won so e fi die mule. To ba se pe wa lara won ti won to ye ke gbe to ite ri gba. Ini ko si ta wa fe fi se won ku ni fun ni gba. Won ni fi gratitude elomi won ni gbe fe mi.
4: Hello,
5: ẹ ti wọlé.
3: Ẹ ká san o.
1: Ẹ ṣeun kí ló kọ yín bolẹ̀ tí ń pè.
0: Ajin ta se da lati baboko.
1: A n gbo yin.
0: Ko ijoba kan ti o se.
1: Be ni ni.
0: Ki ko se nkan ti o wa lo do oba lodun mejo ta wa ni o se nkan
1: ta. Ah, ta ba fe pe gan lokun.
0: Ama n tin dun wa ni pe opolopo nkan gomini ibere lo awa ara ilu fun to se.
1: Okay.
0: Ama igba nkan dagba soke. Amadu Bello ni won a ko mo bi ejo.
1: Okay.
0: Kampani fun international conference eda ko lo fe bi fun wa ni Kwara. Visual hat. Lo fe bi fun wa ni Kwara. Elekeke lana won ma so o ni mo fun e. Ki lo wa sele loni bi ti danladi. Tore mi wa lejo to wa bi ti mo wa. Won ni ko ma lo ko si primary mo ti da ba dari ti mo. Won wa aluko to pada lenku le temi ni o ke se pe won ni won ni o won to pada de won pa lo si ni government house
1: ti
0: wa yato si mo ko wa mo fun oguru to ba hun
1: e se o e se o e ku afokan tele
5: e mo pe mo gbadun won
1: ko
5: ni gomina se
1: nkan won ni tan se
5: fe
1: fe
5: iru be yan ba so pe innovation hub pelu Ahmedu Bello be mi se ibe innovation hub mo tin bo wa awa tan se french tan se computer tan se akun be janti re
1: okay
5: ba won ba se e gbe won ni mo wulo re ba ko ame to ba le kan won boya ona ni e bi ile iwe ni won ti fe
1: awon ni boya kan pe wa ba boku lodo awon ni o ye won gbe si
5: bo ke boya awon yi o wulo o ni lo be ahun awon to wulo fun lagbon bi kan won lo ege la je la international conference center yo mo wole awon e lo be lofe
1: e ti pari oro se se mo pe n to ka ya to ko sawun unun han oju to si fi wo nu e ma le je ka fa lo ti tori pe ojo ti lo to ah lori eto foto ni e je lori ah ojo si wa lo mo a lowo e ma ni mo ki ba mo gaji Ibrahim Alase banki on dare banki bj BJ aki ma so n pade ape bayi mo ni a BJ wo pelu mo gaji Alase bo ni ogun ko mo ki yin pupo BJ alpha sewa dada so ja mo dagbe lori to fun toni ojo ti lo aki e alejo wa laarin seju kan si meje ba dagbere ka ma lo
5: e se o adupe fu gbo awon tan pe wole pe pe yin a o fi to awon to ro kan leti lati pe gomina o tun le mura si ibi ti won ba tun ni ki ise ode o e se o adupe pupo o digba kan na o
2: so oniyan se oloka se en te ba wa je na eko ibinu si jo mejo ta o mo pade wa to mi na lo dagbere feto le ni mi o dagbere fight jo mejo ta o mo pade o dabo
1: elemi oni gba omara yo ni sitana de andagbere bayi pe

0: Bọ́lọ́lá wo yìí ń dúpẹ́ o.
1: Mo ń dúpẹ́.
0: Ìdòwò ọmọládẹ jọ ń dúpẹ́.
1: Mo ń dúpẹ́.
0: Ọlọ́dún ẹ̀dẹ̀ wa ń yìn ọ́ o.
1: Ah, kábíyèsí o.
0: Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ wa ń kan sára sí
1: o. Kábíyèsí
0: o. Torí lẹ́yìn rẹ Ọlọ́run àtúnfi wọ.
1: Ẹyin
0: ta la fẹ́ fi lé lọ́wọ́ tí ò ní dànù. Ta la fẹ́ ko lé lọ́wọ́ tí ò ní ṣubú.
1: Wọ́n bá ń gbọ́ bẹ̀sẹ̀, wọ́n ti yẹ rí kúrò nù.
0: Ta ló fẹ́ ṣe fún wa
1: tí ò ní sire gún.
0: Àfọwọ́ nìkan Ọlọ́run ló lè ṣe tó sì ní sire gún.
1: Ọlọ́run
0: àwa wa dúpẹ́ o.
1: Ẹ̀sọ́
0: bàbá àbejì yín wà ní ìdòwò ọmọ ládẹjọ́ ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀
1: one.
0: Ọmọ olóògbé mọ̀sán ajílété ní àgbé ti ń jẹ́ ká
1: ezebere la maji lete mbọ
0: sí. Ẹfúnlẹ̀.
1: Ẹkọ̀jùmọ̀ mọ́ Bọ́lá Ọláòyè lọ́yẹ̀dẹ̀ wa wà.
0: Yes.
1: Pẹ̀lú ṣẹkẹrẹ tí ó bá wọn ròde ìbànú jẹ́ rí.
0: Ọlọ́run tí ó sì ní lọ kẹ́kẹ́
1: gbogbo ti jẹ́ tọ́lọ́. Tí ó sì ní lọ bí Ọlọ́run ọba ń ti ń bẹ.
0: Lágbèrè lọ́wọ́ Elédùmarè. Ó náà fún mọ́ sọ fún gbogbo àwọn olólùfẹ́ wa wípé òde ayọ̀ làwọn máa ń lọ.
1: Òde ayọ̀ làwọn máa ń lọ.
0: Tí Bọ́lá Ọláòyè bá wégèlè ayọ̀. Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ yóò dé fìlà àdùn. Àwọn abáyín ṣe ayẹyẹ
1: yìí. Àwọn ata ni gẹ́ngẹ́.
0: Tẹ́ mọ̀ pé abínibí.
1: Ó yàtọ̀ fábílítì.
0: Ọlọ́run ló pé àwa ìpè tí wà ní o. A sì gbé ìpè. Ọlọ́run bá mi gbọ́. MTN ló tún wáá fi pè wá.
1: Everywhere you go.
0: You go.
1: Ó kọjá pan flash.
0: Rárá o.
1: Ìpè ní tòótọ́.
0: Ìpè yìí pé mi ó máa pé mi o.
1: Kámọ̀ jalè kámọ̀ jìnnà jẹ́
0: kó pé àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ alálùbáríkà yẹn tó jẹ́ pé ọlọ́run gbà fún ọlọ́run kan sára sí ọlọ́run ní kó máa mú ìdẹ̀rùn àti ìdẹ̀kùn bá gbogbo àwọn ọmọ mùtúlùwà
1: pápá jùlọ
0: ìpè náà ni pápá jùlọ àwọn olókòwò kéékèèké àti olókòwò níláńlá tó jẹ́ wípé gbogbo ìgbésí ayé wọn tí ó fi dùn tí ó fi nítumọ̀ tí ó fi lọ síwájú ó ní ṣe pẹ̀lú tá à ń pè lọ́rọ̀ iná o iná tí wọ́n ń já pọ̀lọpọ̀ kulẹ̀ nílé iṣẹ́ g technology ọlọ́run wa gbé bí
1: mo kàn wá rò pé kí ni mo lè ṣe láti fi ran àwọn ará
0: àdúgbò èèyàn lọ́wọ́
1: gbogbo èèyàn àti alágbègbè àti ní gbogbo bí
0: tí wọ́n ti ń bọ̀
1: wá àti gbèríko
0: ní gbogbo orílẹ̀-èdè nàìjíríà pátápátá
1: ọlọ́run tẹ gbogbo
0: nípínlẹ̀ kwara ní ìlú ìlọrin ọlọ́run wa gbé iṣẹ́ g technology
1: ọlọ́run sì gbà fún
0: wa sí ó wá gbé kalẹ̀ báyìí
1: gbà ó fi kalẹ̀ gbà
0: gbogbo ẹ̀yin tẹ wàá lù lọrin ẹ má lo èkó mọ́ o ẹ má lọ ọ̀bàdàn mọ́.
1: àní gbogbo tán wá lọ sókòtò ti wà lápò sókòtò
0: bí. ó ti wà lápò sókòtò yín pé kẹ́ máa lọ sílé iṣẹ́ g technology.
1: bẹ́ẹ̀ ni tààrà
0: tó wà ní taiwo òkè lálójúkọ owó ni boys yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ eco bank tàbí kẹ́ máa lọ sí g technology electronics gadget
1: èyí
0: tó wà ní lálójúkọ mtn office
1: ní
0: taiwo òkè yẹn bákan náà nọ́mbà kan náà lẹ́ pè wá
1: sí
0: tá a sì máa gbé tá a máa jẹ yín
1: òun
0: náà ni 070
1: 37 69 77 77 77 77
0: ẹnjiníà mi ti wà nílé
1: agbára
0: latiano tí ì bá wọn lálàkùlà ṣe mọ̀ pé wọ́n sọ pé ọkọ ọmọ ní máa ro mọ́
1: latiano ni jalala
0: ọmọ kan tó ń sọ ládé sí nàìjíríà ni ó lọ ìlú èbó ó ka gbogbo òwe ó ní gbogbo ẹ lọ́wọ́ ó sì dé oníṣẹ́ gate man ni wọ́n ṣe
1: ó
0: kọ lóru
1: adésínà
0: ẹ ó fẹ́ máa sí gate
1: ọmọ ti lé gbọ́ lárugẹ yìí náà dá
0: tọ́ latiano wà lélẹ̀ kì í bá wọn lálàkùlà àbí wo ni
1: aláti ọkàn mọ wọlé lé ra wọn káàkáà fún òkúté ẹlẹ jẹ aláyà mọ
0: tó rọ mọ náà ní rò aláti kọjá bẹẹ
1: láti
0: lè ṣe g technology ẹ jẹ ká lọ sí abala ti product àti services wa tá a bá wá kù nbẹ a wà lọ sí abala ti self check lẹyìn ti self check a wà lọ sí solar talk níbi táwọn olólùfẹ́ wa ti láǹfààní láti pè
1: wá
0: láti béèrè kájọ sọ àsọyépọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti solar
1: kákọ́kọ́ mọ mo ní sísẹ̀ntẹ̀ tẹ̀lé
0: ẹ já lọ sí abala ti product àti services wa a tún gbọ́ pé iléeṣẹ́ g technology wọ́n tún ti kó àwọn nǹkan ara tuntun wọlé
2: bẹ́ẹ̀ni
1: wọ́n tún kó wọlé eléyìí máa ṣe ṣeré
0: ọlọ́run
2: ẹ ṣe gan ni atọ́kùnétò mo ní akọ̀kọ́ mu láti abẹ́ product and services wa fáfà ní àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní orí ètò lọ́jọ́ tèmi torí pé ọ̀sẹ̀ ọ̀sẹ̀ lẹ́yìn a máa ń ní àwọn new listeners tí wọ́n ń gbọ́ ètò wa so a ní oríṣiríṣi àwọn products tí à ń tà ní iléeṣẹ́ wa which are solar inverter solar panel oríṣiríṣi solar panels ló wà ṣé 200 watt ní ṣé 250 ní ṣé 300 ní ṣé 450 títí dórí 650 watt gbogbo ẹ̀ ló wà ní iléeṣẹ́ wa ṣé battery ní se tubula ni se dry cell battery ni abi lithium battery ko si ti e fe orisirisi kilowatt hour ni e bilibere ni ile ise wa to de je npe a fun yin a ki foku nbe ki n bo si ori nka yo ti won ni kiki atuma muwa si ori eto lojo teni anfadi lare fun gbogbo awon ti won ti won pe ilorin luko afi ka mo lo si Eko ka to lo get electric bike
1: ko
2: si yen mo ko si yen mo ni ile ise wa ni G technology solar ati ni nkan ti won pe ni electric bike this electric bike beni this electric bike is such a wonderful deal for us because ati ri lopolopo awon eyan to je npe won o ni won lara lati ma travel lo ma get here awon elomi o ti e tun mo order online to si je npe owo ti won gbe fun won ati owo ti won fi se delivery fun won o ga ni lara ni awa fi wa wo pe nkan to en wa lo si Sokoto o wa ni aposokoto yin bibi bayi e ma bo wa si ile ise wa ni G technology electronic solar gadget. So kini nkan ti eleyi da in lara won anfani to de wa ni ara electronic bike ti atun ta yin awon kankan ti ma ni awon kankan ti ma ni electronic bike yen atun wa se anfani fun won ko wa ani charging hub fun agbogbo awon ti won lo electronic bike that is won le ya si wa ni ile ise wa ni adojuko MTN office ni Taiwo lati wa charge electric bike won ni ofe ko si boya an charge won abi boya won ma so wo kokon tori elomi o fe wa elomi o wa loju ona yo wa loju ona battery e le lo abi e ke elomi ko je npo wa ni ori journey ko wo gba bolu won se se bayi ko te address wa sori map e ko wa ona ibo se ma de adojuko MTN office ni Taiwo ni Taiwo ke wari G-Tech electronic solar gadget wari ni bibe to ba ti de bibe ko so pe o gbo latori radio pe charging of e wa fun electric bike wa si se kini wa charge electric bike wa si continue pelu ini ajo gbogbo ile itade wa nse yi ko nse tori pe boya kale wa bayin raja e ti ra already tebi ka ko ti charge e fun yin lo fe ni but the only thing there is that for us to have given that avenue lati file wa je ki awon eyan wa ma charge electric bike won o fi je ko ma a fi make statement n pe ti ogun eni ba dani eyan ma fi
1: be ni to ba dani loju
2: be ni eyan fi lu ori ni so bo se ri niye so ati tested and trusted ni be ni bo se wa niyan ke si se nkan to ga ni lara rara te ba ti de ile ise wa eyan ko so pe to bye le se gbo ni ori radio ke ra ke yin na de ri pe ko si amulu mala kankan ni inu e ki wa fo gere ko lori e ki n tun bo sori solar freezer awon eyan tin ko wa ni fagan lori oro solar freezer yen won tin bo wa witiwiti ose kan o lo ka ma se solar freezer to boya bi merin abi marun tori pe kini awon olokowo kekeke ati olokowo nla won ti ri pe kini yin ona kan ture ti awon tun le fi je ki oja won ti won ta ko tun ma fi ya si tori pe elomi a mo pe be ni isoro to hun doju ko ni ile ise o ni bi ise ohun re ti ko ni mo bi o se fe gbegba elomi mo bi o se gbegba sugbo ko ni capital iyen owo ti o fi se kini ti o fi se ohun la wa fi wa gbe ilana yi kale npe to san die be ni se ri san die yi ko si bi e se fe se to tori pe kini o ni nkan to mo npe ni pe availability of materials in the market. Availability is je nkan to je npe ko se pe boya ada fun olowo aye to lowo loto aye ti tawon to ku die loto everybody ni o lafani ati ma je quality material ati quality setup lati ile ise wa ni the technology teyin ko de ke ko se registration yin te ba ti se registration yin ka bere 30% ni 30% ahead te ba ti so 30% ka wa ko material ka wa lo ba yin install re ni e ti ri pe nkan to da gba ni be ni debe confirm ni so bo se ri ni
0: so e ti gbo nipa ti electronics
2: bike
0: e ta se se ku wole le se g technology electronic solar gadget e to wa ladojuko mtn office atun wa gbede bi wipe gbogbo yin te ti ne tele te ti ni electronic bike yi tele ti ya mana mana re n je yin ya e mo lo si le se g technology ladojuko mtn office ofe la wo charge e fun yin
1: a charge lo se irorun to ti e wa galele
0: to lagbara ki se pa ni ke mo muye kan wa o ka fi ba yin charge e e ti ti lo bayi ke lo engineer se lori ti electronics bike yi se anfani san die die na
2: ko si gbogbo oja ti e ba wa ra ni ile ise wa ni G technology electronic solar gadget anfani wa fun gbogbo nkan ta nta ni be san die die
0: be yen ba se ti nina lori bike yi lataaro to full bo le yan
2: lo ko e ni ja ti ma re po ko so ironu epo ko ba yin mo ke si se nkan to je npe boya battery re tete ku be ni
0: bo ba ti fe lo to pada wa to ba charge
2: be ni
0: e bo te yin mo ko na pe yin o fi re po
2: se wa ri nkan to tu wa fi dun ni pe awon elomi o wa mo wo npe se tin ba wa ra tan se dodo wa ni ki ma wa sodo yin wa ma charge ni a tun ni nkan to npe ni power station ti o n charge e to je npe to ba ti de le ise wa ani power station to je npe a ta fun to je npe o gbe si ile re to mo fi charge bike lori kore be ni power station o e mo npe petrol station wa
0: Olorun
2: ma jari police station iyen wa bo eleyi bayi nisin power station iwo fun are lo mo generate energy iyen electricity to consume bike
0: to mo be ni phone o wa ni power bank
2: be ni
0: ele ti wa di pe ina o ni si lori e
2: be ni
1: o gbe mo nu
0: be ni le se ji technology e ti di pe irorun o n lo bade e lori oro ti electronics bike yi e ri pe o na tenu mo tan so o na ti wa so fun pe power station tun wa le to je wi pe te ba ra bike yin tan te wo pe in le mo damu wa lori ko wa ma se ile mi brutu ni ki ma charge awon so pe power station bi filling station tet ma ra petrol bo se wa o na tun wa nile oto ni power station
1: oto ni power station
0: power station o nile e wo je lo si eka ipolowo tin ba polowo oja tin ba lo tin ba de
1: ka wa
0: bo sori ka ti e tu wa lo sabala ti self check ka soro lori ti solar freezer yen na da fa won lolufe wa ka wa ko mo abala ti self check
2: beni
1: ka wa ko po
2: beni
3: Ile-ise G-Tech Solar ti de pẹlu awọn ẹrọ solar lorisirisi to jẹ ti gbalode lawọn ojulowo ohun elo solar bi solar freezer solar generator solar eye different solar pan from 15,000 naira upward solar panel battery to ni warranty ọdun meji gbako solar security camera solar security light fun community shop ati ile gbogbo gbogbo ọja te bara lọdọ G-Tech Solar a ba yin ko wa sẹnu ọna yin a tun ba yin install e bakan naa lele ra eyike yi eya ara solar ti a si ma sanwo diẹ diẹ Ile-ise G-Tech Solar la gbade fun gbogbo akan tọrọ solar wọn bá ní ṣe installation solar sínú ilé shop àti ibikíbi tẹ bá fẹ lówó tí ògún pa kódà ẹ tún lè máa sanwó ẹ díẹ díẹ special discount wà báyìí fún gbogbo ẹyin engineer àti installer pátápátá ó yẹ máa dà gírì lọ sí iléeṣẹ G-Tech Solar lónìí lẹgbẹẹ ecoba àdójúkọ wọnì boys lẹgbẹẹ ọjà aya junction taiwo kìnínní lọrin fún àlàyé kíkún ẹ pè wọn sórí ago 0703769777 iléeṣẹ G-Technology Solar maximum respect ni fún iléeṣẹ wọn ẹ gbà bẹẹ gbà bẹẹ.
1: Maximum respect.
0: O wa nbe o. Maximum respect.
1: O wa nle. Mo se se se.
0: Ki se pe yan mo pe a wa fi a ke ka ma ila se ko abi bo
2: na ko. Ka ko la ko le ko e ko ko la.
0: E ko ko la.
1: Ewe lo ko la sare e ko. E ko ko la.
0: E ko ko la. Ewe lo ko la sare e ko.
1: Order ko ko la. To ba ye pe tele yan ni kokola
0: no mi ro pe ka ma wuwu ni
1: kokola
0: ele kokola e ton le wilu kokola sare ko
1: kokola
0: nke kana ni za kokola si
1: ko sa ti e kokola
0: po e ja lo si e ja to soro dada lori ti e ta pe ni solar freezer e lawo eyan ti wa n ko wa nifa medicine technology
1: ben
0: ja ju yawon eyan dada pe ikini tun wa nle o
2: ben e se gan ni atokun se ri lori oro solar fusion ti mo so pa awon eyan ti ko wa ni fadada ojun pe e mo pe awon eyan na ti mo nkan to da fun won
0: ben
2: bo de se mo nkan to da fun won yi la wa na se mo nkan to da fun wa awa ntaja awon raja awa nta nkan to fi ni lokan bale awo ni ona tawon le ma fi ra kini to nfi ni lokan bale won lona ati ra le kan na kini wo wa se o ohun ni awa fi fi aye san die die de san die die yen ohun lo wa je gap to wa laarin awa ati awon onisowo ati oni kekeke ni o ko ti ese ni to ti an se isowo kekeke mo anybody to ba tin se isowo ko si kekeke mo nbe tori pe kini o to fi le ma gboja kale to tin ta nkan to yan ta yen loju eya lomi lo ti lo le ti je isowo kekeke iwo lo mo nkan ti
0: ori
2: nbe so be ni so immediately de yan ba de si se se awon kini yi lo ma fe ma wa gbogbo ona ati ma gba ki oja re ko ma gboro si o de le se kini solar freezer wa yi o le se koja re ma gboro tori pe kini o ti yato si pe lo wo boya oja re otutu
0: abi
2: o ti yato gedegbe
0: ma lo be lo ra nkan tutu
2: o ti yato o ti di afeyin ko si nkan to lo sodo ya bai lo sodo ya bai lo sodo ya o ba nkan tutu nbe sa ni
0: be ni
2: so be ni be ni be ni eja won la kanu abi ba lo se mo so eja n ba kan
1: o ton ri so na eja won sa ni
2: baje be ni be ni be ni be ni
0: eja n ba
2: so
1: o mo pe ano ko si pa te de be te de ba kan
2: be ni be ni be ni
1: o se wa ni customer
2: be ni so ohun lo bi gbogbo awon kini kale to je pe tawon eyan ba ti se awon on ilana ilana ye si se ilana ti gani lara o ti eyin ko se normal registration to ba ti se process yen ka wa koko oja ka ko lo fun instead of ko son the de owo to ye ko son which is 1.1 million naira
1: right.
2: You only spend 30% of it 30% of it so 30% yen leyin te ba ti san 30% yen ton bayi ka wa ko battery meji 3000 watt inverter eyo kan pelu panel marun a ti gbe freezer tele bẹni bo se wa bẹni bo se wa niyan ta ba si ti gbe dodo yin bayi ka se installation a de ni awon installers to danto awon ohun ni o bi oro services wa to je pe o wa top notch ni ile ise wa alawon team to danto ni kaluku pelu department e ni eyo kan le mi se ni ibi bi bayi to je pe media department le mi wa temi de nje ti mo de tu je kan lara awon installer to ko de se pe boya gbogbo ba se nse yi na oni kaluku mo ise re ni ise everybody ta ba se installation to ko si npe boya disorganized stuff ma wa oni kaluku ti mo pe to ta ba ti se installation to iwo lo salaye to ba ti salaye fun won ton iwo lo ma se le iwo lo ma se le iwo lo ma se ko smoothing stuff ni ko si npe boya a si se ton ko si yen ni ile ise wa services wa are top notch so bo se ri ni
0: to o na ne tu ti gbon yen pe awon services awon pe top notch ni to e wa pe ile ise G technology e pe won sori ago abi ke ma lo ile ise G technology buy ladojuko MTN office e ti ri ladojuko MTN office ni Taiwo gegegegegan ibe ni ile ise G technology wa e ti ri G technology electronic solar gadget e ti ri to koju si MTN office
1: gadget ni ta ba to de ka tun lo Taiwo kan na ni
0: lori oki Taiwo ki kan na ni ni adojuko owo ni boys legbe eco bank ni Taiwo ki lori oki te nte bayi e to ti ri le ile se G technology solar depot o wa nbe lagbara lowo olohun se wa si bi te lo nu office wa mejeji te ba de bi to ba je pe e need ke lo si MTN oya dojuko MTN
1: mo
0: so fun pe oya e ma lo office wa to wa loke
1: e
0: to ba je pe ye ke lo si depot mun ni oya e lo ba won gbe wa ni depot pelu rorun o ni le se we gbo ti engineer wa ti so pe gbogbo department lo pe lodo ti wa lase te mo oya e ma pe le se G technology e ma ko won bayi sori
1: 070 37
0: e ma pe le se G technology bayi e ma beere fun gbogbo nte ba fe beere patapata e wo ja ko ti abala ti safe check ati solar talk ka ko papo tori a rojo mo so lokun baba ti so ti safe check yen ka won olulufe wa ma pe wa wole tori pojo ti lo number te pe wa si lori eto bye bye o ni 091 09136 55 69 52 Number te pe wa si lori eto ta fi da
1: yin lo
0: ati gbogbo te ba fe pe
1: lowo lowo bye abo miran
0: hello
1: hello
2: ni abala titi soft check yen tori pe a ri ojo musolokun ma ko tun ma se iran ile ti fun gbogbo awon ti won tin lo solar setup ki won jo ti ojo ba tin ro ki won ma pa gbogbo awon appliances won both electrical and solar appliances eleyi ni o prevent ti araba ma san lati le ma je ki ara wo inu e tori npe kini ko si igba ti eyan ma mo igba ti ara ma san but to jo ba tin ro o ye ke ti mo pe 80% abi 90% o sure npe ara ma san depending on the intensive of the rainfall ti ojo ba tin to ba tin ro ju to ba ti wa too much in intense to ba ti po ju o ma din pe boya ara le san so fun die yi kawon eyan ma pa papa julo awon ti won wa ni ori oke which is upstairs ti won ma endeavor lati ma pa gbogbo awon kini tori ti won ba pa high chances ti wa npe ara le wo inu e tara ba de wo inu e yo da be ni pe boya installers yen ni ko sise sise e mo pe eleyi ni sin bayi ko duro lori npe boya akon polowo ile shawa nikan anta lati ma da awon eyan ni eko to yege npe yes ko si be se fe seto to de je npe boya te ba se seto te ba se follow awon procedures ti a nso lori eto te follow wa lori eto e ti ko awon eko kankan na bo tori asiko ti ko si le ni ohun a tun se fi nse iranti so that e le mo pe bo se lo niyan
0: to o na ni etun ti se kini
1: ile ton ti gbo etun ti gbo sawo
0: to ojo wa ti lo wa o ni ju bi seju meji lo mo teyan kan ba si tun lanfani lati pe wa wole
1: 091 09136 36
0: hello hello eka san o to o mo ba ni o ati wa lori eto kile fe ba wa so
4: ani tabe lo wa engineer yin ni
0: to
4: ya mo le ba wa se
0: Samsung freezer.
2: Bẹ́ẹ̀ni a le ṣe solar installation fun to ma gbe freezer yin. Kẹ́yìn kọ̀ ti ṣé ẹ ti kọ nọ́mbà ilé iṣẹ́ wa kalẹ̀. Ó dàbẹ̀ ní gbogbo sunko lẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò. Atọ́kùn ó tún nọ́mbà ilé iṣẹ́ wa pè kẹ́ yọjú sí wa ní ilé iṣẹ́ wa ní àdójúkọ MTN ọ́fíìsì níbi ibẹ̀. Kẹ́ lọ bèrè bí ó ṣe lọ. A lè ṣe solar tí ó gbé freezer yín Samsung freezer yín tí ó gbé tí ó sì mọ tutù dáadáa. Kẹ́yìn kọ̀kọ̀ sí wa ní ilé iṣẹ́ wa ní.
0: Ona ni e ti gbo yen eyin lo si ile ise eji technology ladojuko MTN office te ba ti debe salaye size freezer yin to ba gba ki awon osise wa kan kokko tele yin lo lena lo wo n te fe fi solar gbe won a tele yin lo won a so fun yin pe iru setup bayi oni ke se ti o de gbe freezer yin ti o tutu ti o teyin lorun
1: ti o si royin lorun
0: e ba fe gan ya e je dagbere ile
1: ya ja ti o je ti n de bi ana o niyan se olobe se abata to fa yeje na aku wa ibinu awan dagbere fun eto ni adagbere faye o tori mo mo pe ojo mejo na ayo na la o tun fi
0: pade to number te pele se g technology si oni
1: 070 0703 7 6 9 6 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
0: 1 lo so fun yin pe to ojo mejo la mo pade sodiki omo baba mi alajiki omo baba coach
1: ajo si to
0: ijo mejo la jo tun ma pade lori akoton eto ni se technology si ya
2: kasha next week
5: adio kilo de ti gbogbo no shop yin run bayi esi tun lejo ko nbe e beru ile ra yin
6: kini kin wa se niba tawon nina manamana ko ti won mu na wa awon eje ti mo ra sinu freezer ti mo nta gbogbo e lo ti baje mo be ilo forun abi ko lo mo je ri tese ni
5: abalajo iti ogede wanu ti o to nta lo ada be ti technology electronic solar gadgets la won toro ye nkan si nibi ti won tin ta awon nkan bi inverter freezer solar freezer ati fridge fun awon to fin taja tabi awon to fe lo nile won tun ta solar ac solar fan solar generator washing machine oven ati blender ti won si tun ta battery na pelu glass camera wireless land phone hidden camera power bank drone ati bebe lo gbogbo ja te ba sira lodo won lo ni warranty lori all their products are directly from company g technology electronic solar gadget ti wa ni adojuko mtn office taiwo ke ilorin wa pre alaye e ma pe sori 0703 769 7777 g technology electronic solar gadget ti de fun irorun gbogbo eniyan
7: ilu atorin to je tin gbese to turin le dodo

0: eka bo pada esho te yi kuro nbe iroyin ekunrere na on tesiwaju iroyin ile okere ajo isokan ile hero ni won ti fi ilana ofin dide awon mo ile somalia tutun lede lori oro iwe irinna visa ni tele bi o se je pe wala furujogo o nselo iyen ninu isejoba orilede ohun lori atileda awon ari eleti won ti be lo si ile europe pada ilana tutu ohun oni o je wipe awon mo orilede na ni won ko ni le leto lati ma lo ilana iwe irinna ti a mo se multiple entry visa nigbati o je pe ilana ti o ma lo oni yo wa olori ati le mu alekun ojo 15 yen ba ilana iri ti won ma gba lati gba iwe irinna visa are ile na niyan Azanchi Hek Mahmoud ni oko igbese ajo isokan ile europe na iti o si je ki o di mimo pe eye wa olori ati koju oro si awon omo ile ohun ti ko si je itowo gba fun iroyin ere daraya Esther Okoronko oni o ti mori bo kuro ninu ifarapa lowo ta wa yi iti yo ti fun iko agbabolu lobirin ile wa Nigeria lowura se lukaju eto idibo Ersaju etni didije ere idaraya bolu alafesegba todun 2026 ti o waye lori lede Morocco agbabolu lapa waju na o ja pe o ti to bi osu bi mejo ti ko ti lanfani lati gba bolu leyin ti o ni ifarapa la ko tin gba bolu fun iko AFC Toronto ninu idije orilede to Canada to je ti awon obinrin omo odun 29 na ni ireti wa wipe yo pada de ti o si je pe yo darapo mo awon akegbe re gege bi iroyin se je ki o di mimo eni ti o je oluko ni iko agbabolu Super Falcons ile wa Justin Madugo ni o ti je ki o di mimo wipe bide ti Esther Okoronko na de oni yo tubo fun iko ohun lo wura si saju DJ WAFCON 2026. To ma de ma ga pe npe juna ni alafila nibi ni ultima gepete lori iroyin ekunrere wa fun ti osan toni sugbon ko to di pe a lo egba won koko amuwa lekan si ati mo wa fun yin ninu ekunrere iroyin osan toni wi pe ijoba apapo ile wa ko awon omo ile itubo si o kuro lo ile de South Africa latari iberu akolu mafojuka lejo lo ile de South Africa na amo afoye pe ajo olominira eleto idibo apapo ile wa INEC te ma awon egbe oselu kan taku ara won olori ilana onka ati foko awon oludije won soju opo ayelujara ajo egbo ninu iroyin na wipe olori awon karambani akogonja lukan dukoko ma awon gomina oyi ti o salaye pe o mo bi nkan ti se nlo ni bunkele nipa eto abo ni ipinle Kwara la ti boyin gbo ta je ke ti yin di wipe gomina ipinle yi ni o ti mu atoto ranpe ba igbimo alase ijoba re a je ki tin o di lati le okere wi pe ajo isokan ile europe fo fi otun iwe irina visa di awon mo ile somali la ko ton ninu iroyin ere idaraya leti 30 si wi pe Esther Okoronko ni o ti mori bo kuro lowo ifarapa saju idj WAFCON 2026 to ko to di pe a ma wa gepete ijaleyin mo wi pe layajo ojo eni ojo kokandini ogbon osu kefa odun 2007 oni ile ise apple ti won yonda ero ibara eni soro akoko oru re ti a mo si iphone lo ile de United States of America USA beyin obama ona ni ati boyin gbo yi wa yo fun iroyin fifi toni leti ipolowo aja ninu awon iroyin wa ele pe eka ikoroyin jo wa sori ero bani soro yi odo esan okan efa odo efa eji eje arun eji efa lekan si odo esan okan efa odo efa eji eje arun eji efa a deyemi Adewale loko iroyin na jo lede gesi to si je olootu re Ayodeji Ayola lotika seti igboyin lede Abinibi eseun teyan ikani igbon safe Diamond FM layo ikani ikejidi ni adorun ole owo meje awon iroyin wa to tun bo lona dede agogo meta merin agogo marun ti ma agogo marun abo eseun e ma yi kuro nbe e ma ya se
1: Leo, eyin elegbe megbe egbe mi ti kole nla o ye kemi na o ti ko egbe mi ti roko bogini o ye kemi na o ti ra egbe mi ti segbe yawo o ye kemi na o ti se egbe mi ti relu oyinbo o ye kemi na o ti lo egbe mi ti joye lawujo o ye kemi na o ti je o wa da be bakan meji ni le aye egbe re to ti deni ananko nje oran ti egbe re to wa ni poison opo egbe re nbe logba ewon o ye ki won na ti lo ore mi dekun ati ma wagu alago sise ma faye re wa yi alaye adele aye la pade ototo larin wa igba ti asiko wa fun oni kaluku ikani diamond 88.7 fm lo so wipe igba le ma gba o lowo loni ko suru igba na nbo wa gba o igba ti e na nbo wa de ma kanju jo lorun lo
2: Oro imoro yin wa lati ile ise Diamond 88.7 FM.
3: Ni ilu Ilorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe. Eyi sibe ke je gbadun re.
4: Diamond 88.7 FM.
3: Diamond 88.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.

0: Sola Seriki lo ko mi. Ayin le du ni won kini si omo ti ya ologi nle ilorin. Oma tapin oni pin rapin atatomo lomo ke bo ti osusun ju ko wo sile ane. Won ni bi o ba balari na yo si baba bo omo. Danfo mi ti de losan yi ti ki woju oloju ko to so ekun tagiri ti gbere nija. Ilu Femi lohun akoko mo ti de. Ba pede fun gbogbo le kile. Omo loye meta papo lo nkiyen ka san. Oloye ni dile ya, oloye ni dile baba, emi gaga funra mi, oloye ni mi ninu ilu, eyin le wa panupo, te pe ni di Big Brown Radio bigi lori afefe. Oluwa, iwo lo ni gbogbo ogo tun ma gbogbo lo losan yi. Eja koko polo awon oja yi na, ka ko mu yen ku nbe lowo kan, e ku kale.
1: Kala ole pemba, ala riro ko si mo, o ti lo wa bi wo si. Kala ole pemba, more atura danda.
2: Kuku lara o ta le. Iranle ko dide, kara ole pemba. Atura wo, atura pese, atura daada. Kegun to kegun na, kara o ya gaga, ara nro ni tele ko ro ni mo. Te ba ti fi kara ole pemba mra. Lese kese lo nse wonu egun, to si nse atoto re. Osubu ye ke fa paro tabi fi ese da, fi kara ole pemba wo. Kai, ara re o le pada yakin lala. Action. Action. O je ara riro tabi eyin didun. Kara ole pemba loko gbogbo won. Agbara po. Kara ole pemba. Tuye Pharmaceutical Industries Limited. Awon to luruko to se gbekele ni be ka ko ogun ibo lo se. Kara ole pemba. Ero sese pi ire patu ope ta pata ponpon. Kara ole pemba. O kisibe.
1: Kara ole pemba more atura dada.
3: Arewa kini asiri ewa re ti iwa atawon omo re fin dan yoyoyo bayi
4: Zegba Ensure Butter ni asiri ewa emi ati idile mi ati ilera si body lotion Zegba Ensure Butter dara fun irun ati gbogbo ara o mu ara jolo o mu irun dagba daada a si tun dun wo be lo nsamu kuro gbogbo abawon ara ati awo ale ifo eela ati stretch mark danu
3: bawo ni ti ilera si body lotion
4: ilera si body lotion a je ki ara yin mo yo amu dark no ati dark spots kuro natural beauty ni awa yo daada
3: Ilera Care Limited lo nse ZYN Shea Butter Ilera C Body Lotion Natural Fairness ati Ilera C Body Cream amara jolo to dara fun gbogbo ebi ile ise won wa legbe Mama Ifeoma Texas ni Taiwo Oke Ilorin Kwara State lati ko lopo yanturu e pe sori ero 0813 547 8295 lo awon ipara to njade lati ile ise Ilera Care Limited

0: kaabo pada lati eka tin polowo oja wa Diamond 88.7 FM ife na lawa le lorin boya ni ife fun awon eyan ni owo ni o eje nbere se fe po awon eyan ni
1: mo beru opolo eni omo yi mo duro pe lopolopo mo lo se ti gbogbo won yi
0: Olorun Olorun ni sa ese gan sa bi solo ba bere wa bere biti senu ogbon adaje si ni eh ko si wahala olohun be oba tin be leyin aje kosun ohun na ni be leyin eh ese go eje n koko se bayi ni nkan bi boya odun to loko ni sodun to lo ni abodun yi eni kan be lara awon to ma n pe sori radio daada engineer gani ujida lati eruda o wa pe wa njo na ipe o ma won kan fe se freedom ipe sugbon ni di machine to mo fi ma ran bata sewing machine ipe yen na ni nda duo enu e la wa ta ti ri afi mo se gboro yin pe alagba yen salaisi njo tun mo wa gbo iroyin pe alagba engineer gani ujida lati eruda tan ma pe sori ledun pe salaisi mo wa teko leti mo lobe lojo fidao ngba tin debe o lawon ti mo pe igba e jo mo gbo nkan bayi e ba nwa die mo fe wa be mo wa debe mo ni mo fe mo mo un gan ngba ti infi debe won pa won ti pari adua mo ra won eyan won ran mi lowo won ba npo mo yen wa aro mo yen to asiripo need machine lati mo fi sise cobbler re mo si so fa won ta ajo lonjo na pe pelu ogun olohun gbogbo ojo tolohun ba ti ni arore ofe yen omo yen ni okoko gba machine gbogbo tin je tolohun mo la lanfani lati so fun yin wi pe ni ije wa soni ije wa soni mo lanfani ati pade alaji abdul qadri babatunde to je secretary si malam soli mustafa alaji bye I need the help for my cousin. Se yen ni e wa gba machine yen fun mo si ni mo ti gbo ose to lo un raye rara sugba loni olorun ni mo raye kin to wa sibi tori ba nsoro eyan ke se pe inta je la nwa bi ki se pe ki le ni yen se faye bi mo se nsoro yi machine omo yen ti wa lowo mi o mo ti wa pe tanimola lati itakudi mo mi ba ti pari eto tan kan mo bo l'office mi kan wa gbe sewing machine fo mo yen kan lo ba fi jise fun adeun to wa laarin awa ati baba re nu a so pe gbogbo ojo t'olorun ba ti mu wa a jise yen a mo won ri ori program na ni sugbon a ni gbagbo pe oro yen je elemi ko to di polo lojo de ko je ka won mo yan yan ko won yanju fe ni yen fun alagba gani ujida awon mo to fi le ko lon je won yan ko won yanju machine ni omo yen ti ready by tin ba ti pari eto kan wa gbe loruko distinguished senator Saliu Mustafa e ma gbagbe ati former kan na ri ni Olorun Sogo ta community mu lo bi to ti kose ti won wa machine fun bi se gbo program njo yen na ni won ti e gbo fun ra won ni won si ni ka wa gba machine fun irun ta nfe ni eyin to ku na e ko se n to da lo ni ba tin soro yi l'office senator Saliu Mustafa farm input to worth 1.5 billion ni won pin fa won eyan won pe machine kan ni tiller machine ayin power tiller sorry power tiller machine yi aburo tractor ni eyan kan le da wa bayi ti o ni di ko omo gun o start e na ni o si mu lowo bayi ohun ni oko o ba fe ko le 1000 hectares but mu lowo ni bayi ti o mo rin lo funra re o lenji on ni gbogbo e won pe fa won eyan loni lofe won pe ajile lofe fertilizer lofe urea won pe lofe snacks pack won pe lofe fa won eyan loni in to wa dun mo minu ni pe egbe agbe 30 ni mo ka bayi to tun mo si pe won se due diligence si won ipe awon wo na jagbe gidigidi ti e sa awon ti o gba ti o lo ta ani e mo ko se n to ba da bayi
2: eyin ilu eyin o tem na wa npo to ku e fi o te ara yin le n te ba ri tenikan se to de copy e ma se wadi awon te ba pin kan fun ko ma ja won tan ni die nti o si o fi tan le niyan gbogbo awon ti won sin eja pumping machine na pe fun won wule je won gbang ajile kankan pe eh ni te fa ajile se eyin ni di pumping machine te ma fi fa omi fa won eja yin ko ra mo lore kan to ti pe mi kin to gori eto nisipe mo gbo pe won sin kan bai bai bai mo da o mo pe mi so lo selu emi mc le mi kin si se program lori radio kin si bayan handle media work iru n to da bayi la fe ero nbe nbe piti mo ni sin oni ta wa se yun to wa to ye kan loju awon di oni oni won wa si kade un ta tun se pe joba dijo monday ke to lo program e wa gbe Senator Salu Mustafa ni subu o gbogbo eti to ba wu o lo le fi gbo eyin won ka wa ani se eyi tin se lowo itoran ti pe o si ku odun kan to won o lo senate ti o wa dawo ore se ti o wo pe ah se bi gbogbo e ndaru ko wa dake olohun ni jo subu lai lai olohun ni jo subu adupe o adupe pupo pupo fun distinguished senator Salu Mustafa eyin omo te si wa pelu won na te nse daada adupe fun yin o eyin abesin kawo te nse daada pelu won adupe o oju oni ti gbogbo yin amo lore o ori eni ta fe sore fun yi emi mo ke boju oku ba nteyin un na mo sadua fun yin bo ba je po mo ye ti ni machine tele eleyin o tun kunu yo tun di meji biyan se do lowo do loro niyan oju oni ti gbogbo wa

ni ibi to ba wu mi ni ma gbo mi gbo jare bi n ba pe mo tun de na nu dictionary encyclopedia laari awon pere soro mo tun wo lu de orin ewe lo n gbe mi lemi ki n to fi wole lori eto adelebare eto ni na tun ni egun alare to ba ni si atekuru atorisa laarin terisa le mo de bi ise mi ele nbe o se mo ba yin daada bawo loju ojo lagbegbe te tin gbo mi se gbogbo re n kulu akafe mo de mo gbo ri ewe on de diamond fm na ni e si lewo e si ropi e sokowo e si leyo jare eh baba wowo te ku atakara bi eni ti oni yonu ni mo ti jawe gbegbe mo daran asuko emi ti jawe abafi mo mo ti daran asulele mo ti wa gumu gaga lolo mo daran mo obirin eh afilasa komo lorun bi agbode ani mo de inaki jolori go abataka ki sansengere mo de mo gbori ewide adelebare na ni diamond le ti le gbo e o le gbo ni bomi lai lai tori pa wa lọlọrun fi fun ki selomin ba o ba ti gba ko bomi ta o ti bomi ta o ti bepo oka yo yi ti pe ti ke mo gba ko lenu ni e bi olori li lere a pe be ni anti suliya a pe won opuro be ba bi mo ni ke omo pupa bi tayo oko a pe o to ni ope beti ki soro danu mo de lo ni olumowo ti wo koripori apata e ba n bi engineer henry ogun korobiti korobiti ogun korobiti korobiti meje logun le yoruba engineer henry ogun henry na ni e wo wa ni ti e ni gan ko ti e ye mi ama o onje oni kan ko ma kanu mo ji mo de lo ni mo ba yin ele nbe won e ku le o gbogbo yin pata ni mo ki eto bere na nu lo ko lohun oba adelebare arina kore akoya ibila peto in ta fe bara wa so loni n to ni tumo gba

0: mi sago sago lo lo nsako je olowo le mi sa to nje mi ni wona wa kabiyesi olohun oba ti o fi wa wa da le yo ogbo ni foruko re mi mo ko wo bi mo tin se e kede wo bi mo tin se e mo sa ri pe ope loye o lojojumo ogbo yoba afarawe mo fe soro le lori ni won ba soki afarawe kini nja farawe iba ko ye mi na eske afarawe meji na ni afarawe to da ati yi ti oda bere kole o fe kole e afarawe to da ni ora moto fe ra moto ora le ora le o fe lo lu ibo won na lo lu o fe lo lu ibo bi ti e afarawe to da ni amona wo lo n gba se won gbo
1: ogbo osupa ti dode o aba irawo
0: aje mamu wa tori akoko yi tin lo anti mami abibo la epe yin grandma aisele oko yin le ni se safarawe loko ba yin anti e ti mari onku e ti mari kilo se kilo fa gan se safarawe ogbo sokoni do mi o ela ilo lo ni ngba aya re si fun yin ni mo ran jo ni bi jeta ijerin ni e ma de kare ma ni popo fe ma se kule kule e ma de e ma yin agbado e bi nu e fari ga e won gbo e yari se awon ti won de kara ti won de ero pe won lo lo awon ti won yan agbado leti ero pe won lo lo awon ti se kule kule ero pe won lo lo ah anu e se mi party aeroplane love ma ta no problem wallahi ni ronu ope ibi ti ni ronu anti onku ngbe sa lewe baye lo lewe mo se se pe eh eh afarawe le nse egbe kegbe ti won ko se safarawe to ro mo lere ni o omo afa ni o omo pastor ni omo woli ni o won na wo aye ara re bi o ba ya ara re de ibi won si ti to dagba eh eh la ilaha illallah jesus oluwa wa won se safarawe lo ko bo bayi daddy nepa wa ja na le yin eh se safarawe le se pe se bi lagbaja nu eh ngbo lo ti sawo na le re gbe yin o kuku ja ina ba follow trend le won e ti e lotu kan ija 140 bo se mugo lo on so igo le no ngbade lori igu o sa mu ti omu ti kiri igboro eh se se pe afarawe lo nse on fa omi o ti mi fa gbo o ti la mi mu gbo o ti la mi fa gbo se se afarawe won se si na eh yawo yawo iwi loteli eh omo ge iwai eh e kene ka kene ka inwon se safarawe lo ko bo to ba yi re je bayi night club ni won lo nkiri o te ti won ni o te ti fa sisa lai se pe awon efan mu e pa awon efan ta wa si awon lo tan disco abi kina ma pe ogun efan fun won ma fa mu ni finfin ogun efan ope efan gan mo se pe won na in to fa eh awon re ti ko bo po won gbo.

0: Olorun ni wa lai be na ni ope bi ti wi o. Wallahi.
1: E ma pada lo bo fun wa mo o. Saka music, saka music.
0: Aha. Oni bayi won rewo lo le ile iwe won ni olori ko lo university ngbo di university lo ba lo re gboyun grammar re si ni togi ni ngbo bi mo lo ba so mo ni degree won ma pe ya degree won pe oladugbo won pe ni ya degree tori degree won ni ologba amo oyun lo gbe wale won pe ni degree ladugbo inu e wa ndo boyin ke ya degree awon re won se aga ma gbe ipun ya degree wala eni ronu wo so ko dude gbewu dani o so ko re ni gbewu dani ah tori olohun se se pe afarawe o gbo
1: ijo awon mami
0: won lu oko re on lu oko on lu kulu elewe ko bi na ma lu oko obi na ma lu oko yo lu ti o ah ewe ese bu yo jo oko mole ni ma e ma si oro keke on lu oko re se se afarawe ni wo na nse eh eh amo para soro na lori to ba sin sawada na la mo soro iwọn je network a ja won ni network n gbese po se nra o n gba awin data lo n gba awin recharge card lo n gba awin kini olodun te wa ma ko ti e sawin gan man sin se se pe afarawe lo n se oko okirun mo lo sosi mo se sa ba ko afarawe lo n se honestly opa bi ti mo tun de o e mo tun gbesin leti o egbo mi o eni ba leti ni ko gborin mi o yan to leti ti o le gbo ko ma gbo o emi fe po lowo oja ni seyin o ete ti egbo oho
2: wake up feel strong feel free with Ferrobean iron for you and me Ferrobean is a product of Feedsin Healthcare PLC available in pharmacies nationwide Ferrobean the ideal blood builder

asawo se me ti pari re lomokunrin ngba won wa pade pada pelu omobirin omobirin ni a sori pe mo love e won na wo na baby wo nto kura re si bawo sa ni o ni a won dupe wo mo wa selere fun e ni gbogbo gba te ma te ba fera wa sile in ni fowo ke mo in fa in ilu e o in si ni si oni jamba tin ba ti si aburo fun omo kan mo ran mi le ran pe ikoko ewa ikoko wa se wa ni fonesin ni pe bi omokunrin se fe fo bayi to fe gbe kini ikoko wa kan fo ni ikoko n fo ewa ba danu soju aru ewa danu soju aru awon okunrin kan o lori pe ye ewa ti iyawo afeso na wa ti awon family re o je gbe lo ti fo danu lo ba fo window jade omokunrin wa ni latojo na ngba awon wole awon obire wole ki lo de o ni a iyan omobirin mo pe ife ife lagbara npo ba ni a mommy emi na ni mo fe so ni o wa fo latowo mi ni omokunrin ti fo window jade lomokunrin ba sa se lere fun gbo wa pe a wo lateni lo o ti kan ba ti wa wa tori pe mo fe se aburu fun abi mo fe lu abi mo fe se kankan sa mo so pe ikoko ewa o ri pe ni fowo ke mo ran ti ojo si ni gbagbe lai lai mo promise re ni bi gba se mo le na lori kabisi olohun amo asa wo se mi ti pari re olohun gba fun won fe ra won looto bi loko laya nkan ba be si ni bugba mo sokunrin na o tin lowo lowo die die die ni ti o ni kankan o ti be si lowo die die olohun gba fun won tin lowo lowo tin ko le kini ko keje ko keta owo tin dowo re eje n se baye arakunrin kan re o wo keke na people lati post office lo si general roundabout o so kale ni kan bi ago meji la osan oni o si gbagbe brown police bag kan sinu keke na pep awon ton be nbe re o awon bi awon kokoro orisirisi lo wa nbe to fi mo ahan awon orisirisi awon kan te yan ma nlo ta mo si awon kan te yan ma nlo ninu toilet orisirisi awon kan te yan ma nlo lo wa nu be wo to ba ri number ni ko pe si 0706 193 0709 0703 0706 193 0709 0706 193 0709 number ni ko kwesi wo to bari eruwo ni sonu logo tolohun adupe o

0: ni afarawe ko dan kan e je lo sodo alejo mi tori a da sin kankan ni role oni o e je mu ta da si e je mu jade ke ma gbari church le lori aha sodo an gba temi atalejo mi ta ba jode pada nkan meji kan be un jije ni won sugbon se ri nkan jije yi won yi ta loja o e le ra e won yi ta loja e le ra loja in ta wi won ki ta loja o kodra won yi ra loja won yi ta loja won yi si ra loja sugbon nkan jije ni awon eyan si ma nje ta wi won like ati ma je won feran won ma nje daada kini nkan mejeji ohun aha e je lo sodo alejo mi na baba ye kaabo sori eto forty role eto ni bo loju ojo enle ba kawo yen wale
1: to e se lotu aki gbogbo ara le lokunrin ati lobirin agbomode ati agba pe e ku ojo aje oni o e ku se oni
0: adupe o
1: mo keyin na ku eto
0: adupe o to e ba da ko yin be se je
1: e oruko mi ni oluwa teyan labode kuko la lati diamond amusement park ni lorin
0: to
1: e se
0: eh baba eh diamond amusement park ni lorin olodun ti ni ah o ti to wa so waju ni orilede Africa ti lawon bi kan lagbaye e waju la nwa
1: eh adupe lowo lo
0: adupe
1: adupe lowo
0: lo asin dupe eh beyan ba kin awon ofin wo loro mo e ja ti eko mu latu awon ofin wo loro mo teyan ba nbo wa boya yala ofe wa sere ni o ofe wa taja ni o ofe wa se wa seyin ni o ni diamond amuse pa awon ofin wo loro mo e ja mu lati bi on
1: e se olotu ka ti bi on bere be se so ofin to ro mo diamond park o po die tori na baba pe em pe diamond park agbala tun promote iwo mo luabi
0: o ngbe laruge
1: to gbo mo luabi laruge to faaye gba ife ati alafia ati ajosepo to don moran lawujo ni wa so agba awon ofin wa ni pe a fe ka awon yan ma mu nkan to le pa mo la keji lara iwo to sa gbofiru ko mo gbebon wole
0: agba
1: lati gbofiru
0: to se pokere abi
1: se gbo elefe wa pa so abi nkan sharp object awon nkan to mu bi blade bi awon nkan to le ba nkan je number 1 pe ka ma ba machine wa je eleke yi ke ma tu fi pa mo la keji yin lara a fa yi gba ru awon nkan
0: ko mo para gan lara again
1: ko se mo para lara again eleke yi to da be ni pe ati ni opolopo awon eyan to nta orisirisi jije mi mu na agbala wa lowo ti ogun ni lapa rara
0: ni owo bintin
1: lowo bintin pelu eyin pe se mo pe baba to ni le se wa pe o gburo ro gbogbo mu tun mu wa lorun ni sibe sibe na to wa je ko lo mo lora awon vendor to ntaja ninu park price to ntaja awon na liye te ba nita so iwo to fi wa se de lagbala wa a company of aye gba pe to ma ko jije mi mu wa lati ta nigba lati provide awon ti o mo ta fun yin ninu gba
0: pe ka ma rubo
1: ka to abo ana ati do risi awa na ti lo se sample ka kira awon igberi wa awon bi to tin ti iru nkan bayi amo yi ton ta awon kon yin be pe awon park mi te ba wo be bayi e mo yi ton ta koki e mo amo akolo ya fenibo
0: eh
1: so e mo ton ta nkan jije abi awon kan mumu awon kan so ta na gbala wa iye ton ta ni gboru na le ba na gbala wa so a faye gba pe mo fe mo gbe keke bo lati le mo fe se be dey for money e wa ru nje bo a faye gba
0: kẹyọ pe mo fẹ se bẹrẹ wa owa lori dana
1: owa lori dana wa lori
0: owa rubo
1: ti ki se pe ati company ayin pelu a company jo na jo
0: so jo so ajo so ye kan o sin be
1: wa te o ki be mo ti make reservation
0: oloko kan mi mo wa lai bi ajo so ye
1: lai sa ajo so ye e ni ko wole e wa pe ah e ofun won le ofun olorun ofun aroyin lorun sa te ba ti tele rules and regulation wa e gbadun wa daada olorun pe ka fi to yin leti pe to ki o wa le won si jan gbogbo gba gbogbo rufe nkan te ba fe ja mi nkan te fe mu ti kin se nkan lile eleni odojo pe le mu ti atomoda ta wa le
0: awon kan ti dojuru
1: ti dojuru
0: teyan fo na ga
1: gbogbo ele ba ni damoda mo se pa lowo ti ogun ni lapa rara
0: ti se role ti mo lawon mo buruku kan fun mi mo ni je mi jo satide
1: ti jeru sobo te lo mu
0: ga ni
1: eh ato
0: ti mo buru sobo mo pe
1: eh sobo
0: ki se ru nkan baun
1: be sir
0: ah oda eyin eja wo bayi sir baba eyin beyan ba wa nbo eyin pe ah a nbo wa o awon kan wo lo le fi sere elolowo wole gan beyan ba nbo lasiko yi
1: esolotu
0: awon kan lo fi sere
1: o wole diamond amuse park 592 yi pada sa
0: edegbeta
1: naira sa
0: kabiisi olohun
1: apo meji lona meji ati mori marun eyokan
0: ah
1: ben sa so owo wole diamond amuse ko yi pa ani opelope olohun opelope baba tun ni
0: lo se kabiisi olohun
1: lo mo la ngbo subara banta fun baba yi pe olotu wa lora emi won
0: eh
1: olotu olohun okun won ni gbogbo gba na ni sa
0: ami ami
1: to bo se ri niyan pe to ra ati rin kaakiri lori lede agba be se ti so amo bi to lohun tu diamond amuse park si pe sibe sibe lo ose ta lo to yin baba tun se pa aso e tu commission awon bi kan nu park awon machine tuntun to so e ti lalewu
0: eh
1: lo se to koja so bi o gbi pe ososu ni diamond park ndi otun otun lawujo sibe sibe owo wole 500 na pere non de si tun
0: kabiisi olohun
1: te ba wole tan enikan bi mejo lofe basketball en so ni se swing le so ni si so le gbogbo awon machine wa ti o lo na ofe lo ba de
0: tele bi se lo fe
1: lo fe
0: kabisi
1: bi mejo sa
0: lo ba pari
1: se football e fe gba awon na pe a fe gba football o wa ofe ni basketball o wa ofe ni swing o wa atomoda tagba lo si le fi sere
0: ah
1: so gbogbo awon ma se to wa nlo na ni na awon yen pe owo kekeke owo ti ogun la pa pe okay asa ara na a service won ara diesel ta fi power re la won pe okay mo so 200 na awon kekeke ti ogun ni la pasa
0: eh
1: nda mo da mo sweep park
0: kabisi olohun eh ah mo koja park kan na jo friday bi ago meji la sago kan ka to kirun juma ti gbara mo wa wo pe ah park kan na mo koja nbe yi ngbo tin be bi ma ka na oju bi nkan sere meta na lo abi meji eh leyin gi ogede gi kini atawon kan sere bi meji meta muda iru eleyin na park na ri e ja wo bayi sa eh ah ogbon wo le nda si o ye ko iwole ti ah
1: ta wo to pe ah baba won dara se pe diamond amuse park awon mo konle konle gbe kale tori
0: lomi ni
1: fa fani lo atawon yan so ara gbigbe re
0: pe se
1: opopolopo lo e wa te pe ki se pe fun aburu abi fun won le mo travel out rara ton fi pada sodo olohun
0: tibo
1: ko si du gbadu da fe je loki okun
0: ten rin bi
1: ten erun gba baba yen ni sa
0: lo ba pari
1: pe se awon fe gbe awon fe gbe disney lati us wa si na rin lo se pe diamond park ni alujo na lo rin lowo lowo bayi
0: ah ke to yonda yin ke to yonda yin e da kun beyan apolopo awon yan won fe awon student won fe wa si excursion ni a fe ko yan wa lati church ni lati asalatu ni lati kini kani se ori ofe wa fun sa
1: ah ori ofe wa fun
0: se se fun
1: eh eh won collector si wa ni sa
0: okay
1: pe ah school ba bai abi asalatu ba bai abi e ti collector sa fe organization yin o ijoba bai en plan lati wa sodo wa a check calendar wa taye ba wa tai wa si wa fun da so awon terms and condition wa fun yin e to wa da bi re ni pe en kan ti so lo se pe a ba se ma to pe ti awon lewe ba fe ko mo wa ka ti niye ton ma san bi arrangement da mother amuse park is still the most affordable and cheapest ona nkan ti mo so ni pe oloro yan lorun ju ni pe
0: gbogbo
1: game wa a so pe ye bile gbudo san so a mu ni tipa tipa pe o gbudo to ba ti wori pelu 500 o le wori nkan won se nkan kan ya ba lati pinu pe okay omo lewe ta nko bo fomo kokon iye ba la pinu boya gberun kan abede la pinu lati na lori omo kokon o ti je ko royin lorun bo keyin wa so pe eh damo pa kudo so pe iye ba ni ke so gbogbo won te ba ko rara eyin leto okay omo yi o iye ba le gba lowo awon obi fun excursion e ra lori omo kokon ta ba ti yowo logistics pe a fi owo moto owo epo owo gbogbo e iye omo kokon ta fa se nlagbala wa o boya 500
0: la pa jo so wa
1: ajo ti jo wa awon kan la so pe okay e wa so 1 million e wa so omo kan 500 naira la fe no lomo kan lori awala mo ru game ti o le se ninu 500 naira bo se ri niyan sa
0: e da ko ba fi number yin lede tori mo ri pe ibere po ti mo
1: fe bi so
0: awon to fe bi yin ni ibere na o wa lemi won to n gbe won lemi fuke fuke won fe bere ibere number won na le pin si leyin
1: 080 26 76 77 31 31 52
0: eto mo
1: 080 26 77 31 52
0: gbo na le pin yin lati agobele sagobele
1: lati eyin eto bayi
0: nisisin won le ma pin yin leyin eto nsin
1: dago mejo alesa
0: leyin ago mejo ngo
1: ah nibi phone wa l'office
0: ah extra ku eh extra ku
1: ah extra ku
0: won le pin le extra ku
1: won le pin le extra
0: ku alright what to like extra ku won lo le pin o you can call o e je yan da yin eh lori eto na la wa e da ko yin ke tun mo lo
1: e se olotu oruko mi ni oluwa ti labode kukola pelu re ofe olorin mi ni alabojuto diamond amusement park ni lorin
0: e se o adupe o adupe o adupe

0: Hello, e kuro le o ko yin bo le tin pe a o. E kuro le o ko yin o.
1: Ola ni lati lo ni.
0: Oya, e da ibere mejeji, o meji, e da won re.
1: Eyin ati ahan ni o.
0: Eyin ati ahan. Won ki ta, won ki ra loja. Awon si nje eyin ati ahan. Oda. E ja won telomi yo ba so baba. E ba gba so fun yin pe e gba. Eyin na ma ba bo. Iba riba awe bi ti ini ronu ko bo
2: ati saju mi lo ton saju mi ko ona yo wo ke sule ba lo ba mi pe patapata.
0: Hello,
3: hello,
0: ekrole o ko yin bo le tin pe a o
3: omi princess lo soro lati Amsterdam.
0: Lati Amsterdam, okay. Oya, eyin na da si meji won yin ta won yin ra oyan si nje loja.
3: Beni, eyan ma nje oba.
0: Oba.
3: An de ma nje oye.
0: Ati oye. O di meji. Okay now. Beni na ba gba a so won ki ta won ki ra sugbon won je ni awon eyan like lati ma je. Eyin na ma ba bo. Eva riva.

0: ọmọ Igbo kan nu. E ba ra bata fo oni size kini nlu. Won gbọ. Ma mi ra bata fo ba ogo mo ni asisi size 75. Ama le re na ya di kina poruko le ka tori o.
1: Bata fo ba ogo.
0: Hello e kuro le o ko yin bule tin pe a o.
2: Hello Arowolu.
0: Lati
2: Sakele.
0: Oya eyin na dazi lati Sakele.
2: Iya ati oro.
0: Ah, iya ati oro.
2: Eh, dey man je.
0: Won yin ta loja a si nje.
2: Won yin ta.
0: Okay, e ma ba mi bo, be ba gba.

0: lu yes ke yemi nu ofin mele opa ebi ti o ngba lara mi en fo pa mi lori idodo aha o me mejegeji o ngba mi were were yes ke ariya ye o skin gba kon je ko sara temi won gbo alagba lantura aje wo ni ka bi meji kin to yonda eh kayin na to yonda mi kemi na to yonda ni lori eto fun ti ro leyi hello e kuro le o ko yin o e kuro le o
1: ba ko yusufu ni lati fakata
0: okay eyin na dasi to wa le nkan meji won yin ta loja won yin sirira loja sumo awon mi eyan won feran lati ma je o
1: wala imo
0: ati
1: atomo
0: imo ati omo okay eyin na mama mi o te ba gba e gbo lori adele bare re kore akoya bi diamond fm olohun lo to wa waju a mo kora wa leko na ni ngawo e ma o ba sin fa waya o aje we ni kan dondo si last caller o ko yin bule tin pe a okay oya yin na e da si
2: ogun akenta ogun wa ti man jogun
0: eh
2: eh ele keji oye
0: oye
2: eh wan to oye
0: wan jogun wan ga e wan lo e very well

Kaabo pada iroyin jake ijadu agbaye sin teswaju lati kerin damori 8.7 fm nlo ti lorin iroyin to kure lati le okere eyan marun ni won ti padanu emi won ninu isele eyin ban lu lerin to waye ni ojoko youth welfare center ni start yen lekun ariwa start ni ile germany agbenuso ajo lopa so fun ile ise bbc wi pe eyan meji ni won ti na won gan ti okan ninu won to je afuransi won ni se ni won ko pe se oro to ni se pelu ojo ori awon ti won na won gan ke bi won se salaye so won ni opolopo awon osise to je olodo leni ni won ti pejo pitimo si ojoko na won salaye pe ilu study to luwa ni kan bi kilometer 30 ni ekun ti iworun ambo ni oni opolopo awon ero to po to lo bi egberun lona 50,000 ninu ile Pakistan ile okere bakan na ti se akolu atoju ofurufu ati riran awon ogun latori ile lo si ekun afghan ni ibamo eleyi to wa ni ekun to je ti iwole ijade tamo si enubode ni bi ton ti se kupa oporo a ogoro awon eyan gabi minister foro tun lo nile Pakistan Ataula Tara o salaye pe awon agbebanja mokande ni ogbon ni won se kupa ninu akolu ti won fuju suni latoki ohun ni ibuba won pelu afiko pe akolu atoke na ni idasi oro akolu tawon odaran se laipe yi sawon araalu ti o mo wo mese ile Pakistan ni won tin fi esun kan awon ti won gbabode fun awon odaran ile Afghanistan hun ti won je awon egbe kan ti won se akolu lati arin enubode sira won yen ti ijoba Taliban ti won si tako esun na ke bi won se gbe jade nse ni ijoba ile nse ni ijoba Afghanistan ni Taliban won sara ipo kretan yan to je 36 araalu tatiri obirin ati awon omode ni won se kupa to je pe awon eyan ti won le ni ogojo ni won farapa ninu akolu ti won benu atelu ohun ninu agbejade won lekati idokowo se ni minister keje foro epo petrol lewa senator Enikin Opobori o ti pase fun awon alagbati epo petrol lati tete se afihan imu adeku de baye epo petrol ni bamo pelu bi o se lo logba loja agbaye se ni Opobori fi ase na lede ninu ijoko ti ajo ton bujuto oro epo petrol NMDPRA todun 2006 nibi ti eyan ti se ipade apapo won ati igbaninimoran lo roro ofin apapo loni nilu Abuja lo po bere salaye pe se ni oro na igbeni lemigbona laarin ile Iran ati US ni o salaye pe ireti wa pe oro epo petrol ati awon ti won pese latara epo petrol ni adeku o ye ko ti deba ke bi igbarata eleyi to fi lede oni adeku na lo ye ko ti ma farahan ninu anta epo petrol nile Nigeria bakan na pelu isafihan pe se ni awon gbe igbese lati ri pe nse ni ohun gbogbo lo bo ti ye ko ma lo pelu ilana ti ita ipo nile oja agbaye lekati amulodun se ni osere ori itage ni segun arisi ati jerry amilo won ti gbarata olori ipo opolo lori ipo ti opolo ti akegbe won anuku wa ara video kan to safihan ank anuko ohun ni won ri pe o se losun si eba oju ona ni use 2 nilu Abuja nibi to ti won se afihan eleyi lori oju opo itako ayelujara laipe yi won ni faran video na lo se afihan osere kunrin na ni ede to nsoro to nbara re soro to si je pe so lo mu cup kan ti o si kankan ninu re lowo eleyi ti won wa salaye pe faran video ohun ni opolopo ni won ti ngbarata lori ipo to wa lori ipo lera re lori oro opolo ti opolopo n se afihan oro bi pe se ni boya o ti mu o ti ogogoro yo ni amọ nigba ti won foro soro lori awon awuyewuye tun sele hun awon osere na bi arinsi ati amilo won soro labe agbejade oju opo itakun Instagram hun ti won gbe lede latodo gbajugbaja ati awon ti mo gbe nkan sori oju opo itakun ifijara ta mo si blogger nibi ti won ni awon foran video hun ma lo je iyi to ti pe kan ri kise iroyin lekatire idaraya se ni ikọ agbabọlu Manchester City won ti so loju omo ile Italy ni Enzo Maresca bi akọdọmọgba ti tan ti won yo gba iyen leyin Pep Guardiola eni odun merin deni 46 ohun Maresca leni to buwọlu ise olodun meta to ni won yo se
ni papa ti igbabolu Etihad titi di opin odun 2029 Maresca leni to je pe saju lo ti se akoni mo agba fun iko Leicester yen ninu idije ti won fi jaluri ati ko ti Chelsea ni abala ti Premier League lasiko ti won se afin re loni se ni ko ti Manchester City ni o je iko to je pe olohun ti mo bi won se wa tele re ati pe oni anfani lati le se akoni mo agba fun iko na fun anfani ti won fohun ke bi won se gbe jade lekana bakana lekati re daraya iko agbawolu sister ni won ti pari oro ambuwolu agbabolu lowo eyin ni iyen Isa Yusuf lati iko Bayelsa United fun ideje torun 2026-2027 ti MPFA ti ideje tuje Nigeria Premier Football League ti le Nigeria Yusuf lo bolu iwe adehun lodun kan pelu Oluyole Warrior ni gẹ bi o se nbalẹ iyen fun ati mu igberu de baye ko agbabolu tile ibadan na ni ibamu pelu agbejade ofin titun ton wa nile fun sa ton bo yi se ni Yusufu lo ti kopa bi eme dogbon ton si je ami ayo meji ototo fun iko ti Bayelsa United ni sa igbabolu tu koja lo ireti wa pe se ni yo pale pelu iko ti agbabolu ti Nurudin Aweroro ti yo si je ko ti gbarade lati mu ki igbelaruge to ba iko agbabolu eyi to fe kopa ninu re hun iko ti Sister ni yo pari oro ti CAF Conference Cup ni sa ifese wonse to nbo yi eyi lo pin iroyin ka to ma lo egbo koko ta menuba lekan si Are Tinubu ti so pe nse ni eto ajile Nigeria n gboro si Owo ati simi awon mo Nigeria ni o dare lati le South Africa lola ode yi Senator Mustafa ti pin ohun elo ise agbe to wo re to lo bi bilionu kan abo naira fawon agbe ni pinle Kwara Nile okere, marun le yan to padanu emi won o ninu isele yan ba loni to waye ni Youth Welfare Center ni Ariwa Germany lekati idokowo ijoba apapo lo ti ke sa won lagbati epo lati mu adeko de ba owo ti won ta epo robi ni ibamu pelu oja agbaye lekati amulodun segun arisi ati jeri amilo won ti gbarata soro lori epo ti osire oni ank anoku wa lekati re daraya iko Manchester City ti so loju Enzo Maresca bi akonimo agba won titun jo ma pe layajo ni lodun 2007 ni ile ise Apple ni won kale si so loju akoko si agbejade iPhone won ti won gbejade nile US debi atunto ati ayipada bo se ni ba oro ile ise tin lo tin si agbejade awon smartphone phone alagbeka foyi ke yo to ba sele lagbe pe yin te fe to yara iroyin wa Diamond FM leti e pe sori 0916 0627526 0916 0627526 abiodun akewo mi lo loturoyin te n gbo lowo olariwaju ogunleyi on lotu loka lede abinibi si ti gboyin e sinsun fun be se te ti bo ikan niyin eleyi to ta won yo

eteti si kede pataki yi. Arakunrin kan to wo keke na pep lati post office lo si General Roundabout nilu Ilorin ni kabi ago 12 osun ni lo gbagbe brown police bag sinu keke na pep ohun awon elo to wa ninu keke na pep na nibe lati ri awon kokoro lorisirisi to fi mo awon elo ti won lo ni le igbonse lolokan ojo kan to wa ninu re eni to ba je oni keke na pep ohun abeni to baba wari ko pe sori number yi 0706-193-0709 Eruwa, koni sonu. Awana, ni deni ti wan wawu.

e ba ho we po lo maraye mo ba ni nla sugbon e ma ye ka tan ra wa won ki n ba ni nla wo eje ogbe soke ajo wa lori eto na ni pelu baba e pelu manager ha her sister nike erin na ni black and shine gbe soke oruko mi oyi pada bola ayola wo ye atunjo wa ni kale na ni mo nbo mi ti be

0: Don't give me your all. I was having a car already for how I do you go. I just can't come back again. Sorry to buy it. Eh, akiwa aku she ojoro koni ama kinyo ba ni abi daddy mi. Agbogbo wa kuro le. Aku ojoro abi. Eh, my humble manager.
1: Yes,
0: sir. Aku ojoro abi.
1: Aku ojoro.
0: Aku iro le.
1: Ele te matik.
0: Oh, ya ma mi ki gbogbo le.
1: Aki yin gbogbo le. Aso ti de, awo ti ogunjo bi take up. Daddy wa nbi, our manager is now our lin ori eto. Oruko temi, Joshua Ogunjo bi, ti mo je corporate affairs manager ni Ogunjo bi take up.
0: Eri ani damo gbogbo wa na la si mo se mo pe an tin gbo o tin ja gbogbogbo tri gbo atin gbogbogbo nipa wi pe baba Ogunjo bi asakasa wo ni kawon eyan ma so wi pe abo Ogunjo bi ti ko gba I ko gba ke agbo to te to fe yirin ni agbara gangan lo lo mo baba baba ti e ti wa kale ni afin la ile la ile la mo ile gagara ni number 24 Ojaya Road ka to de Denek Hospital ni baba kale si bai ewo eh ko ti e mu eyin bo wa lati boya bi odo your state ni boya sun state boya kan e sa ti so pe Taiwo ke le nlo te ba ti de waju owo ni boys ibe ni Ojaya wa Ojaya Street titi to lo ni adojuko owo ni boys yen lo lo straight to lo jasi odo awon baba wa ile ohun te ba ngbo gaga o gagara o gbenu tan ni orisirisi awon o mere mere mere boya omo ti e o fe ko tun ni imosi koda fun anfani awon to ti en sese n darapo mo eto yi toni mo fe ka eteja la la la la ka tete wole lori e engineer ejo e ba mi do ni be ki la ni fun
1: e se gan ni olotu Ogunjo bi take up ti angele ni Ogunjo bi adika la nje tele
0: ben
1: so ati wa di Ogunjo bi take up
0: olo
1: tori awon ise ta ti fi kun ise ta se tele ati kuro ni ile ise to nse ID card nkan to nse printing nkan ati nse training tech training la nse ni ile ise wa bayi a fi se ID card ile a fi se printing le
0: o si wa nbe
1: o wa nbe gidigba so ni ile ise wa nsin te ba awon awon student awon agbalagba ton ready lati kose because we ni ode oni iwo to ba lo law school to ni ise owo ipo kan o kan lo sere ni iro awon nsin ta n soro bayi awa na law school graduate ni wa sugbon ise owo ta

0: eku dede asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te n gbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tanra wa ma se logun ko so n ta le fi ilera ko so n ta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo oko teyan bara abalajo tawon agbabo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun ti yo gbodo fi sawewa ohun ti yo gbodo fi owo yo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise health code health code eyin na mo wi pe baba soro nipa ile ise o mu oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni health code je o iwo saturday e wa je ma file ikiyin ka bo sori eto ni bi 30 lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo seto ti akoko yin ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin ei ogbeni sibe sibe e tuku dede asiko yi lekan si o
1: olotu e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti n gbo un mu ki wa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e se un inu wadun ayo wa kun e ja ataki ni ohun kokan kan tori arojo mu soloko baba soro nipa ile ise health code baba kini ile ise igbedanigan
1: e se olotu ile ise health code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni health code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon local ni won ntoju la ntoju ara wa biwa akoko bi eyi health code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: ri abi esi olodumare
1: oni won fi yo ora kuro olotu ora ora ama ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: mo ba po na po jo po ti o ni je ki ara ki o se dada
0: olodumare
1: awon mi ni arthritis ti o pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro mi awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fe mo
1: be ni fun odidi otu mefa awon iri orun osun
0: kabiyesi olodumare
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won se aisan asoka ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo mo opo
0: ere lo kan si ra won
1: ki o fi di office
0: ya ti ma mi he
1: le mu le gule o da yin ni teyin olotu
0: eni so le
1: serial code gbogbo awon imbalances in the body system
0: awon kudie kudie to so lo ma
1: yo ara ti pe o nlogun sa bi alafise
0: kabiyesi olohun
1: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi o le tu mi o le teyin won agbara ti bo lowo won
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: yan so fun ye posture ti di pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: oto nkan
1: yen si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di enteri and that is why today every awon weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: kan
1: o le
0: se
1: ko so obirin ti o gba ati bebe lo ni olotu
0: to baba ohun te wa yanana te ka le ye ogbeni sibe sibe ohun yo mu metari bere to kan yi si ye ile se health code mo se agbe kale to kan ni ipinle Kwara leyi ti o se to lori telemu lanfani baba ijo wo ni eto idanileko yi ijo wo ni o waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan aro
1: si agomere role ni Equa Event Center ni ilori wa ni bi ni challenge
0: ni ilori ta wa yi
1: e ni olotu
0: roll out de ye ati otun la
1: be ni
0: to baba eyin eja tete na won gan kini ohun tori pe akoko ko ba wa sore e won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba ti seto tori pe mo mo pe o te fe salaye te fe yanana fa won eyan o po gidigan ati pe awon eyan o se se kadi ninu won ti won fe kopa ni bi eto idale leko ti o waye lolai ati otun lai e sale ba n pe awon number yen jade
1: mo ba won jeji
0: 080 080 3 3 3 3 4 6 4 1 4 1 20 20 ẹja mo lẹ́ẹ̀kan sí 0 0 0 8 0 3 3 4 6 4 1 4 1 20 2 0 èkejì 0 0 3 9 6 3 6 3 7 3 bẹ́ẹ̀ni olóòtú àwọn nọ́mbà yìí ẹ máa pè é lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ti ń ṣètò ìtòrí pé ẹ̀yìn ètò ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí ó wáyé lọ́la òde yìí àti ní ọ̀túnla ní Equa Event Center tó ń bẹ ní agbègbè Challenge nílùú Ìlọrin yóò ṣe ọ́ láǹfààní tó pọ̀ àwọn ẹ̀rọ ìgbàlódé èyí tí iléeṣẹ́ Headcode léyìí tí wọ́n kọ́ wà lóde yìí ọgbọ́n ẹ̀ akoko ye kini pataki dani leko igan tori pe beyan ba nlo bi kan o gbudo mo irede ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to e je kan wara le mo
1: be ni olotu se ri agu ara wa opolopo awon eniyan se ri ije ku je ti baye elomi je
0: ka bius yo
1: opolopo awon awon nkan ta nje ya ma ko ba wa awon elomi bi won se wa yan mi ni to awon na mi di bi won se service moto won ti won se radio won ti won se wa seyin awon na mi di ki won service ara won nitori pe opolopo kan lo lo ti ju titi okuri rin loju titi
0: Ano be kan ri
1: nitori pe agolo lo wa lara re o kan da so bu mu le that is why today every year opolopo iku po re pete won ni ana o subu ana koji elomi ra pare ti lo ese re ti lo oju be ori mama e wo accident n gboro ni ego machine yi o ku o siru le fe ni reta wa yi a feli feli mode and killer so ni wi pe bi bi ojo ba ro lotu ti o gba dota koja awon drainage si e kan ri loju ese yo ya ko titi kilova ni keke ti di gota
0: ni ti di gota
1: ni to tell you pe gbogbo agu ara wa ngba mi elomi gbogbo sel e ti ku
0: kabiyesi olodun
1: gbogbo awon vein re ko si blood circulation kankan
0: eje oraye san
1: be ni pe oraye san ko si eni to le wo and that is why wa ni ero ero ti igba lo data so nipa re yi to je pe yo straighten gbogbo awon ibi to se kude kude gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and on the wall of ma gbe that is why today sir mo be wa ja mu ilera wa ni okun
0: no ko kudu
1: mo fe gbogun mo fe dogbon omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan ewo bo ba ti lo o ti ten mo pare ni that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 billion lotu
0: wow
1: bi eni ya ba ku logo ni odun ofo mi nibe that is why we are telling you today to eje amura because the last time in China is 150 to 200
0: wow.
1: I stand to be corrected and here ni kankan awon orisirisi ayewo la ma se fun yin lati ola yen
0: lati ola ode yi
1: beeni a wo blood sugar re a wo bp re a engine yen go so fun wa equipment a mi yen ro igbalode yen yo so fun mi aso to ba ni sugbon ko to le se nkankan ta ba ti ayewo ta se fun o egberun meji pere ni instead of 15,000
0: pelu gbogbo te ka le
1: yi beeni olotu
0: egberun meji pere
1: ni o fi se ayewo ara re
0: kabiyesi olodumare
1: to ba wa si ayewo ara tan to ba di pe yo a se toju re pelu enje yen owo ti wo fi mo mu owo dani o tori even if you time there's nothing that is free
0: beni
1: and that is why today an pe ehun eniyan e jade kuro ni bi te wa because if you fail to move out from your comfort zone oju kan na ni wa wa bi odo adagun and that is what we are saying today kini awon target wa awon wo gbogbo eniyan lo wa fun ko ba ojo ori o mo ti ri awon omo 15 years 18 years to ni cancer ati na awon to ni fibroid ati na awon to ni bad eyesight ati ni orisirisi won ba yen awon ewo na gugu eyan ni sugba awon to ba ti se awon jomo ijoko elomi le wa moto lati bi de nibusa one wa de kalaba
0: ti o wa lori joko
1: opopolopo waka awon accountant awon bankers awon tailor ati gbogbo iseda omo eniyan patapata ko si eni ti o ye ko service body o le mi fi ba so wi pe gbe ara re lo si ile iwosan mo je ki iwosan ko gbe
0: owo je eso gbe owo si ile iwosan
1: ba ti gbe owo wahala de
0: mo ye si ona
1: and that is what to dem fi pe wa e je jade wa every life mean that this one and I don't need to tell you what is good with government. To yo koko ni koko ninu mama o se n to nda mu re ife to mo logo sa bi alafi se awon eyeyan yo yo kuro ni mo si yoruba ni won ni dawo lo
0: lo mi yo ke
1: won na jade wa ko wa won ti o sele si o
0: sa oda egbo e ja pe awon number yen le kan si ba ba tin kuro lori atsegun bayi bayi e ma pe awon number e ma gbagbe o ona ode yi ati otuna ni eto idanileko yo waye ni ago meso wuro si ago merin irole ni Equa Event Center Equa Event Center ton be ni agbegbe challenge ninu ilorin oya o awon number ore lekan si
1: 080 080 33 33 46 46 41 41 20 20 again 080 080 33 33 46 41 41 20 20 number KG 080 080 39 39 63 63 63 63 73 73 again 080 080 39 39 63 63 63 7 7 3
0: So, that a diamond no footy a coco ye, eh, my babble or not your two nanny, that in echo you, why you won't let you go one day. Muffy or your book, Muffy Moon, little to repay in little Terry. Ogangan lugoro beyin o ba si mojuto boba ijimi moyan lowo nkan yan lo jajo pade nbi jade lekoye lola ati otuna yo da fun e ma gbe ninu anu olodum.

egan o le pe ko yin o ma dun tojo terun ladun ireke ojo ro be ni ko ri ewa okin wedanu bo ti lewu ko ri bo ti lewu ki oju orun o poye bo ti lewu ki awo sanmo o se bi eni sududu to tire ni temi lojo gbogbo ololufe ife ti mo ni si o ki se tori ahan lasan o lati isale okan mi wa ni ololufe temi ni tire lojo gbogbo e ka le o se alaafia ni mo ba yin bawo loju ojo ti ri lapa odo yin e ka le sa e ka le ma e ka le ni bi gbogbo te tin lanfani ati ma gbo wa lale oni ka sun layo ale ojo Monday.

mi o le ba fori ti mo o to ge o ti su mi iyawo ile ke gbanjare wa ba mi ko yawo mi le o won ofe mo bo le ti rin bo lo ti je to fi ri be kiri mi ko Adeyemi Folashade Adedeji o Adedayo Segun Owo Ade Alabi Ruben Muyiwa Omolola Olayinka Aweda Victoria Jeje Ade Komolafe Abdul Yakin Folorun Sojimo Awon eyan jankan wole lolokan ojokan lori ayelujara be se nwo e ma share be se share ogo yin o tan irawo yin o la agbaye ja bodami debo adebo wale e kale yo helen baby e kale yi an baba wa nu oluwa na wole e ma kale

Udah. Aneji kaye. Eshion. Shebi oko bate jina ila ki ko. Labala koko lori eto yi. Labala rin ajo fe. Te ba wo lolu fe yin sun sun sun. To ba wo yin ke ti e fi we nkan kan. Kine nkan te ma fi lolu fe yin we. She ka fi we kine un. She ka fi we egbin. Abi oju bi tede yen lo fa yin moraju kakuku pe ni oloju ede. Kini ka fi ololufe yin we. To ba je ti agbara boya kakuku fi we amotekun.

0: kaabo lati eka polowo oja. Oda ni bi abade yi kaabo si abala tutukan iyen ni abala idile alayo gbogbo eyin te tete atejise labala akoko e ma seun o. My brother Femi Accord. I'm a shame. Tabaka many meji. Want to buy a kanko? Kanwani. Good evening, Mr. Balogun Ife. Welcome to episode 26 of your program in the year 2026. Akwere hananu with Christmas show. Odun 2026. Wow. Eyan mi daada ni Adedayo. Won o ti e wa mo pe mora. Trifina Junctions Ademola Ajibola John. Eshun. Nti amba boreo. Domestic violence ni jejo. Ase atuntere. Atunte legbo ni jejo. Shubon la leo ni. Ate si waju. Ni bita afe nwe gunle si. Taban soni pa domestic violence. Iwa ekpa la ni loko la ya. Iwa ekpa ni nu idile. Kine mfa. Ewa ugba fumi, imi ugba fumo. Nje je mo wi pe ba se wa ma nro pe awon okunrin nikan ni won ma nte to obirin lojumole ninu idile yo ya yin lenu pe awon okunrin kan won la on to lagbara koja to si je wi pe ko se royin tan ko se so tan alejo wa ti wa nkale ti ajo ma fi oro jomi toro oro lori koko oro ohun lale oni awon na ni alagba kola alaso oke e sha ti igbagbe ibi ta boro de nje ejo ibi oro de du nje ejo na lati tesi waju laarin iseju die lawa ati won lajo ma se agbeyewo ohun to ni se pelu iwa ipa tite to eni lojumole papa julo niru akoko ta wa yi ti oro aje to nse bi eni gbenu soke bakan o da bi eni wipe awon eyan kan won ti wa nipo to je wipe ara won kan gbona sodi lasiko yi ninu dile e kale o alejo wa
1: e kale sa
0: e seun pupo.
1: Okay, Baba Tony Diamond, Mzeki Baba Kogino.
0: Adupe o.
1: Mzeki Baba Marali. Olo woni badi le kalukuje.
0: Ami o. Ije ejo.
1: Oko kodi kini. Ejo beri so. Kola ala shoki le ukomi.
0: Bene.
1: Ita wani lo.
0: Lugba wan tita o. Gumba unko o.
1: Adupe o kwa wadada. Gumba si wadada.
0: Alhamdulillah. Nije ejo. Ibi arun de naa ni nto nfa iwa ipa bo lo se je kila le se lati dena re sugbon ni igba ta pari eto opolopo awon eyan ni won wa npe ti won so pe ah ibi en koju oro si ibe nikan ko loro doju ko o bo se ni waju lo leyin bo se koju senikan eyin e loko selomi bi awon okunrin kan wa ti won la ifi ya je ni koja ninu dile to je wipe awon gangan lorun lo lati pile ki le ri siyan sa
1: to be da ba so ni bere na ni pe asuko ta wa ya asuko ki oko ati yawo won ni lati sit down dada ki o sit down ta si ni na ni pe ba o ni dile yen se ni tuka won si ni elewu ẹlẹ́rù ló máa ń kọ́ fún kó jẹ́ dípò àwọn ọdún pé ẹrù ò ní túká ebi okunrin ti bo se su e se sa lo gbe ni di su to po lasiko ta wa ju okunrin lo to because ni a ba gba deep minister akobi obiro biro wo
0: e wi be na nje jo pe bi o ba n gba drip lowo won mo reti ko laju ni bo ba ye pe kini on ti kun o lorun bo ba ti laju ba ye pe daddy wa epele epele
1: bi n to si daddy olon da o gbe ni o wa si pe lati ko ta wa ye bi wa ni su la won na ka to po you won na o na lati pe o ji o to ni abajo school ti o mo ba lo oni di ki baba ti e joko lasiko yi to our school can be talking about that I just want to copy into our leg belly yo si da bi pa omo ti yan ni lo bi kankan ma
0: ibi ade duro yi oro photocopy nje mo pe nte erora so to dabi bulo nkan ti o fi be lagbara yi o ti da wahala to po sile bi apere somo temi no ma wa ni ko lo si ile eko bye bye somo ti lagbaja koda on tin gba lowo osu ko to ti nti iwo ngba bye bye bye bye to si je pe elomi ti sare o ti kolu ibi ti oyi oro lu ta ba wa nso nipa photocopy se ti ile eko ni kan na ni abewo le tun ro pa won eyan fi nse afarawe ti wan da wahala le debi so pe ibi oro ti bere aye o ni gbo mo o gba mi o lu mi la yo gbo
1: se o go aba mu ti school na the best ti ogun ti omo le je la ro bi
0: beni
1: obi o la pa laye ta ba gbe ti school ka le ka mu ti awon kan be ni Nigeria leni ati ni gugu agbaye leni ti yan gbo mo se laye bi kini awon talika kan be awon alubara kan be sorry ti won gba la ba musa awon alubara o awon mo ti yan ba bi ni gbogbo gbon te dada o si pepe ni won jaro eni won josan eni won jale ni ya ati baba to is one of the responsibility ti o ma ti wa ni e ta ba so ro ya e lati ko ta wa ya no na gbo wa joko dada pelu bi baba yi si wa yo bo le si ni bi kike si baba yin lata awon language kokan ko fo kan kan le lata ro abi je ti ka le to nde nze lo pe lati ko ni pe awon local food kan wa lati ko ni Mr. Akobi to je pe ti e ba ti omo to do mo dile ya to fa mo street o jo si mo lo ninu ni
0: teyan ba se ju re lo
1: to ba koja iya re
0: e fe lo lapere
1: to ba se mo pe a mo street ni ti ba so wo iku mo street wo ni mo ti en tele ku ta ba so wo dile le ni to bi to ba gbo de to je ko wa le lati continent bi en ko ka teyin na ta ba so wa bari omo wo lo ma bari se gbogbo àwọn oúnjẹ tá à ń tọ́ láti sọ yìí èyí kó wọ́n pọ̀
0: pé àwọn tá à ń rí láyìíká wa
1: tá
0: pọ̀ tí ó sì sara láǹfààní kódà a tún gbọ́ pé míì máa ń fi ẹ̀wà àtàgbàdo kúnra wọn tí ó di nǹkan pàtàkì.
1: Tàbá wá zùkọ̀ yìí nìkan bá ṣe wà látún pẹ̀lú àgbàdo tẹ̀ ń sọ yẹn ìyẹn ti jẹun o ṣé ti ń jẹ kékeré. Tába tó wá sọ nǹkan tí yẹn fi jẹun lásìkò tí yẹn bá lọ bí wọn ti jẹ ìbílẹ dáadáa wọn kò kìíní kan ní ẹhà wọn kò kìíní kan ní katkú ó gba nǹkan tá à ń tọ́ aláṣọ yìí mọ ní elégédé ni wọn bẹ̀rù sí náà o wọn bẹ̀rù sí o kí wọn lọ sí ilé àwọn ilé ààrẹ mọ́ra wọn níbi wọn ti ń ta ọjà ní ọjọba yẹn wọn ń ta dòmí níṣọ ẹja.
0: Téyàn ó sì rí ní owó tí ò gara jù. Taba wa níbi tí àbàdé yẹn pé taba ṣe níwọ̀ntúnwọ̀nsì kankan yóò máa lọ ṣùgbọ́n ẹ wọ́n gbàgbé o pé a rí obìnrin míì tó ń forí ṣe tó ń fọrùn ṣe pé káṣìírí ọkọ má tú káṣìírí ọkọ má tú ṣùgbọ́n kí ló ṣe náà ni ọkùnrin míì yo fe pe ohun ofowo le o ama to n ba de ohun gbodo bonje to ba tun wa bonje o tun gbodo ba ti ladun dorun na abi yo ba mi oye yin
1: o ti ye
0: mi eleran ara si ni gbogbo wa ogba nleti un o soro o tun wa wogbo o fe lo megba o ye ki kini kiru awon obirin ti won wa ni ipele bayi o se to je wipe won nfori se o won nforun se o won o fe ka sire o tunule won o fe ka won omo ra sire pe baba o ribu le pupo amo pelu pe bi won se ngbiyanju to ina bi igba ti won pade ibi ninu ore ti won se ni kini ki won o se
1: se mo ko awon obirin je ba para rira awon to si re koja
0: Mm.
1: Isu fu omo o.
0: Mm.
1: Ni an go ba bi so pe bi e ba je bi lodo ko o le je bi lodo ma. Te ba tun wa wo awon obirin e daada, emi o se ri wo ja ti won mo ta ta gba ko ni wo ja yin. Ki la ta ni ke ni okun yen ti gbe eto ti e kale. Olorun wa bukun yawo yen. La ta gbo awon mo yen mo je bi fun lo ja le. Awon obirin to wa listen fa awon obirin kan se mo da wa sa kan pe iwo lo je gba lo ni tu digile ka lo kuka ko la ti awon obirin ba ti pa awon dile awon obirin ore won ti o fe to fo ke pe n to ko re yin ti jabo dasi ko ni gba lai lai ke bi to won lo yen ke yin o ba ri challenges ko le debi success
0: beyin o ba ri challenges ko le debi
1: success
0: bo se wa ri lodo obirin be na lo tu wa lodo awon okunrin nje je mo pe okunrin mi boya awon ti a ma wo india film ni o tori imro pokunrin be na po sugbon awon okunrin kan be te pe te ba bo mi si won lenu ibe na le ba o won wa ma rin pade awon obirin to leju won lo daada ti o di won lorun aso mo bayi pe okay wa pa mi leni eni ti o gbe apa ti o gbe se ti o se nkankan fun e to de di lorun asomu to ni dododododon mo ti wo kan ninu aye lujara ni o si tun gbe owo okunrin o e fi ngbara le le ti bayi pe afi ko se ohun ni bo se wu loni se ni mi okun ngbo okunrin wa wo o wa miri bayi o wa fa owo re seyin o wa fi owo ara re gba pe iwo lo mo bo se ma se re ohun oni fowo kun e nigbati iru e ba ntin wa koja ekan emeji se mo pe iru e ma fe tonyan ni suru kini kokunrin o se
1: sara go su yo se su la yeri ki ko baje ko aja ba se su dada ti a ba di ogiri mu o so pe giri fun suru
0: ben
1: la ta ni baba tun wo awon kunrin na ko si kan ti okunrin yen bi ni suru yen ko fe ka awon mo yo di eni ti o di pe won ni alai abi ni won ni baba lai abi won mo ti je bo lo mi na gbajumo ni
0: to
1: ba pade wa awon obirin ti o tan suru be awon to ba sun mo para mo aroga te se gbajumo to ye se wa go bi handi awon mo ko be se ri ni eni ti o ba si ri ni handi to gugu bo si wo je gbajumo to ko to na ni e o gugu e da ta ba gun ko lo ni ba to un la so se na gugu kan ki di pe ko ba ni ya o ni se pe ni se ro pe Eyi to wa buru ju fun yan lai olomoje sele siyan.
0: Ami.
1: Divorce o pe okunrin tori ojo ale olomoje ara ri.
0: Ko pe okunrin tori ojo ale. Se wa ri.
1: Olomoje ara ri.
0: Ah. Oro yi yo mo kan awon kan lin koko bayi. Nje mo pe ibi e boro de yi. A mo je ipenija nla nla fun awon ti won gbe ise Olorun dani. Ti won si tun gbaju gbaja lawujo bi pastor ati awon afa ti won han de daada ti won wa boya o kan se si fe yawo kekere ni o boya o ti e wa boya ti an jo rin but olorun je ni ki won jo mo ko pa lati le na ni o yo wa de aye bi kan lawon iya wa o ba bere ni won o ba bere ara le wa o si mo mu mara ni ni ru gba ti o ba ti wa de gogongo to ti fun won lorun pa nti iru okunrin be ba se tabo ni se olorun be gbami na ma jobirin o to han de gan esu kan ko sinu enikeji won ni pe tan suru ta ba bo si korita itan ni ni suru ninu igbeyawo ta o si fe ki iwa ipa towo wa sele ta fe ki ija ko towo wa sele ki la le se awon ti won je gbajumo awon ti won je iranse olohun won gbo wa bayi
1: to abiko folo se mo pe owo ta ba nso mo pe yan mudire lo ko di tan pe yan gafa lala ko mo ni challenges ko si di tan ko je pastor lala ko mo ni challenges abojolo kan ko mo ni challenges olohun ni mo fun yan ni wisdom ati suru igbanu to wa be nile yoruba amoju kuro o di suru lo ninu idile oto la moju kuro to ni suru amo won do wa ti wa sele si yan na to iyan wa manage latara pe de mi na si to ninu awujo je wa gbo kan ni iyawo ni mo a be fi wi afani a be pastor ni e so ni to be gbo ninu awon ti won dari yen pe ba se gbo won to na awon na mo ni won ri awo won manage ẹgbẹ́ yóò sọ ló kọ ní nínú gbogbo tó ìjẹ́ pé àwọn ti ń sọ ohun tẹ̀ yìí táà gán fèsì ní yàrá wọn ó ju ti àwọn tá à ń sọ yẹn lọ. Àmọ́ látara pé ẹnìyẹn jẹ́ni tó tóbi ni ohun tiẹ̀ ni wọ́n wàá gbé sórí àtẹ. Àmọ́ ẹnìyẹn yóò gbìyànjú láti mọ́nẹ́jì ẹ̀ káyé wọ́n fi mọ̀ kan tí ń ṣe. Èyí tó ṣe mọ́nẹ́jì jù tí ọba ti sí nínú bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ àkọ́bí mọ́nẹ́jì sì wà òkè. Hello.
0: Wa pelu yin sir, mo wa pelu yin sir.
1: Eyi ti o ba di silulu nbe, marriage yen si manage lo. Si bi ti o ti pada di pe Olorun fi gbadu ni kaluku.
0: Amen.
1: Gbogbo kan da so if a period of time na ni gbogbo kan laye. Kan ba de to a di ta kan ba tin ni omo, be se wa omo ta bi 24 century ni so polo ta me yen ba de. Oju gba te bi kaluku wa lo. Igbo àwọn ọmọ yẹn náà pẹ̀lú time tí iṣu bá ń ṣẹlẹ̀ àwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan ibi ọmọkùnrin lọ́lọ́ fún yẹn ni àbọ̀mọbìnrin lọ́lọ́ fún yẹn tó bá wà very very intelligent òun náà kẹni tó lè báyà sọ̀rọ̀ tó fi lè bá báyà sọ̀rọ̀ pé a bẹ́ẹ̀ ṣe ni ọmọ mi ni bẹ́ẹ̀ ṣe ni àbí dáàdì mi ni ọmọ mi ni dáàdì mi ọmọ yẹn jẹ yóò mọ jẹ ìbànújẹ ọkàn fún tó ń sì ní àwọn àkíyèsí kọ̀ọ̀kan tí ọmọ yẹn kẹni ìwé ọmọ yẹn ju nínú ìdílé.
0: Ẹ ṣeun. Adupe Alagba Akola Alasoke ba se nwoju ojo yi mo mo pe oro nta wota se nkun awon eyan na ti won gbo wa Olorun ko ni je kile ti eniko kan wa o daru gbogbo bi ti o tin mi lese Edumare yo ba wa se yo duro awon bi to ti yegere Olorun alaanu yo se aanu nbe debi ti ko fi ni ni ipa buru lori awon omo e kan ya mi ni seju kan si meji ki n fi gba ipe eyan kan abi meji wole 0913656952 elu eka le o
2: elu akobi eka le sa
0: eka le sa
2: e pe to sa
0: adupe o
2: ayiba mure lati ga kan bi
0: o
2: gbogbo kan ti broda nbe akola lati ko so lataro pata ni mo gbo akobi gbogbo fẹ́ràn ọ̀rọ̀ tí wọ́n máa sọ yẹn sá gbogbo ẹ̀kọ́ lọ́rọ̀ mi o àwọn tí wọ́n ń gbólé náà pẹ̀lú pọ̀ jù ń bẹ̀. 2014 pásítọ̀ alákà nàìjíríà yìí ó sọ̀rọ̀ kan ṣẹ́gẹ́ tì mí sá àti ń sọ síta ní ibòdá 2 weeks after.
0: Ta lẹ sọ yẹn ẹni.
2: Sá.
0: Ẹni èèyàn kan ní Nàìjíríà.
2: Ìránṣẹ́ ọlọ́run kan Nàìjíríà.
0: Okay.
2: Ẹ gbogbo òyìnbó ju àwọn òyìnbó gan lọ. Sàtàdé kọ́tìlá náà lágbàáyé tí ò ní títí ò sí bá ti ṣọ̀tì. His home was broken. Ń wá sọ ẹni pẹ̀lú ẹbí mi ẹni kí ló sọ.
0: Kí ló wí?
2: Ó ní my people let me tell you something. If you have the one of your choice, when you say yes, your yes is a yes, your no is a no, I'm assuring you your problem is in fact it's very soft. But why you wrongly? You are not making heaven.
0: Ah.
2: Bẹ́ẹ̀ni sá, ó ní only thing about marry wrongly. Only
0: ah.
2: Then, sir.
0: O kojabe.
2: Two weeks. I know the satellite in me. Strongly, the two weeks after. They can't say, Terry, the man, this man of God was, say, my way, I want them to pray. I see where I go, pay, I will be passed to Kale. But the woman was already tired in that marriage. Anything was a minority up to now, the man is not married. Because he's a joker there, who are there, because one go. He's a international man of God. Because of Milan 2014, up to date. The man of God is sitting, supporting Musha. Very young man, very
0: young. So, yeah, take up with the guy. Mao, a yellow Mao. I hope I'm a show. A show. A yellow man, long over. A yellow, fair woo, and if she fell. Hello,
3: a carlo.
0: Yes, sir.
3: I'm going to be a little bit.
0: I'm going to be a little bit. I won't be ya won't cock any once or see.
3: I'm a dark call.
0: Okay. Eshun. I need your one face, you see. Huh? Okay, what press am I? Eshun.

arabinrin to koko te atejise si wa woni awon ti pinu lokan ara awon pe nile aye kan sosho ti awon wa yi o awon o ni gbigbe aye awon nile olorogun pe bi ayan mo ti ba won se ba won ti nfe na lori ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí àwọn bí ọmọ ẹlẹ́ẹ̀kejì

wo aburuku kan lati nu awon emi kan wa nso fa won pe se suru o le ma je pe bo se ro lo se ri o ko mo je pe aburo re kan to ti mo ri ni o won ni boko awon se de awon ba ni my dear e kaabo awon gbianju ani awon o se onje ko ma dun ri pe sugbon ojo yen onje yen omi lo loto gbugbu e lo loto tori pe ara awon o bale enu awon o setu awon sa se onje yen lorisirisi awon ko fun siwaju awon mo na npe ah mommy this food is here awon mo sa complain pe onje yen o bara mu ngbati oko awon ba won se jo fife lo o kan ni my dear onje yiri ba kan lale yo o de je ngba o jeun tan la won ba ni oro wa o awon ba gbe iwe akole video jade loko ba ni I can explain explain ba wo kini to sele gan oro yen o wa jora won ko bara mu to fidi oro mule pe nta won ro be na lo seri ki oko awon fi obe yin je awon nisu won ni lati igba na ni ibagbepo awon ni o ti ri bakan to si je pe inu ile awon olohun maji o kan pe ama inu ile awon o fi be ko dun bi ti tele mo awon na o le tura ka si oko awon bi ti tele oko awon na inu re na o dun pe iru nkan be lu sa awon lowo ninu okan awon awon ro pe awon o mo ba won se fe awon tin ro ninu okan awon pe abi ka won kuku awon ti sha ti bi mo meji boya ka won kuku kokuro nile oko awon ka won o fi ile kayi o le gba daada emi wa te be pe se e fe lo fe oko mi ni abe ti loko kan na se pa mo te fe sa lo ba won wa down pe rara o pe bi tawon ni fe oko awon de awon ni bo ba je pe iku ya awon awon o ni fe lomi mo pe gba ti o si ti je pe awon alagata lo fe ya awon bayi ba ti ya awon awon lo nta won niyan ko si awon yo ntin joro okunrin ku loro awon awon gbogbo igba tawon ba ti ri I ma dun awon dokan dokan awon wa wo pe kini ka won o se sugbon to leke lokan awon ni pe awon fe lo mo gbe loto pelu awon ka won kan moju tawon ma awon eni akoko niyan o asiri oko lu si won lowo won fe koko le kini mo ran yin fun won eja mu mejeji papo elekeji baba lagba yi ni awon gangan ko lo sele si o egbon awon nloro yi sele si kini to si sele ni pe won jo fera won ni suloka oko ati yawo to je gbon baba lagba ti won moro yi lo wa sugbon leyin odun kini odun keji odun keta bodun se ngori odun ni eleyin ju ege bere si ni di oloju bye bye to dabi eni wipe alebu ara won ni won fojojumo ri oni ejo ola ija baba wa to je okunrin ninu igbeyawo o mu mara o mu mara nibi oro deduro o ti n koja amu mara eni ti mu oro mara ti n ke gbanjare bo loro se wa kan eyin ara le won ni egbon awon yi ti wa n pariwo o ti n so pe ilu o fararo mo o debi pe

0: Hello.
1: Ekale. Ekale o.
2: Ekale o, eku eto na.
1: Eku eto.
2: Eku atun se, Olorun a ma ran mi lowo.
1: Ami o.
2: Ile tun na ni daru.
1: Ami o.
2: Aja ni lo soro lati airport.
1: Lati airport.
2: Eri o rorun lati ma so si ko bin yen na se suru. Eri ti obinrin ba ni ti okunrin dokan. Yolo man dabi afise ni. Ife lo man je kobinrin ti nuro lori oro okunrin. So to ba de ti wa sele bayi ko kin rorun lati ti rokan gbe kuro nibe. Ati ti obinrin na ko ma bebe fun ogun Olorun lati rito. Ti obinrin na ko ma ba ko ira oko e ti dojo ale. So amọran ti ma gba won ni pe kon yonda nkan na fo fun Olorun. Ni pe eyan ri okunrin pelu opo eyan pelu obinrin ni ibi to n ba ni ninu jeju ni. Se ta wo obinrin a bi wo pe no ma ti fawon okunrin lati se niyen. Ohun to le se obinrin ko ma ri orun sun ni. Eyan ba ni

0: ohun pataki ni ilera je fun ni arun to taku to lohun oni bi re so fun bayi wi pe ki se le re ile ise miracle arts international mr guarantee agba onisegun ibile to mo ewe ategbo to fin so mara ele ore ti de lati sayewa ilera lori sirisi ona pelu irinse igbalode won le mo ra isan to nba ofinra isan wo lo se wo to ti ro pe o so na abayo awon kokoro ara tin fa isoro sagu ara eni owo o ma kuriri kese o ma kuriri ojo eni o ma wo bye bye ka ro o ma yun ni aile se de omokunrin ati nka alejo omobirin tin se segesege ti o mu kini obirin o ma wu labadi ati be be lo tete gbera bayi ma bo wa si le ise miracle aba international mr guarantee o le je moran lasan lo nilo ore o si dayo o ti togbo togbo igbo ti di o ti tona tona ona ti gbaya mo wu le sokokiri mo o fun eyi ke yi isoro to nba ofinra e ma pe sori number yi 07066799793 le kan si 07066799793 ile ise miracle apps international mr guarantee lo so pe a o ni faisan loga
1: e ka bo si ori eto ilera re se pataki
0: ilati ile ise miracle apps international mr guarantee
1: e pe mi sori number mi 07036508206 le kan si 07036508206 gbogbo n tolorun da daada mo ni olorun da ewe ategbo fun ilera omo araye koda olorun ti seda iwosan siwaju aisan o si fi imo re ma awon ayan fe ti e lati fi se iwosan fun omo araye ko si aisan ti ko gbogun ayafi ti iwo ko ba ti ri eniyan gbogi to kaju e lati fi opin si ailera ara ti e mo wa so iretinu iwosan to to wa bi tatijo pelu otito inu alafia yo si je ti e
0: ni ile ise miracle apps international mr guarantee
1: awa ki se awogba arun arun ti a ko latara ibalopo ibi egbin ile iwosan tabi ile igbonse la wa ntoju ni ile ise ti wa oruko yo wu tan ba pe fun o nigbati iwo si ayewo won ba pe ni urinary tract infection tabi kan pe ni bacterial infection arun oju ara ni gbogbo awon nkan ti mo ka sile yi
0: pe mi miracle apps international mr guarantee
1: olootu iseto
2: mo wa ni gakanbi ni ilu ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe gakanbi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni gakanbi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbe mi so ya wa ba ni so yi
1: 07036508206 le ko si 07036508206 apere wo ni wo ma ri to ba ni arun oju ara urinary tract infection wahala ti seyo pelu tita riro ati opolopo inira lati seyo ni gbogbo igba ito re yo ma wa sere sere eyo re yo ma scatter bi na weather kuro kuro loju ara ati gbogbo ara eyo re yo ma yellow eyin ro ara riro oru lati nuwa internal heat latari aile se eyo daada elele fa arun ti a mo si arun iseto ti o si nira lati seyo fun rara re toju ara re ele ilewu pe mi
0: miracle apps international mr guarantee
1: olootu iseto sori number mi 07036508206 le ko si 07036508206 ma so pe mo ti nawo mo ti gbianju kaakiri mi o ri ayipada kan si mi
2: gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe gakanbi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni gakanbi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa ni gakanbi ni ilu ilorin
1: awon apere wo ni iwo yo ma ri to ba ni arun iseto inira lati si eyo pelu tita riro ki eyo to jade leyin opolopo asiko sibe sere sere ni o mo jade ki eyo to duro wahala nla ni elomi o mo se eyo sara bi o ba tete debi ti o ti lo seyo ti o ba tete toju arun iseto o le se akoba lati seyo funra re tabi ko mo to sara koda o ti so opolopo omokunrin di akurete lodo aya won nile se wa leyin opolopo iwadi ati se aridaju ogun fun arun iseto to daju tori ijo ti a ba bi ewure ojo yen na ni ewure ma rin ojo to ba bere si ni lo ogun ti wa ojo na lo ma bere si ni ri ayipada lagbara olohun a o si ayewo lekun rere ati iwadi finifini ko to di pe a fun oni ogun iwo yo si dupe fun olohun gege bi awon to ti wa ti won tin dupe kan si mi emi baba
0: miracle apps international mr guarantee
2: gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
1: tabi ko pe mi sori number mi 07036508206 lekan si 07036508206 ilera loogun oro Olorun oba lo ba iwosan yo wo san lagbara Olorun
3: e ku kale ibigibi te ba wa te ba tin gbe mi dide akoko yi aisa ti o gbogun ko ni se ni ko kan wa o ouko mi ni baba garanti mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbemi so ye o ba ni so wa yi 07076 66 79 97 93 ijo mo wi pe aisan to nde la mo le je afowoba aini akiyesi lati ara ijekuje imokumo lilu ara re nilokulo ati aise aiwa re lorekore nje o fe gbe igbesi aye lalafia ni wo ton gbo mi nidi akoko yi eya ra se pataki ta ba toju re alafia yo je ti e lati ori dse re sugbon ti o ba toju e yara yi inira nla ni yo de ba gugba re ti alafia re si le di fi afia olohun de wi ategbo fun iwosan o si fi mo awon to mo lilo re pelu olohun mo fi san wa de wa mole tori isan ni oko mulewo toju san re ni le ise baba ganti awa ki se awo gba arun aisan isan ara la wa ntoju lodo tia tori laisi isan ara to peye a o le se onkohun tori isan lo ngbe eje lati okan lo si gbogbo wa be lo nda eje pada si okan wa
1: pe mi miracle apps international mr guarantee olootu iseto
3: mo wa ni
2: ka kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbemi so ye o ba ni so wa yi
1: 07036508206 lekan si 07036508206
3: ti ku de ba de ba isan are wahala nla ni yo de ba gbogbo are fun apere ese yo ku tai tai bi pajapaja atelese yo ma dun e ese yo wuwo lati gbe bata yo ma jabolese re ati le gbe owo soke inira ni yo je ati mu kan lowo tabi ko iwe inira ni yo je nkan yo ma jabo lowo re owo gbigbon ese gbigbon ara tita ohun owo ohun ese owuku ohun ibaradi eyin ejika ori keka re yo ma we ati duwo bere mu kan nile tabi kiun iniran la ni yo je ti o ba joko fun igba pipe ati dide yo di wahala elomi ko le rin lai lo popa mo so are bi arugbo ojiji ti o ba ti se akiyesi kudiekudie lagbara re kasi minister
2: ga kan bi ni ilu Ilorin so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
3: tabi ko pe number yi 07076679 9793 07076679 9793 ti wahala ba deba isan to ngbe eje lo si okan o le fa ki ifunpa re ma lo soke ni gbogbo igba ori fifo aya didun airorunsun dede aile mi daada ti o ba tete toju ifunpa giga o le fa ki owo kan ese kan o da ise sile tabi ki enu wo segbe kan pelu aile so daada
1: pe mi miracle apps international mr guarantee olootu iseto
3: mo wa ni
2: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die yana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercial lashi ibe ni office wa wa
3: ami ko gbemi so ye o ba ni so wa yi
1: 07036508206 lekan si 07036508206
3: Ti suga ba po ninu eje, o le da wala sinu san re, ele yo nira fun isan lati gbe eje ka kiri ara, oni ton yo ma se eyo bi e ma hun ki ile to mo, ti era yo si ma pe bo eyo re, yo ma wu yo ma gbe, on gbe yo ma gbe, ebi o si ma pa lore kore koda, egbo ara re ko ni tete jina, lasiko tori isan re ti dase sile, ti isan to lo si ile si omokunrin ba dase sile, o le so okunrin di sekason, tabi ki o gba agbara omokunrin patapata, sibe o ti lo ogun ale lori sisi sugba ko sise toju isan re koda ti isan to lo si bi irina re ba dase sile o le si akoba fun irina re ti o ba ri kude kude lagun re ma bora re pa
1: pe mi miracle apps international mr guarantee olootu iseto
3: mo wa ni
2: gakanbi ni ilu ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe gakanbi lo nlo so kale ni lepo nnpc ni gakanbi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: mi ko gbe so ya ba ni so yi
1: 0703650826 le ko si 0703650826
3: tori aisan ni pa mi mara kin pe pariwo mi sita kin tu e sile loruko ohun nile ise baba gan ti a o si aye ofinfini pelu irinse gba lode lati mo koko nkan to nde la mo lagu ara iwo ti oni arugbo nile asiko ojo ti a wa yi ni awo ka omale egun ma nda won la mo tori awon isan ni aisan je aleju ara awon ki se li ara toju san are ti san re ba wa ni alaafia yo nira fun aisan lati di omole tori isan ni okunlewo toju san are fun itoju isan ara baba ga ti wa ni
2: gakanbi ni ilu ilorin so kale ni lepo nnpc ni gakanbi ni siwaju die iyana to ma kokokan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: e pe o banga ti so yewo ba ni so yi 0707 6679 9793 a o ni fi esan lo gba o baba ga ti la mi e